0: bone e bonang le matla ba thella ka yona monna tsana joang ona morwati ba itabola ha monna tsana ilele mena monna tsana ibile mono ke bona ma Casper Nyovest ibile mono bua ka ka sara se bana re o tlama 40% ya wa bona tama ile o tsebe o etsa dibuka tsa ha o ka nepo o tsebe o setse dibuka tsa ka nepo ka bosina motho yo se betsang le ena o ka o thusa ka tsa di chelete mono a etla dida ka wena sound sars ke o bulela bare auto assessment ya di lipitsa ha o tlamele di be emotion tshongwe le ngwe tlamele be emotion jate ibile ka mehla ke ke chekele le taolo ya bophelo ba hao tshongwe le ngwe o yetsang o tlamele tsa me ka tselene pa etseng ke ka ho ka mehla ke ke chekele bophelong ba motho ka monga go lugulu ya kgwebong o tlamele o be le motswalle wa letlwetha o be le motswalle wa accountant o boele hape o be le motswalle wa doctor o bona tsone bano ba bararo bano ga o tshwane lefatshe ga ba o tlela ka moferefere fela o re he tokomane ke ena ya maqwetha banna samane ke ena ya maqwetha oa e bona taba mo leng teng ke bokeleng teng ona moratsi wa tshebeletso wa lesedi ebile ke bona Casper Nyovest ke ne ke shebile mosebetsi wa Scorpion Kings ebile mosebetsi o tswileng matswa golo ebile sena re la ka se bona ka Casper Nyovest ne re sa tshepe ore dibini tsa kwano Afrika Borwa ba ka tlatsa stadium empa he re ya bona e qadile ka Casper e ntse ya jwalo ke Scorpion Kings ke dumela re tla bona diprovinceng tse fapaneng gobane le ena ma Casper Nyovest o ile ya dibakeng tse fapaneng le provinceng ya Free State o ile a fihla le Scorpion Kings ke ha re tshepe ba tla tsamaya maotong ano a bo Casper Nyovest ebile ka bantho e ntle haholo ga ba ka etsa dinaheng tsa bo America kwana taba ena ya o tlatsa stadium sena se bontsha gore mmino wa rona o matla ebile o ananelwa ke lefatshe go le o kae oa e bona taba ya lopala metsotso e re beya gantle o ye lesome le metso e robedi ka morago ra ye nama ya bobedi nano ke le mo nati la ditheoga dikalaneng ke dikgoa kere radio ka boiketlo radio ka maatla radio mo lemong wa tse
1: ga nna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang lesedi FM ke molelwa
0: mona ke bene monnatinatinatinati ya monati ya tsamaya le yips abayesa nna ke letlhonong la gao la gatsholo la botlhe radio ka boiketlo radio ka maatla radio mo lemong wa tsebe gao fela mo leng teng ke mo keleng teng

ke ba bana nna le sele itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re le ba paradise hi ba tlo eta le sele FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwale ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo wa ke eke eke ifihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile le tsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o kekeng wa ile bala bophelo bohle ba hao yes sheke sheke nse dumela sa ba e tlore ha re papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he bo re tsamaya ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag lesedi FM travel bakela

Abari pakelam pakelam pakelam pakelam. Yeah, kita batla lesedi tseno he Bali. Ke mo lesedi e family ya ngatinga le mongwe sena ma seudimo. Mona eh a lesedi e family ke mo lelwa shem. Lesedi e family ke mo lelwa. Ba tswa mona tya holo ho tsamaya wile o kopana le batho ba sa tsebeng. Ba menahano e metjha ba bonang dintho ka lehlo le itseng ba sa nahaneng ya ka moo.

ba o yeng o kopane le bona ba o phelang le bona bana nang ga teng e bi enwe e taba ya hola le botlhokwa ho lore ke tsara tso tshona le tsena o ne o tsamaya o ntsha lotu mfana o wa e bona taba ha re ntse lotu tle bana tlhokwa ho lotu taba eno ya o hlasimolla ke le long ye tsa o tswe molota e le ka nnete ebile monate ya o etsa o sa letsong ko he ka nate fela ke bophelo o tla kgona go jwetsa ba ntse ba tla ba gola tse itseng le botlhokwa ba go etela dinaga tsa matšhaba empa ntho ke batlang ke tle ke toboketse ke ya gore ditokomane tsa gago di lokela gore di be motšheng gagologolo ga o nne ga o etela dinaga tse ding dinaga tsa matšhaba baneng batho ba naga tse ding ga banke tsotso gohang ke ya o bolelela ke ya o tlhapanyetsa banke tsotso ba etsa dintho ka molao mme ba boulelela naga tsa bona ga o batliwa visa e tsa bonnete ba gore visa gago e motšheng e dinakong le passport-o e dinakong ntho nngwe le nngwe dinakong gobane ba tla go tshwara shem oa e bona taba ba boulela naga tsa bona e le ka nnete mo leng teng ke bo ke leng teng ona morwa

Borwa. Ebile ntse ke bua ka yena tjena monnenwa. La hlalo ke ntho e bohloko man. Ka morao ra la hlelo ke mme wa hae le e mong wa bana ba hae. Ya ba ka morao mono o la hlelo ke bohatsa hae e leng Motlalepule Mlangeni. Ebile ke opola mohatsa hae ona na le kankere. Ona na le kankere. Ya ba o tlwela le patse le na le ka kwano la hlelo ke bophelo ba hae. Selemong sa 2013. Babsi Mlangeni. Ya ba ne ba itshwere Afrika Borwa. Le bo Steve Kekana ba itshwere. Ba ne ba bia holo ba re thabisa ka mino. Selemano re. Horeng ya di ya boraro. Ke ba le motso wa go ba keng sa ho raka o fe. Tse o tsukutla fela go isa o di mona tla senta. Ho tswara ka mona ntate. How do I tell go hule ka mo? Her hang chicken dad. Wa e bona taba. Ke ne kwa mo chiko. Hantle fela. Horeng ya boraro. Ke tla hlenga tlo tantsa hle. Ona mo joyous. Wena ngwanis. Mo lenteng ke mo ke Bakubu ba tailing sile ka dilena ba tsheneng ga ofe kina le lona kere JNR SA listen ella musician listen up ipatsazi ke le bitsola pina re ya horeng ya ni ya bo raro mo teng he Keto tswa ka go tswa ke go tswa. Keto yetsa di haya. Keto yetsa ha phe di hle. Keto nga go isa o di mo tlas. Go tlo batla o longa ya le sedi. Ho re nga ya boraro. Mo le ntenga ke mo ke le ntenga. Radio e be radio. E be radio negative. E yetsa ka mo di mo moholo.

ha e hantle ntho ena ke banna le bomme ba se ba re tshaba banna kore la go a dumedisa fela mme o qala ipotsa gore e le gore motho o ke senokwane kapa jwang banna ya ntho tse dingwe di botlhoko di utlwisa botlhoko ga o ka tibisa maikutlo gantle o tla opona re na le bana ba banana re na le dikgaitsedi tsa rona re na le batho bao re ba tsebang ba bomme kore bomme ke batswadi ba rona tleng ga o felentlhe banna o felentlhe banna manai ba tseba thwena e ama maikutlo a golo e ama maikutlo a golo

motho mo tlhomana morwa tsho tsebeletse gore sedi ile ga o tswetsa ke rotlo bataolong yaka ga ke nga sa go raka o pela ba do inwe pela e ufanga motswako ba ke nga sa go raka o pela.

la mokomelo ka teng letsatsi leo e leng gore ke le letšha kgodi ene godimo e tlhola matsatsi a mararonyana fela ga e sa le ntšha e sa le monnati sa le fresh no ga e soka re bolaisa tlhogo ena kgwedi ga e soka re bolaisa tlhogo next re ntse e re nate fela gobane nnete sebele ke kgwedi eo e leng gore ba bangata ba emela ba bona ka bona fela e le kgwedi yane ya September a re tla bašhaba letlhanatlhana e tla ba la mona la motimatlhaga go tla phetisela lepatle leo e le ntho e re e bonang ga o sheba Aforika Borwa o potologa mekete ke mmalanyana ya mmino mme wa elelelwa gore lepatlelong go batla go phetisela golo mo leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso wa lesedi metsotsong e masome a mararo ka morago ra ena ya boraro kapa ya bone ya batsosa kere go na le bao e leng gore ba gola a ba tshwaga dilemo tse ngata fela o tla ntshwara 086-000-3084 ke mo ke leng teng e ke ba re ketle ka go tsokotsa se a ka tleka go pšhatla ka mmino he ke tshwe kere mmino e be ntho ya botlhokwa ntlheng ya go ka matlafatsa bophelo kgatelelo ya maikutlo o e theola o iutlwila kere ke itsetsatsing lena la kajeno ke theola boima ga o ntse o cheka jalo ntse o jefa jalo o theola boima e le ntho eo lesedi le entseng kajeno ka o fa moswako monnati retro house exclusive mix le nasty re fa tsona ka boikgetho ka o hlaka molemong wa tsebe ya gago ke duletse bongi mamane bongi o tlaba le wena o sasa fela o tlaba le wena radio ka boikgetho radio ka maatla radio molemong wa tsebe ya gago nna ke tsebe e etsang modumo mogolo modumo wa tsebe ya Simpala jwale re fetola mawa jwale ke a kgona go ipotsa gore ke nka mothinya ofeng ke batla ke gotlha jwale ke le mafofotha jwale sa kgathalelo tshetswa radio ba ne matleng radio

0: Bianong, Bianong.
1: Hlokomele hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
2: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

bona ha ne ka ba ntho ya tsatsi leleng ka tlong go be monate ya ka moo gone monate ka teng kabine ena mafikitso di hamba nao

0: nnete sebele wena mamedi wa ka emotle boka mo sobo a hwa ka jeno ibile ha imeno batla boka mo sobo chati boka mo sobo monati a tsala handle o tla bona bana batla hola handle le lona le tla hodisana handle le tla bang khono le ntate moholo ba o bona la ngori bana le boka mo sobo chati go ya ka mo le tla beng le tsa dintoka teng bophelong ba lona ba lenyalo ratanang utlwisanang e bang le mamelano o eng kapa eng eo e leng gore le a etsa bobeding ba lona le a le ka tlhomphana lerato e be ntho e dulang tse le teng o se ka ba le nthoane ya o tšheana o le ntate kapa o le mme Ask a chair number fit. Yeah, send us it like a marauri. Keep in a pinna, yanti hamba na we. My pick is all on. When I'm about eating on a native civilian. Ba, hola, tazing, laka genu. Baba, nabawata, tusa, metrale abona. Harabato saying a thing 086-000-3084. Kemo gilinting na ke le tlono no solo mamedi ke no malinting ha re tlwa di biwa di biwa jo a mamedi khotso mo yeng le se di khotso
1: ke mana le tsana ndo
0: e ma pinza pinza pinza pinza amo na
1: tsho
0: tsho mo na wa yesi so na pinza ke tsona pinza
1: amo na ke tle
0: binzo
1: ga je lo le na na ke birthday ya motho mo holo se
0: ma
1: ke birthday ya kai kai
0: yo mo na kai kai o ga e po wetu
1: o ka tlo ndi
0: kimgedi tsgale kae kae ye
1: tsatsa ma strate mo
0: onza tsa ma strate mo le atiana
1: o ntse tsala tsala mwana go ke nna le seng wa group go tsela strate
0: ya le ba di ba strata se
1: a le mo nako nako ke tuba le tshitse le sala pande sa ha tsela ntse go le sala clinic
0: ya ne
1: ere ke re ho kae kae he boy happy birthday o be le tsatsi le mona ke a ke presku
0: Bresku. Eh, hey, Bresku, kuna.
1: Bresku,
0: day.
1: Yeah, Bresku day. Eh, ke tse ne khono ntu mo kona ka di doing. Ke tse o se bushi, ke tle ho se mo ipole ka blom fontaine. Ke ba ha ba tswe ba tu. Thank you ne le tsona no ngwana dora.
0: O ntse o pula pine re blom fontaine e kholo. Ha ina.
1: Wa lekwa ka ka o sa,
0: ke. Tlo pere nye tsu senga ngata. Tlo
1: pere. Ke ka o sa, ne.
0: Yeah, no, Zwakala, Zwakala, Zwakala.
1: Oh, nah. That's
0: what I'm talking about. Ah, well, I give what I said.
1: I give what I said.
2: A ke tsose bana ba ba tsela mo bararo ke Steve Nyelele. Mhm. E tse pantsi tiro. Ke be ke ketola ka la Nyelele. Ke Steve Nyelele ka go tsombotsa bidi ngwana mme ke a lebo.
0: E ba re tswa masiwa seletswa masiwa ke le bula holo wetso.
2: Thank you.
0: Yo da ba le sedi ke monlelo khotso.
3: Hello ga ga fa.
0: Mo tswa batho.
3: Gagafa.
0: Ke ne ka iweso.
3: Ah, mona di gagafa.
0: Mwaneso.
3: Ke se bana ba la tlang. Ba mtsalo wa ka le masito, mandela phaka.
0: Mwaneso.
3: Ma hatse, ke te le ga sarsa ga le rantsu mo phamu. Ke si mong ke tsya re mpai gagafa.
0: Ke le bila ho lo mwaneso le tsatsi le monate.
3: Le ana fela go lo gagafa.
0: Ke o tsa mamotsikena malenteng mamile khotso.
4: Ai, le tsoni.
0: Khotso mele kai. Re teng ke bo le mema o kae?
4: Ke le ma sa tira mo le ja o le tshile.
0: Ga for June scrono ka mona. Ho etsa la mbua nna.
4: Eh ke tsoka ba ha tiba ba ha dilimba le ba ha mahlatsi le ba ha mo ke bana.
0: Mmalona ha ba tso hle, ha ba tso hle.
4: Le ramuru ke ka o pela ha itsikinye.
0: Ha itsikinye, ha itsikinye e mmalo.
4: Ke
0: ne ke mentsi ramulu. Ke le bula ho lo ntse ke le tsatsi le monate mentsi ke. Giotaba, mami le khotso.
5: Yela,
0: Hey, ujwa.
5: Motho wa batho ke tshepetse.
0: Wa longe, ke mo gana ga ntheba kere.
5: Ka bona ka kgilana go tswa batho.
0: Wena o tlamile go fe gold card wena ya bo mamedi bo ya go mamedi a hlwahlwa le sedi. Maswitsi ntate, mafatshe thothomela
5: ntate.
0: Top shop, I'll be able to find me a mono for Rangwemono.
6: How do you find me a mono like the Galan anymore?
0: Pilalezuamo. Kapa,
6: ask to one more.
0: Pilabo, show me money. When I was going to send a civil show me, Dimuma.
6: When I came to the house,
0: Ke lebile o le marona o tloa.
6: A o re ka tsike mo na dira ka pa.
0: Ke o tla ba le seliki mo lela khotso.
5: Ke da ka tapa.
0: Ke tlile ka weso.
5: A re tlile ka mo nanne.
0: Ke tlile mo nanne, ke bona mamona.
5: Ai, o tlile se tlile ka mo go tsi, ya mpe di gore.
0: Yes, Brastone.
5: O go bitse se tlile ka mo le haru.
0: Ngwana mme.
5: I am a man.
0: Ah, what's wrong with that? Ile man, only the 46 months that men have been begging and I did believe in you, Nanda.
5: Oh, because I'm a dude.
0: Ke wa mata ka botlhate bo tshwana le baka. Ke le bula ole weso. Yo daba mamini ke no malenteng. Le se khotso.
7: Eh tata pala ga.
0: Re teng le ga motho wa batho.
7: Amna a tika ka pa.
0: Ngwaniso.
7: Eh bua le mo fitseng ka plus ga ma sheng se sina mona ka ka.
0: Eh folks.
7: Da de ka ka pa go go ke kopela nka ka e tumo mamedi mo ho lwala sedi
0: ya
7: ne a hola ke le tsatsile monate ka kapa
0: ya e moholo ya hlwa hlwa
8: e moholo ya hlwa hlwa ka ka ba mo mama di ya hlwa se go dula go mama ne ka me
0: ke le bila o le we se hlwa
8: e ya go go di tsosa ba se ke mmoho ke ke iso mo tsokwane ke ke
0: mm
8: e e tsala mo foke
0: mwana mme
8: thank you tata
0: ya ra tambroko mo tsosa jwa ka boya kansi la mo kansela mo tloela bogoko broko a selefa man
8: ka mo kansela tata
0: le dula fazi le rao mo na ona ho ha ona ho dutlo dula ntso o manya tsatsi le chama le le dikelang tata man o itlontlolla ke le bula o lo se tloa
8: tata
0: le se le ke mo le le khotso
8: Motu
0: wabatu
8: Kipi nta kapa kakapa Kirema wili siga moka Fuslura siga moka Ereke kale ki wili feta Wili kenga eka eka mula ka Kalten vili Bese ki feta ki aka mula Kala pinka matatiele Hamrena ka hamrena pagani Kama pinka mula Kihulise malume waka Kimzwanele zeti Kinane kile njaze
0: Ya,
8: ba irata haholo go maghaeng kwa matatiele ka mapeng ka mo.
0: Ngwana mme ke le buile haholo beletsa tshele monnate o tloa.
8: Ba ile ale ka gapo.
0: Gago, gago, into enjani le. Mamini ke no manenteng, mamini khotso.
9: Ka.

Thank you.

0: fa o qetela. Dimela mmele kae.
1: Kgitlhele kae ka kapa?
0: Re teng marona.
1: Ee, ka kapa ko ke se tsose bana mahle.
0: Mhm.
1: Ke tsama ke fike tu fente ke le bese. Ke ne tshoza ke tu fente ke matsalo. Mhm. Ke tswa tswa ke tu fente na funtse.
0: Mhm.
1: Ba tsho ke nna nga ka kamona ka parkes ka kapa.
0: Ke le buile a bolo maro.
1: Thank you,
0: Dad. Ya maruna abua ka Eastern Cape ang hopotsa ha o qala o kena mona ho yona o qala mona ka bo Adwal North o ye bo Jamestown kamora mono o ye bo Eliodo ha o ya o libile ka bona ka bo Engobo bo Kofimbaba ya ne ha o inga ka mona ka bo Zastron Hona le bo stress spray dimono o hoba hona le bo battery kae ka mo. Yeah, what about hunter da hola hona le energy nwe tsosama. E o lwena sa yutlisising. E bo Grahamstown, ke ba ka tseleng ga di tsama tseno. O tloa Grahamstown ho le ba a PE. Ke dikilometer tsa ka banga le kholo. Ke sa le jong go ke tsama mono. Ha ke kopana le sibini sa Jess Bulungi sigigana ke kopana le yena o yengwe ya dimolo ke sa re ke sama strength ke mona ka PE a ke supporti ke utlwa motho a ntse ba pala Jess mono double bass ba pala ya ba ka atamela ka fitlhela hore ke Bulungi sigigana mo le ntenga ke bo ke le ntenga mona mo rwatsi wa tsweletswa le seri mpitse fela Tsepi hey it's a ngomo mo holo mo wa tsepi ya simpala na ke kaka ba radio nya hao ya urato ke baba holo le baba cha MTU ipompe mamiri ke ipompe mo le tenge mo kelenteng radio ka biketo radio ka matla

0: hobane nnete se bile ena matla boleng ke ntho ya hae. Bothebe wa lethempi phusa ke batho ba boleng bano le kabelo o ntsana le mokoka ga o ba sheba magodmane kapa bagodmane ntse le itswetsa gore seo sedile tse lena le mokoka man le a ba tsamaya mane o ntse ba bona he o tse go na le bini tse e leng gore di bina go tlelela ba le dimo tse e ka bang a boma 70 boma 80 ba ntse ba otla ka bogole mong fela bo ata mafokadi le na mosheba o mona godman o tsa itlhokometse mo leng teng ke mo ke leng teng wena morwadi wa tshebeletso wa lesedi o ne tse lenano le monate la ditheo di kalaneng ke duletse bongi taba teng o sasa tla tla tshwere baby le a hae bongi o bana ke letsatsi la sontaa kere a re temana tse pedi tse tharo re loke tsebe o e bona obane ka nnetenete re bonele lerothong ona jwale tenang ana ka re temana tse pedi tse tharo tsona tla tlaka tla bona hantle ga re na o bonela lerothong mo leng teng ke mo ke leng teng wena morwati wa tshebeletso wa letsedi radio ka boiketlo radio ka maatla nna ke tshepe eetsanga modumo mogolo modumo wa tshepe ya simpala kakapa letlhono lotsholo yaanowa dijese ke a kgolang tse o naana ke apaka dibrantuto manna o bona ka magodmane a jese ba post industrial fa semanjemanje mo leng teng ke mo ke leng teng 086 000 3084 ke mo ke leng teng ke nka wa bedi fela ba o qetela e be ka maramono he ke le ba gona teng goreng ya bohlano ke mo ke yang teng o na morwadi wa tshebeletso wa lesedi radio ka boiketlho radio ka maatla radio molemong wa tshebe ya gago mamedi kele o maleng teng mamedi kgotso o moyeng re teng le kae motho wa batho ya ke a phefomolo ga monna jana ntate
1: taba tsentle ke a utlwa wa thelela mofedipabi mdu tlo mompa o wa thelela
0: mpedipabi tsunu
1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wa tabelela ma wesele ka hlokom befle ne ka mane kere biza mo ke tsane ka la zeka ze velkomo kere ma khoro ka mo kwa tsinyana tlokolane mona o lo ha ma mothena ka kapaga le botswe le bitlena le le jang le ang wa tsima khoro
0: gatsela ka pala motsididi
1: lo na le na le le jang le tama di shopong le
0: ke ena
1: motho ra hamela lona makgoro tso wa ka mono ka MK farm lo a makamana ga se botlo le bitse
0: king kokono no mono
1: tshe mo ka ke mo makgoro e tlo no mo hule ka papa
0: o pa ha men ja ga shahlile jena ke modilo
1: o go tshake ka mona ka tlo fa le bitse makgoro ka mona wa ha ma mutshino mo
0: mna ke tla eta ka mono
1: wa o go tshake ka papa bo tinane bo spile jwa le ke na go yana ya rona ya ne di tsoka ba ntse
0: wa re di phaka phaka tena ke spike ke ntate ka mono magoro
1: ke ntate magoro
0: ga bana ke le wile o lo tloa ke le wile o lo skola nyane ke o tla ba le seli ke mo lela khotso
2: e sa mo dumo impala
0: e sengwe impala wa simpala nda
2: What's in power?
0: Khabane ke le buile a holo beletsa tsela monnate utlwa
2: Why so?
0: Ke o tla ba le seliki monlela khotso
3: ka ka patimela le kae
0: e dine kae motho wa batho
3: a well mam tina me ya thune
0: mam tina ka mano ka meeten
3: a go ke kene le ne mangaka ka mole ka Park West ke ga tswe de ki kena le bomme ba kreke enkhie ka mole ka ka betle ne ba tile mobila bila Limpopo ke ke re mamtsari ke kela le yena tswe mo le ke re ne mafuntha mo le kwaqwa le yena tswe
0: marona
3: ke re khauta mabusu ka mona ka so solo ha tswe le ke re ntate le ke kela mona ra maphosa le yena tswe danki ka kapa
0: marona ke re bile o be letsatsile monnate tlo
3: bena tsalo fela ka kapa
0: yo daba wa qetela ke no malenteng mami le khotso
4: Hoto ga kapa le ga.
0: Ritel le ga motho wa batho.
4: Ah monate ka kapa.
0: Monate ke bona mang.
4: U bua le motho le sile le futu ka bufondi ga monate.
0: Mo tla le bule ke se gabe. Tene le wa tsa bile maru a papa papa. Indad. Tso sa manga dino.
4: O go le di tso se motho a le monto mo thapelo nyaka. Ka tsela e kgethileng.
0: Ndade
4: ena ke mali fule photo o ka mali ka hedge le ke ka rathanda ke re ha soe a mamele ka kapa na o 800
0: nda maru a pula tete tende ntse bona pina ya yuma sige
4: ke se ba hante je na ka ka
0: ke a gola ile o hlatswa pelo
4: le ha ba jwa
0: e bua ka wena
4: e bua ka nna ke
0: mana mekele wila wolo beletsa le monnate o tlo a
4: wena
0: sala jwa le ka ikaka pa ke o tla ba le sedimo le le khotso mami le khotso le sedile ya baba le tukamala ka be khotso
5: ka nda te ka kapa
0: re teng le kae weso
5: o bua le motho wa tso te di mo rod mantoro ntoro n3
0: motlo kwa
5: e ke kopela bana ba bararo
0: mhm
5: o fuma di mane tsa Davidson
0: Davidson
5: ebe ba o swa ka kamona ka ska orange farm ke mamhloki
0: mhm
5: ke qetelle ka mangwana wa ka mani tla siri me ke maholo free stage
0: mhm
5: eh ke le buya holo ntate ka kapa
0: eh David Tony etwa twa watswa etwa twa
5: ke dula ke mo etwa twa
0: eh oh dula etwa twa
5: eh
0: bo hona le mo thinki tenteng intsele kereke mo
5: intsele kereke mo le tenteng mo le ntate ka tapa
0: ke a gona ba a ile mo na ya sale tenteng
5: ya ba a ile mo re so ba a ile mo le kereke mo le so na le matho
0: ke le bile a bona o e se mhlwa
5: thank you thank you ntate ka kapa
0: ke o taba mo le tenteng ke mo ke le tenteng wa na mo rwatu wa tsebeletswa le seri Abetsena no no monati la ditse wa dikalane mshosa abantu ba mo monteng ke mo kelinteng radio ga bi ke

0: kwa bua di tenge sabira zala e tanga mo ga ole tele wana le go le le a kuba ka go ten ba le
1: ba re ha di papa tele botata ababina mamedi wa tsebeletso ya lesedi a kigamo di tsamaileng ga ding tsa tseng lena la ga jeno lena nong lena la di theoha di karaneng a weekend me nako ena e ogoleng ho yona ke nako e batlang e le hlokolosi haholo moteng he re tlo mo memang nthong tsohle le hona ho bulela letsatsi lena le leholo ka mantswe a monnati hobane nnete sebele ho na le bao e leng gore ba batla ba tlhokaleletswe ke baratuwa ba bona tsatsing lena la kajeno ba bapata tsatsing la kajeno jwale ha re etseng ka hohle-hohle gore re meme ya matla ohle mothateng ona.
2: Mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke moruti nga ka moshwadi ba ya o dumedisang. Dumelle mo mamedi re rapele ha mmoho le wena. O ho modimo o matla wohle, ntatame hauhelo yohle. Monei wa boiketlo bohle, ba etsetse ka mohau ballang re a o rapela. Re ka o itshepela wena, ba tshepe matshidiso a lerato la hao. Ka Jesu Kriste morena wa rona. Dumelle mo mamedi o seng hona ha re o tlamella maqeba epistoli ya mo apostola Paulo se ho putheo ya ba Thessalonike wa pele kgaolo ya bone temanaki ya leshome le metsemene hobane ha re dumetse hobane Jesu o kile a shwa a ba tsoha le hona re tshwanetse ho dumela hobane ba ithobaletseng modimo o tla ba tsosa ka Jesu Kriste mme a ba hlahise le yena. O mamedi, re kopana hoseng hona ka meyogo empa e se meyogo ya ho hloka tshepo. Re kopana hoseng hona re ilo pata mmele empa ha re pate tshepo. Utlwa seo mo apostola Paulo se a se buang ho rona. Ha eba Kreste a tsositswe, jwale le rona re tla tsoswa le yena. Dumelle mo mamedi ke re ho wena, re kopana le dihlopha tse pedi mona. Sehlopha sa pele ke se emetseng lebitla, sa bobedi ke se emetseng ho phahamisetswa ho Kreste. Dumelle ke re wena, le ha o lla, le ha o saretswe, le ha o le mahlomole, lefu a sepheletso, empa lefu ke ho robala. Mongodi o sebedisa lentswe la sekgerike koimao, e leng lentswe le bolelang ho robala. Ka sheno lena letsatsi le diketse empa le tla buela le tshabe mafube a meso a tla buela bonahala le bophelong ba hao. O mamedi, re robala ho tsohela moreneng rona ba yemetseng ho phahamisetswa ho Kreste. Bebele enwa moratuwa wa hao, ena motswalle wa hao, eno ngwana wa hao, ha shwa empa o robetse. Hobane ba robetseng ba tla tsoha. Jesu ha re ke pheletso empa o re ho Maria le Martha a ba lahletswe ke kgaitsedi ya bona. Gore ke nna tsoho le nnete le bophelo, ya dumelang ho nna le ha shwile o tla phila ka sheno lena re la empa re a nya hama o ba ne tshepo e santsane le teng paulo se o re o putha o yena wa runa modimo o tla tshuwa ka mehuo le ka lentswe la rekanyeloi le ka trompeta ya modimo me ba sweletseng mo kreste ba tla phila me nna le wena a re ithakole meyogo re atamele go modimo ya fanang ka matshediso ka kreste morena wa rona amen.
1: Ntate Moruti re ya leboa ka mantshwano a monnati a matshediso e leng matsatsi a mantswe ao ke dumelang gore a tlatlhe a bapale karolo ya botlhokwa go momamedi wa ena matshebeletso ya lesedi FM. Ke nako ya gore re wele ka kotlologo go mpolelle mme mono he o tsamaya le ntate Mafereka ke ena ya itshebeletsang ka taba tseno tsa go ipabola ka magabane go tsena matsa a botšhaba.

0: totobatsi motho wa mantsantebe di ome di sini di omela mogwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna mpulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile go dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka mpulele
1: ho santsebe ke tabatse bo hloko ho santsebe keng le santshakele ba ke ne ke bolele ke re banna ba ile ba mpala hampe ba ile ba mpala kuranteng tse fo sa hetseng ke ka hona ka mehlala matsatsi ke ne ke etse boipiletso ke re ba gutle ba ye morao toropong ba ile o fumana kuranta tsene pa itseng e le hore ha ba dibala ba tle ba ntse ebe ka botlalo ke ya ke se ke fihlile he mo mamedi mo tla ba tshebeletso ya lesedi ke itse ko ke se kile ka kokota ka kena ka re ho ntlo ya hao ka fihla ka re ho koloi ya ho montsong we ho bona teng he ka kena ka re ho ditse jana tseo o ntseng o di kgwesitse bakeng sa ho mamela tshebeletso ena ya lesedi jwalo ka e le bona e le moqebelo re wela antle ka hara lenaneo le monate la mpolelle le ikgethanga le tla ngwena ha e le moqebelo ka tsona nako tsena tsa madungwadungwane ka tsone he nako tsena tsa boseng ka jono ke moqebelo he mo mamedi re kene kgweding e ntšha ke kgwedi ya mphalane mme mphalane hlola matsatsi a mararo athe selemo sena he ke sa ketetse pedi mashome mabedi a metso e tsheletseng hanyane banna ke ya holo hanyane ke ya holo bane re kene kgweding ya bolesome ya selemo e tla re e segale sena selemo ho bona re tla senka re se kodumetse re seagele gana mane moo tse ding di ntseng di felela gona teng fela ka mehlala matsatsi nne di ke nne ke tlhalose ke re letsatsi le leng lena le ka mokgwa o le tlang a teng ebile hona le diketsalo tse e tsagalanga letsatsi le leng fela boholo ba selemo sena re se tsamaile a seng a setse gore re se phethele ke amanyenyane gagolo fela mme o tla lokela gore ka metlhala matsatsi o nne o fadimege mono mo o ntseng o tsamateng gobane nnete boipaballo bo molemo go feta setlhare le mafelong ana beke ke ntse ke matha le mpho mahlaola re nka o reo bea antle mane goreng ya botshelela ka lenaneo le na le monate la mpolelele jalo ka e le mona re se re ile ga dikapa bakeng sa gore re ganne mmogo go ya mono goreng ya botshelela o tsebe mamedi wa lesedi gore ka metlhala matsatsi e re ga re qala beke ya pele ya kgwedi e nngwe le nngwe ke nne ke tsipi ganyenyane ka bokhutshwane bo mona ba dipone ke go popotse molemo ditaba rona ebe ke gobaneng ga basotho ba ile ba rehelela dikgwedi tsena ge ka marehelelo kapa ka mabitso ana a fapafapaneng gore nnete ge basotho e sale e le batho ba nang le boikapelo mme re nakong tseno tsa go feta nakong tsa gale ga madimo a sa e ja batho ba ne ntse ba e na le bona boikapelo ke ile ka bontsha ka re ka mora kgwedi ya lwetse yane eo ditlama di neng di lwetsa ka yona re ke ene kgweding ena ya mphalane goba kgwedi ena mphalane he mo mamedi ke kgwedi eo re reng ke kgwedi ya lesome ke yona he mphalane jwale mphalane ka nako tseno tsa gale ke nakong ya mofuthu gagolo go ne o santse o futhumetse mme le jwang bona bone bo se bo qala jwale bo menolotse bo qala bo bontsha botala ke yona he mphalane ya leshoma go ne go ena le setlama ka nako tseno tsa gale se ne se bopeile jalo ka gapumpu jena go batho ba tsebang ditlama jwale go ne go thwe leshoma leno ke nako ya lona gagolo he leshoma lena ka nako ya kgwedi ena e le ne le bonagala ka bongata bona ba e sale mme ka nako eo se ne se tlhe nnete leshoma lena he le qala le thunya jwale ga le thunya le ne tlhaisa palesa entle tsena ebile e ne le mmala o perese jwale nkatlhakale leshoma leno ga se lile la thunya jwale la tlhaisa palesa eno go ne go tsebagala jwale gore ke mphalane gobane na le leshoma lena le se le qala le thunya mme ke ka gona basotho ba ileng ba re ke yona he mphalane ya phala tsa leshoma ke yona kgwedi ya bolesome selemong sa calendara e le kgwedi ya boraro go tsena tse theyang jalo selemo sa basotho ke ka bogutshwana ga o itsipa fela he mo mamedi mphalane ena ya phala tsa leshoma e re jalo ka e le mona ke se ke ile ka tla ka o dumedisa ebile ka o amogela nnanong le na lampolele o tlo ntumelela fela gore ke tle ke le tsibule ka gore ke nke tle ke latepile monate kwano ke nke sefako sa menoneng ga ba gita ntho e monate ba nna sefako sa menoneng ba re mathateng otlhe yaka nnete ke ikamogetse e tla re ka morapinena ya sefako sa menoneng nna le wena re tlabe re wela gantle ka gara moleka wa tshimo sefako ke sa menoneng

Ya ba pina monate he mmwe medimo tla ba tshebeletswa le sedi e o kene ke re getla ko amoela ka yona ya sefako sa minwanenga ke amohetse ke monate e seng re dietse antle ka hara moleka wa tsimi o tsebe ka mehlala matsatso re ka rolong ka pa mogahlelong ona wa pele ke mane mo re ho popotsa molemo ditaba mo ke nka mahlahlelo a mabedi a o kene ka o sia ka ona bekeng fitileng mo re le kolang ka re botse ile ntsa kena mme le ka jeno ho ntse ho le jalo fela ha o le thole fetu ileng ke etsa jwalo ho ba kena nabela hlahlelo lena la pele le teng ke tshwara mathefa tse nanong ena se nya mafimi ke re shit Yahoo! Get it up! Sema kwadi ke sema roboka ngwana botsheole. Sakoma koma se hlaha nka botshabela. Bonga kana hitlana ba re ba itekela. Satabola mefero thagisa tsakeba. Sakena swala kahla ka hara motse. Mane a sona a se utsebahala. Tsela senka e yang thabana morena. Sa hubela. Se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa fetu la mawa zili bile ibile sel mina na le metala se le ba picking ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi di bebe kere ha hol ore iti mpulane ere ke tla ke le phete mo medie motla wa tshebeletso ya lesedi le eno hela pele ho ana ama bedi ya o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tsohle di egele mona mo Afrika tj@sabc.co.za ho le phete ngaka ke boela ke tshola mathefa tsenong yana senya mafimi ke re chat se makgwadi ke se maroboka ngwana botsheole sakoma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela Satabola mefero thagisa tsakeba sakena swala kahla ka hara motse mane a sona a se utsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa fetu la mawa zili bile ibile sel mina na le metala se le ba picking ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi di bebe kere ha Hull, ore, iti, mpulane. Leo kilo na hebu mwamidi mwata watsebeletswa le sedi, le hlahlelo la pele ho ama bedi, a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka rao tseba dikarabo, tsibila karabo tseno ka o fela di agele mona wa mafereka tj@sabc.co.za. Ya re jolo ka ile mona ke fitile ho lona ke tle ke le feheletse, ka hore ke tlong ka pini mona teng ke bitse ke ketso mathula. Hari modimo wa ka e tla re ka morapine na he ya ke ketso mathula na lona re tabere na nabela hlahlelo la bobedi fela re je ka tsebe o reng ke ketso mathula hari modimo wa ka

0: Bufontein ka batho location umphila pele a boela ampa ya bobedi betuel molelekwa re karabo ya pele hlenda tema Africa keo a tia bobedi le ona keo betuel molelekwa o ka monaka go kosi ka monaka Fochville ka monaka extension 3 ke ka mogo angolang tabatsa ka dingwe ke chimdi tabatsena tse a dingotse mona ngwana we so he fela ke a leboa dia umola polena wila ke la mphaka rabotse pedi are motintinyane ko marapo dipakeng are krabotsa go kitse wae mwana mreneng o itse pele a boela ampa ya bobedi dia umola po ka monaka makeleketla ke ka monaka Windbeka ka province ya Freistaat ke ha ofili mila o lefelwanga ona wa N1 ha o nyulwa ka monaka Windbeka o tofeta Bloemfontein jwalo se sheba ka kona ka province ya Western Cape ya o swega kona heka bo Western Cape diketso malejwane le na o kene DJ malejwane ka mona ka phomolong yene mana le no mphile karabo tsepedi o itse pele a boela are ya bobedi thabo tswaela a kena re ka mona ka Duncanville ka mona ka extension 1 fer yena khenga le no mphile karabo tsepedi bana are ya pele a boela are ya bobedi re kitse o hlenta tema Africa di tadime o tlo di shebe se jana mane ramukwatsi a kena are ya pele a boela are ya bobedi se jana mane rapatang ramukwatsi ka mona ka halibeta ka mafeteng ke ka mona ka lesotho bana ke abu makauta e ke abu makauta ka monoka mafiteng ka monoka le soto nkoko le sitsi lena wila kena re dumela tenda tema thegetsa lena mphile karabo tse pedi witsi a pele a boela are ya bobedi are ke nna he gaitse dia banana ke ntate le sitsi nkoko ke so di mothuna go ba habo ka monaka di wodinga ka monaka tiwai ka hare ona ya le soto ke tsona karabo tse ntse ndikena Daniel Mkhwanazi lena wila kena Daniel Mkhwanazi ke ntate mo ferefere Daniel Mkhwanazi ke ntata mamelo bohlokwa le junior o ka monaka maokeng crew starter lena mphile karabo tse pedi re ya pele le bobedi ke tseo hlenta tema Africa Kaiser Mlangeni ka mona ka North Hook ka mona ka BFN ka Bloemfontein Kaiser Mlangeni le no mphile karabo tsepedi o itse pele a boela are karabo ya bobedi a ptitsika ke tsietsi ngwana a magalanyane ka mane ka sekutombana ka Thabaronto ke ntata banana le no mphile karabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta tema Africa ptitsika ke a leboa ere ke bone dioma diome le bona le no ke na re thegetsa hle motintinyane are karabo ya pele ke yo hle ngwana mrena ya bobedi yona go tlile antle ha ke batle go ya kwana le kwana le bona Master P Diome ntata khotso le reneilwe o ka mona ka Raceway Park ka mona ka Bloemfontein ha o file maemafofane a Brian Fisher ka mona heka sengangata ka mona ka Bloemfontein a bo makufe ere ke bone ntate mokotedi ka mona ka Nyakalong Allen Rich nomoro nyantlo ya 1390 strateng sa Madikani ke starteng sa Madikani le ena o ke ne mona mphaka rabotse pedi ke ntata bohlokwa bontle le thato ke ya le bona ntate mokotedi taba tsa o di finyeletse go nna he ke itse o ke di fa mo mamedi wa lesedi le hlaonano nyokong nomoro nyantlo ya pedi robedi hlano robong starteng sa lediga ka mona ka kgotsong ga o file toropo ya Botaville le ena mphaka rabotse pedi banna re ke itse o hle ntate maAfrika fela ko wageletse tsona di ngata e bang o sena gore o ka lemoga ke ya le bona hle ntate nyokong madume ntata banana nna ka lebitso ke gotliso Jacob ngwana mosala ke ka mona ka phomolong yene man ke ntata Tina le katlego le ena a mpha karabo tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi a re ke o thegeditse ke a dumela gore ke utlwile antle gore rokitseo moo ne di bolela taba tsa bona kae ke tsona he mamedi karabo tse ntseng di kena go tswa go wena jalo ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga golo nnaneng lena la mpolelele le o ka metlhala matsatsi ke ne ke bolele ke re la ikgetha go ba letla go wena ga e le mafelo a beke gang fela bekeng ka moebelo he ka nako tsena tsa o senya ka nako tsena tsa madungwadungwane ka nako tsena tsa o senya ka nako tsena tsa madungwadungwane tlhopheo mokwena le ena o kena mphaka rabo tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi kwenehelo ya lezo le ena o ile a kena kwenehelo ya lezo ke ntata leng diwe le bongane ka mona ka Bloemfontein ka Mangaung ka Bloemfontein le ena o ile a mphaka rabo tse pedi ke a leboa tonane JC Mofokeng kgaitsedi ya banana kgaitsedi ya ntaoleng le Madisebo taba tsa o di finyeletse go nna ke o leboa le wena ntate Jack Mahloko ka moo ka Paula Park ke motseki Jack Mahloko ka Paula Park ka moo ka Springse ka provinceng ya Gauteng taba tsa o di tlhakile thulo wa leto motaung ye motona lapeng ke mphatalatsane ka tseki ka mona ka Qwaqwa ga morena Setsoto taba tsa o di mphitlhetse le wena he ngwana mme ata mokwatle taba tsa o di fihlile karabo tsa o kitsena ke a di bona ka moo ka Matatiele ka provinceng ya Kapa Botšhabela Thibologang Samuel Galaki le ena o ile a kena he ampa karabo tsa ka tse pedi a re a ke tse o hlenta tema Africa extension 7 Phameng Bloemfontein le ena mphile karabo tse pedi Thabo Baleng ka Qibing ga o file toropo ya Wepener le ena ampa karabo tse pedi tate Molefi Mofokeng banna o ke phoofolo banna le ena mpha karabo tsa hae ka mane ka fateng tsentsho ka mona ka Polloru ere ke bone ntate Biti Molefi Maile ka polasing tsa Bati ka monyakeng Wesselsprone le ena nkagelela karabo tsa ka tse pedi Thabo Koko wa lebakane ya ka pheleng daba ka Bloemfontein Bloemfontein le na mpile karabo tsaka ka bobedi batsona karabo ngwana le naba le na okene ka mane ka tlokweng ka Eastern Cape ka pa bo chabela le na ampha karabo tsepedi chabalala Elias ka kwa ka tseseng ka sifikaneng le na ka kgeletse karabo tsaka tsepedi buseletso mokwena ke mema mpuse ke mme ya bokang ka mane ka kwa ka lusaka le na ra enda te mafrika taba tsa o gitseo he dingata karabo tsena maiketsi ratolo ntate budibedi diamond ntate thabiswa lokweni ya le faso muhume le hlono no nyoko nga gutla hape bana dingata karabo tsekene Nelson Mabasa ke lebuile ha holo fela dingata bona ba isa le bona ka mehla matsatsi ke ne ke bolele kere ha ile dikarabo tsona ha re no qeta empa ho siyo ke taba ya nako bona nako ha ine le tene ke tla lololo ibe mabitsona ke ntse ke ya bala e ka nete ke ja chepisi empa he ka le bakala hore re lokela hore re sebetse ka nako ntumele he mo mamedi motla wa tshebeletso le sedi ke mpe ke ya gutla ele mona bakeng sa mafelo ana be ke taba tsena tsa ho lekola dikarabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena fela karabo tse pedi tsene di nepa hetse tsa mahlahlelo ano a bekeng sa tswa feta a o re neng go sile ka ona ile ya mabedi ya pele ke sefako ke ya pele ya bobedi ke mutlanyana sefako mutlanyana ke tsone he karabo tse pedi tsene di nepa hetse tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke nwa metsi ka mehlala matsatsi a ke fitla mona le ka jeno ntse o le jwalo e re ke nwe metsi ke tla boela hape ke gutla
1: ena ke kgwedi ya Mphalane Lesedi FM le keteka kgwedi ya dipalangwang ho tloha ya Kopstal ho ya fitla Koffiefontein molemong wa ditsela tse bolokehileng le dikgokahano tse matla. Lesedi FM ke molelwa
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi lenano ke le monnate ke lampolele ke moqabelo ka jeno he momamedi ba nnete o tla tswa ka magalo bakeng sa gore o le o pheta mabaka tadima nako bana jwale se re ya re shebile mona gorereng ya botshelela e shebe antle gore na o ntse o le nakong kapa ka nnete o so batla o le morao nakong o tlo leke gore o potlapotlake o potlakele taba tsa gago e re ke o sie ka mabedi bakeng sa bekena he mahlatlhelo ao re reng ke ya matšha tšha bekeng ena ke tle ke tshwela mathefatse nanong yana senya mafimi ke re shat ke go ke re shadilo foto foto rolela o ba mashabaneng ha se le rile ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se hahabi e khile ka se kaja nthwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hore matsepe gwele mo sinini se khitile ka se kaja se hahabi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba re thotenga lifu yena le nkhankong tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona ho re ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se kaja le belo ho mathang di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndla mo araba pina sepoko ka moya mahodi ya tshwana shadimang le soto le tle le bone bomme mekganya ba e ahile ba setse ka mano ditshinamo se gaola thota mosika phalla wa dithota seile e ka beng ba rona ke tsho ba lekane ke re qhaqholla ore iti mpolele e re ke tle ke le phete mo medimo motla wa tshebeletso ya lesedi lena la pele ho ano a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba motlhomo tsebe tsa tsona di ile tsae o le phete ngaka ke boela ke tshwela mathefa tseno ngena senya mafimi ke re shit ke re shit go
1: foto foto rolela o ba mashabaneng ha se le rile ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se hahabi e khile ka se kaja nthwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hore matsepe gwele mo sinini se khitile ka se kaja se habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba re thotenga lifu yena le nkhankong tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona ho re ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta di feta ka se kaja le belo ho mathang di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndla mo araba pina sepoko ka moya mahodi ya tshwana shadimang le soto le tle le bone bomme mekganya ba e ahile ba setse ka mano ditshinamo se gaola thota musika phalla wa dithota seile e ka beng ba rona ke tsho ba lekane ke re qhaqholla ore iti mpolele.
0: leo ke lona he mo medi mo tla wa tsebeletso a le sedi le hlahlelo le nola pele ho ano a mabedi a o keneng ke o sie a ke a mabedi a o kusi anka ona bakeng sa bekina me ke tse bona o tseba dikarabo romela karabo tseno tsenga tangata di a gere mona ma fereka tj@sabc.co.za ere jo la ka le mona ke fedile ka feta ho lona o tontumela hore ke tlekelate ha eso hara matla fitleng twe mona te bana a re le otlo ke moloi e tla re ka morapini na ya eso hara matla ya me mahlapane ke tabekeng ka hlahlelo la bobedi ha eso hara

0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka boo le tsamaileng ka teng lenaneo la mpolelle kgatiso ka lentswe le the top guy Thabiso Mafirika. Ha o le tjena wena morati wa tshebeletso ya lesedi e re ke ka o ramatheolama ke a gotla
1: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
0: mmamedi e re ke fete me ka taba ke ena ka opanya leihlo a na o tlhoka mathuso ka ditaba tsa lekgetho ofisi ya tax ombud le SARS di tla ba Mimosa Mall go tloga ka la pele go isa makalatharo kgweding ya Mphalane tax ombud e ka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang ya SARS mme o tlhoka matlhatlhobo e ikemetseng tabeng tsa gago tsa SARS SARS yonam etla thusa maka dipampiri tsa hawo tsa lekgetho le dipotso tsa akhaonto le ho ntshafatsa dintlha tsa hawo re fumanea main atrium haufi le jet le foshini ho tloha ka hora ya borobongo ho isa ka hora ya botshelela a maitsibuba ha ho hlokalo o etse kopano so o lokelang ho se etsa ke hore o tle ka idea hawo fela mme bona ba tla o thusa bana ba SARS ba lefi ba lekgetho ba bohlale ba etsa phapang mmamedi wa tshebeletso ya lesedi go bile monate go ba le wena tsatsing lena la kajeno lenanong le monatenatenatenate lena la ditheoga dikalaneng jale he o ntse o sala ba le gore ga ke tswa kwano o tla kopana le moifo wa mathomisa mata sama lwena jwalo ho fihlela horeng ya bosupa mme horeng ya bosupa o tla kopana le dikeledi magesini o tla sama lwena jwalo ho fihlela horeng ya brobong mme horeng ya brobong ding ke mo tla kopanang le DJ Lovers o tla sama lwena ka lenano le monati la tsema shuma mararo tse ratoang sa lesedi FM ho fihlela horeng ya le shume le mtsimedi ha le horeng ya le shume le mtsimedi o tla batinga veli mbololo kana no le monnati nati nati o tla roeng ya bararo ke tsholo lo ka oke na ke tsipi ye ye tsang

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka moo di tsamaileng ka teng bakeng sa tsatsi lena la kajeno lenanong le monate la ditheoha dikalaneng. Ke nako ya gore ke fetele ka kotloho ho moifo wa Mathumisa kgaitsedi ya ka dimakatso folotsi o tla tswelela pele ka tsona.

Nyewe ya lefu mo ikha ya qoswang ka polao ya garebe ya hai e buseditswe morao ho bakala bohlano be kenyetlang le gotlena dinyewe la magistrata wa Hoopstad province ya Free State mo ikha qoswa ka polao ya garebe ya hai e dilemo tse mashumo mararo ana le motso o le mong tsholofelo mo hlodi ya hlokahetseng ka morao ntshwa dikotsi ka morao tetekwa mweli wa seponesa Palesa Thabana o re dipuputso tsa sethathong tsa seponesa di bontsha mofu a tswile dikotsi tse mphe haholo hlohong le sefahlehong. Ho tsa matšhaba, Moporesidente wa naha ya France Emmanuel Macron o re sehlopha sa dinaha tseo e leng ditho tsa G7 di dumellane hore ho lokollwe dibarele tse dimilione tse 100 tsa oli tse dipokellong bakeng sa ho sebediswa nakong ya dikgwedi tse 4 tse tlang. Sepheo sa mohato oo ke ho imolla kgatello e teng ho bareki ka mora hore ditheko tsa mafura haholoholo diesel di nyolohe haholo ha esale hoba ho ropuwe ntwa pakeng tsa Amerika le Iseraele tse lwanang le Iran. European Union e bile tlasa kgatello e matla ho nka mehato ka mora hore moporesidente wa Amerika Donald Trump a tshose ka ho thibelwa ho fepela dinaha tseo diesel. Ke diphetela ka ntlha e bileng ka sehlohong. Lefapha la basadi, batjha le batho ba qhwadileng le sebedisitse bohlaswa tjhelete e balwang ho dimilione tse fetang 50 a nang le motso o le mong selemong sa ditjhelete sa 2025 le 2026.

0: Kilabile haholo naka mologi ka ditabatseno sa hora ya botshelela mamedi ho fela ho le jalo le ke nang ha jwale lenanewo ke la ditaba kwano sebeletsweng ya lesedi FM le tla huena mafelong a beke ke la mathumisa ka jeno ke la tharo o kgwedi ke ya mphalane mme ke mokebelo jwale ka ke se ke bontshitse mme kgwedi ena e le ya mphalane ke ya leshome mme selemo sona ke se ketetse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng la ka jeno lenaneo motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokoena re laolela kgaso ke Mpho Mahlaola nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena go tloa ga jwale go fitlhela ga gora e tlabele ya bosupa gopola gore lenaneo lena la mathumisa o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetse nku ka pere dumela mo mamedi. Harle kula din tlase o re tla hlophisetsa tsona ka jeno ho lena la mathumisa re fumana hore motsamaisi ya ka sehlohong wa SABC Nomsa Chabedi o ne tipaletsa ditho tsa parliament hore kgaso ya setšhaba e tla phatlalatsa dikgetho tsa makgotla a metse ka la nne kgweding ya Pudungwana ho fihlelela mo ditšhelete tsa yona di fihlang teng. Lekgotla la taolo ya madiboho kgatlhano le diketso tsa bobodu le re bobodu e ntse e le tlhoba boroko meeding ya naga ya Aforika Borwa. Letona la thuto profenseng ya Free State Dr. Mamiki Maboya le gakola semmuso projeke ya kanetso ya dijo food security dikolong gagolokolo sekolong sa primary sa Tsatsi Zamdela Sasolburg. Tsena le tse dingwe o tla di fumana go lena la mathumisa ka jeno wa re ntse re tswela pele empa pele go moo ga re fetise mabenkele.
1: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Re leka wetse sa baratu ya barona so hlosu re ka se gona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa ba sile se ritse tswarellang. Di plan is Atlantel funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery di palangwang le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online. Di tifiso ke tse tlwaelegileng.
0: Mamadi harwela gabong ka ditaba tseo go ditlhophisitseng ka jeno ho lena la mathumisa ha jwale re tseba hore ha leqala lena ka mehla le matsatsi re lekola dintlha tseo e leng hore di ile tsa hlahella ka sehlohong ha kwano Afrika Borwa mmogo le lefatshe ka bophara bekeng ena e fetileng mme ha ra tse dingwe tsa ditaba tseo re ka di lekolang ke ntlha e amanang le ho hlokahala ha kakapa ya mmino mokaubere ka rona ya Afrika Borwa Babsi Mlangeni ya hlokahetseng a le dilemo tse mashome a robedi a nang le metso e meraro ka morao gore a tle a kule ha go tshwanyane. Ditaba tse ding ke tsentseng di amana le ho hlahella ka pele go lekgotla la dinyewe la magistrata wa Randburg ha motlatsi wa mokomishinara wa naga wa sepolesa ya emisitsweng mosebetsing Shadrack Sibiya ka diqoso tse kenyeletsang ya peto ho kenyeletsa le dintlha tse ding diqosong tseo a qosang ho tsona le ya ho tlola molao o amanang le taolo ya dithunya ka rona ya Afrika Borwa mmoho le ho hodisetsa ngwana ya di le mong se tlase tse di shumele metse se le seng ngwanana ho ka etsa dikeso sa thobalano o sa le jalo re bo se ra bona mogha ka ba federation ya basebetsi ya khosatu iphela parlamente hore e fitise hang hang se tlomatiso sa mola wa bobedi o ikgethileng wa ka bo ya tshelete eleng second special appropriation bill eleng hore etle e lokolle diranda se di bilione se dikete tse le shume bakeng sa ho thusa ho taba tsa tshohanyetso ya ditshenyehelo tsa mafura ba ra bona hore ka rona ya Afrika Borwa re ntse re ba le mathata a ho nyoloha ha mafura kapa bena petrole nako e nyane le kgolo ditaba tse di ntse e leng tsa hlahella ke se bontshang ha letona la naha la ditaba tsa selehae e leng letona Leon Schreiber a phatlaladitse hore tlhahiso ya dibukana tsa boitsebiso tsa mmala o motala tsena tse green ID book di tla fihla pheletsong ka kgwedi ya hlakola selemong se tlang ba tlhalosa gore karolo ena e karolo ke karolo ya mokgwa o mošwa o e leng gore ba santse ba tla sebetsa ka ona wa digitale bakeng sa ho ntsha dikarete fela tsa bukana tsa boitsebiso tsa dikarete mme tsena tsa bukana e tala di kekebe tsa hlola di sebetsa ho tloga mafelong a kgwedi ya hlakubele selemong se tlang ga tseba di ntse di etsahala le ka mane ka commissioning ya madlanga mmamedi mo ileng hore ba ntse ba hlahella ka ofapana re bone baking ena monghadi jo sibanyoni e ba e mong wa batho ba hlahellang gakulu ka dintla tse amanang le seo a qoswang ka tsona mme ho lebellwa hore ke ditaba tse lenang wa bua na go nye fitileng ha ba ba ntse ba hlaba teka bopaki ka pele ho commission ena ya madlanga jo sibanyoni e ke rakgwebo wa province ya Mpumalanga e boetse hape e le raditekesi ka hare ho profinsi eno mona no hlile hore kwa ho fumana dikamang haholo pakeng e sa hae le batho ba hlahelletseng ka mahetla naheng ya Afrika Borwa ho kenyeletsa yena monghadi Shadrack Sibiya le ba bang ho bona hore na e be ha ile handle ke ho tibo bo bokae bo bona halanga ha ba ne ba na le dikamano ho kenyeletsa di ntla so hlaloswang e le sa menyenyetsi ya ditlo sa molao ka rona ha ya Afrika Borwa mamedi re tlotla rinka maikutlo a hao hore ho wena le mo Afrika Borwa ke ntla ifeng e ileng ya hlahella se hlohong bekeng ena e re sa tswa feta ho yona ho tsena tseo e leng gore ke se ke buile ka tsona empa pele ho moo ke re fetise taba kena
3: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Millicent FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: Tinamoto wa tsamahala ke 086-000-3084.
4: 086-000-3084. Go batla hona le batsetsi ba batlang ba mawela ka lehlakoreng leite mongadi go kurusina bua straight a re jetsa South Africa ga na di striker go na o thola tu go ba mongadi pitso a batla go adopt a style se itseng go bafana bafana ke gatile le ntlha e ntseng ya hore a bontshe di bapadi tsa bafana bafana ka mogo Sundowns ba pala ka teng ba o thola o sheba sehlopha sa Mamelodi Sundowns ke sona se bapalang cup tse batlang di itswetse pele haholo tsa bo FIFA Asian Cup gaitsedi yaka jwale ha o ne o rotla beya ntho e ntle jwalo bo ebe ya ka ntloba ke Sundowns se fele bapalang cup tseo Pirates e na le cup e le nngwe ya CAF Sundowns e na le cup tse pedi le tsena tsa FIFA tse batlang di dingatanyana gaitsedi yaka jwale ha Pirates e bapala hantle ha re no nka mong ha dipitso ha a tlo bontsha dipapadi tsa bafana bafana sele se Pirates e bapalang ka sona ke re tlohelle mona re shebe ntho tse ntle
0: ke le bua haholo mohlomphei re e fetela ka Vessels Prone ho ntate Sabata TDC mohlomphei khotso
5: nna ke pitse o pitse
0: ke pitse hantle ntate TDC
5: e ya mme e na mme so ba boroko mane ena ko re ena yona ha ba tlo re ka bela ga thoko e pele ya ne pula wa pula ya ne e kana ka le ya bo mme bana e ntse tso go fela e ha ke tibe ka tsika nne pheletse re ba Afrika bora re a rapela go ka tsika pheletse o bane ka le di ka re ga ditopo ya ntate ba tshimolang ke ne ai ha mo ya yo phumula ka gotso na mathabise go le ma 80 sikwana ha ne re tsama holo mmane ka nnete a tla le ba tshimolang ke ne me shipakela splash ba mathabise go le mo ha mo ya wa ha yo phumula ka gotso ke a lebo
0: ke le bile a holo mothempeye ha re ntse re tla pelong ka maikutlo a hao re le ba ka Welkom tikolohong ya Bronville hontate wise men mothempeye khotso
6: tsholong ka tsebi
0: mothempeye
6: ba ba medi ba ba ba ka ba ya meje en tshobise ke ya ka se bia o tshwane ke ntle le ha six sonta ka pano go khotse ya dikgwebo go bana ke nale kgwebo e potlana o tle ba mala ba tsaya ka rona ke tshobile a holo ka ba tsapela ba ba o tswa ka mile mo tshwa ba fela o tsamisa go bona go ba fola tse dimo tseng a tafela ba itse mo botlhala ka ntate se be o tswa re tshobile a holo
0: ke le bile a holo ntate wise men re fetela ka okni ho ntate choma a re amoela ntate choma
7: e ka mo ha o sima ke a iphelela ka kangana ka
0: ntate
7: e na ke se bile dikito bo bo o lo botsantse ke ka mona a holo mo province ya rona mo sekhe le ba me sa tsedi politiki ba kutisana le ka o se ka ka ka ba tsami a di tsebile tse di le ke one ba ka mona tsa ka yona ba ka nne te ba ba ka re ba fete go ba ne ba bona re ne ha ona kwa go me ha ho lo a utswa mo phane ya di tsebile tse ke di suri tse di mata strate ka mona ke di potholi so ntse ka ho ho ke ho nka strate mona ma tswa di a di fi ya na se le re tsipisiwa di le mo bile di mashuma ma bile ya metse e me ka e me ga e se ke ke tsa ka se tharo ba nne te ya sa ha tsau kwa go mo matheko a ka ka mona ha tsala tsebiso a matho ha ke bua le mene ja ba wa ma ke ho tsang tsebisa a tsebisa ka nnete re tsere ta bona ha ngwa di tsile go nne se go ba go ba ka 20 ho tlo ba mona ke ya le bo
0: ke le bile a holo ntate choma wa o tsetela ke ntate sekemekeme ka mane ka tweleng mo hlompe ha re o amohele ntate
8: wa tsiba medi ma ka so ke ntse ke tsere ba ka ntse ba ya ne a wa patsana ba ile ba ya thabeni ke ne ba ka ntse ke tsere ka tsere tsela neng ka fana ka khaitele ke dire anga ba di thabeni ba di ba tsoko ba di ba tsoko ne ne di makatsa ba ba di ne ke mwa ana le nyo na jo ale ne ke tsela ke ba di ba tsoko ne se di di tsaka o ba ka go luko ke a go ba ne ke na le ba ka ba thaketa ne bo thabeni ba khone ba tsotsa bona ke society ne ma e di matata di ena di ka rona se tlo ka se ne gere pela o la ka re thabisa ntate o ra thaba ra kopana le nna ke la ka kopana le ena re tsimane se tsana a re thabisa ha ho le monate mona le gere pela phumule ga go tsene di matata se tsa monate ga itse di kala ru ko se tsa tsene ha le go tsene la go tsene tsa go mamela mwana se ke bo yena se di tsaka
0: e ke le wile ha ho le ntate se ke me ka mane ka tuele ngine le mamela rena ba o tletela
3: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News Rena Kabelo
0: Mamedi jolo kailori hutla tswara dikgetho tsa magotla a metse ka la nne kgweding ya pudingwana monong wa ha lenaneo la matshotlho le tla gaswa kerekeng ya Rivers of Living Waters Ministry e Everton Maspeleng wa Emfuleni porofenseng ya Gauteng beke e teng e tlang ka labohlano o tloa ga metsotso e le 30 ka morago gore ya bohlano go fitlhela ga gore e tlabele ya bosupa mantsiboya ba mamedi ba ya mengwa.
9: Na wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba tshe mpudula ha ofili speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso a tshibana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
1: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lena no la meputso le ithomeng pele mzantsi. Ka disolutsa extra savings tse ka di mo 5000 e beke le beke. O ka una hulo me u fumane extra. Disolutsa jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram di fika pa di fitsa pedi tsa Lux bath soap ka tshekwetla ya 26 rand. Disolutsa fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freestata. U fitlela ka di 11 October 2020. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Mamedi ntsetsola pele ka dinaneo la ho la ditaba la Hosenge mafelong a beke kwa no sebelesong ya le Lesedi FM ke la Mathumisa. Me ari ke na ditabenge senseng ro tlhopiseditse tsona ke ditaba tse tlalatela ke ditaba tse amanang le tsa dikgetho.

Mamedi mesoso e mashume a mabedi anang le mesu e robong ka mara hora ya botshelela ene nako e re bea handle ne go nya hore re kene ditebenge sa dihloho sa ditabatsa dipapadi le tiseso mokwena.

0: Ha ke lebo weso momamedi go dumedise o le na la mathumisa o seng hona ditlhogo tsena tsa ditaba tsa dipapadi re di thakgola ka papadi ya bola maoto mo mokapteni wa tlhopha sa naga sa Bafana Bafana Ronan Williams a re mosebetsi o gabane o entsweng ke tlhopha sa naga sa bashimane ba ka tlase go dilemo tse 20 ke mosebetsi o motle mme sena se bontsha kgatelopele papading ya bola maoto Aforika Borwa.
1: These youngsters

le tona la dikgokahanyo le technology ya digitale Solly Malatsi le latotse ditlaleho tsa hore ho hloya ho fana ka thuso ya tjhelete bakeng sa hore SABC e hase dikgetho tsa makgotla a metse ho yentswe ka bomo. O buile sena kopanong ya komiti ya palamente mo lekgotla lena la kgaso ya setšhaba le ICASA di neng di tlhalosetsa ditho tsa palamente ka boemo ba itukisetsa ho haswa ha dikgetho tsa makgotla a metse tse ileng ho baka la 4 kgweding e tlang. Dikopanong tse fetileng bothata ba ditšhelete ba SABC bo ile ba tshohlwa ka botlalo empa ha ho so be le sesupo sa hore e be tšhelete e ka fumanwa. Nakong ya kopano eo maobane ho ile a hlahiswa ditlaleho tsa hore SABC e se thuswe ka ditšhelete ka morero e le hore mekga yohle ya dipolotiki e se fumane monyetla wa hore ditaba tsa tsona di se haswe, e leng seo Letona Malatsi a se latotseng.

bea butle tle ga mafufuthele nthontsa batho o batla eng ga mafufuthele thabong serenade go ntsebeletsong ya lesedi ba be di se ba be so ke e le shebele be so emedi re furaletse hora ya busupa hore nyana pele mina kwa munyanyako ha hole jang e bile re tsiba tselo ka tloaelo hore se hla sena se re leng ho sona ke se hla sa mekita manyalo ho tla ba le ba nyalang ho tla ba le ba nyalwang go re ba eme ka pila metswalle malapa le moruti ba re aitso ntate moruti bontsheng ya bohle jole he ke sentse ke tshokere ka tlo le mahlohono lohle le ba o leng hore ba sentse ba qalelletse ba ile ba inka kana yena ho tloa go dintsane se fitileng go ding yane ya loetse me jole ka re ke ne go ding yena ya mphalane e bile hlola matsatsi a magago tsena a wo ho sentse na le ba tshuba sentse ba seile go kha se shweshwe fela ka mona le ka mona Honka se sweswe ka mona le ka bona bae.

Get on me, man.

Knock it on, man,

0: etlisampotso selonifase go ntsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka championship boerewors ka 99.99 kilograma le pack ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
4: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Molao wa BCCSA o laolang makala.

re la tate le mo tsebo masume a mabedi jolo jwalo bole motho mongwe ba ipotsa re hey atshe e le re moteng ke nge sebetsang ke bo mang ba qetang le mo tsebo na tseng a tla lenyalong ha mabedi a kontshwere hle no mo gonya mahala ya 0863003084 hona le batho ba tla kena lenyalong selemo ka patse pedi fela ebe o so fedile ebe hona le batla nka dilemo le dilengwana gore wa tsiba keng o bo bona ga monateng hona le sephiri bona jwale wena ye leng hore o qeta dilemo sa ha o se ngata lenyalong ha go qoqele mogotsi ke wena mang ebile sephiri ke sefe gore ebe ke lona bana le ntse le dutse lenyalong le ka moradi le motse ngata tse o tlabong o dutse go tsona tsubela molaetsa wa gao le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066 o tlo tsubile molaetsa wa gao o ngotsweng kapa o hatisitsweng o ka tsubile he go X Facebook Instagram at LesadiFM at Lady Soski mme nomoro wa mahala ke 086 000 3084 sephiri ke eng wena e leng gore o qata dilemo tse ngata lenyalong la gao

0: teleng hela ke tla kopela jang ai wa tlo go bontsha tlhano le bana ba se ke hela o kopela mo no no no ke re ke le mo fumana sa go di pala sa go kana sa
1: wa yutwa ho to ye no buti fandisi pala sa wa fandisi
0: ke ja ba ba ke go se nne ba ke le ma di kano e la mpeti sambo e la mete ka bo jotsi e ya ba e lona ke re bana ke re mo se nne le tsia e le kwana e ne wena mwana
1: yes e ya mwana a se ke le bula ho le pali o tla
0: Yes, girl. Bye.
1: Bye. Kele bo hawe so ka bona ka fiki magallaneng. Le se di FM a dumela khoso.
2: Hello, hello, Sosti.
1: Dumela le ratua.
2: O sapoja mo girl.
1: Ke phetse ratula pelo yakho.
2: Eh, Sosti mamela u bua le mphilisi mo go peka seneka. Ke tsaya ka mana ka Beltfontein mo tshana wa ntato wa ka ne Sosti.
1: Mhm.
2: Mo tshana wa ntato wa ka ke mampeti mo hlotshane ne.
1: Mhm.
2: O tswaletse ka hamarope. O na di dilemo yeng ska ka go qata dilemo o na di dilemo a dira la pinang pisini so tsane ba na di dilemo ba thwa so se ke hola ke ke bohlale ke ke hola la pla bona go le metse na bantse ba busy so
1: he eh o re nna
2: ka nete so se ke ka go jetsa nete dilemo dilemo ke go bona ke jo tshwarang jalo o tsena mo ke teng so tsane ka ga jalo la pinang pisini so tsane yo ke a lebo ka nete ka nete ka nete ke mo tsana ntate o he so
1: ya re ba le bohela ka nete ke mo hlala o motle bile ba fana ka tshopo ya go thwela ya etsa hala ba
2: yes so se man ba le tsimo go tsaka sana ka le thank you bubu
1: ke le buile tsidi le se di FM dimela
3: so se dimela wana nne
1: dumela weso
3: a ke nna nna ke mo le morena nya tsa ka kula tsa
1: ka ga itse riak
3: ke tsopela ga ngwana wa ka ke tsipana le o tsima mpuina ba di mo sengatla le ngalong e bile se le reng ka malebela go
1: Ee, fela leke le dule le bona le ba botse go elang ke nye le sebeletsang gore be le dutse nako e telele ga kale
3: ba tsiba ngwana mme nako ke thola gona re kopane ka mokipi le le khona a mpe yang lehlakore ke bua mathata ka a dirisa go ala ngwana mme ka ska lo sa ne ke mokipi ha ha imani ha ke na le mothata ke le se ke ga ka mpotetse ka khona mpe hantle jalo ka ngwana ha e wa ke tsetse le ena e le ga ngwana wa ka le mmutsi jo
1: Awu nake man ho sane ha le kopana mokete mono go ga o qhatsetse o tla re qapiletsa ke rwena
3: Iya ke tla ka
1: tsitsa mona ke le vila ho le ga isi dia ka ke le bohamogana nye tla le sedie FM o moyeng khotso
4: Eh dikelodi
1: Dumela we so phetse handle
4: E phetse le kae
1: Ke phetse ke a thaba le wena ha o phetse
4: Ah, re nna ke tse. Eh, u bua la ga mphoko ka bala ka botlhoko nga ke tle ne ka mona nang ha bo batho ba le ba tse ba mbolo, ke bo mo kwena le siphombule wa ba tse ba ke di kene.
1: Ha mona tjoeng.
4: Eh
1: eh. Fela he.
4: Ah, le nna ke re di ku pele, ke ai ai ai, ke ka ga di mo tengata, tengata le mo sadi ya ka mona. Ke Victoria ke ntati mo la ba tengata le nna ke re di ku pele tene ya.
1: Ao tle. Mpulele he mogotsi, ke nye le sebeletsang king e lengwe fela ka reng ena yona ke yona entsang gore bentse re tshware letse le o fihlela ha ga.
4: A tsiba dikere le ntho tsa nna king.
1: Ee.
4: Ho mpa tsela ke yona dikere le ntho ka o tsile ka ho bua na go etela le nya lona. Ha o tsompa lo se ba o lo se go ga ta mo thusa ga ta mo la di ba ma ha tla tsala ile ha o ma ga tsone ke ya le o bi ya e pala mala pa mangata
1: mmm kha itse ya ka ke ya le bo ha o tla
4: ke ke bo ya ke ni
1: masimo he ba ba di se be metso se ke ma shume a ma be di le metso e tsile tsinga pele re kana ho reng yane ya bobedi
5: le CD FM ke mo le
6: hey
5: mo wa bo wa setso le puo ya sesotho
1: 086-3003-084 086-3003-084 ke bo mambelong gore ba qeta dilemo tse ngata ba ntse ba le lenyalong a ke re ratse ba kana go se ding hona le batho ba tla ba tshwa ba ga wo la hana ba le tsena ka nnete a link le nako e tele le hakalo ha se le mollo wa patsi ha se le mollo wa masala e ka re mollo wa dipampitshana tsena fela he hona le batho ba ntseng ba dutse le wena ha o ba shebile o re motho enwa ke holela ke ba shebile ke hola tsena di le motse na tse kana kana ba ntse ba dutse mmoho e leng se leng hore ba bamba batho ba se galla ba rata hore ba ka se fihlella tsole he wena ke mang yo motsebang ke bo mamba bo ba tse bambe leng hore ba qeta di le motseng a tsetelele ba le lenyalong me bang lu wena a go hlahella bone. Emma who bone no is 079-758-5066 079-758-5066 Sikana Moria WhatsApp here. Moka Sula Molaisa Listen, DFM, Omoyan Hoso.
6: Hello, hi. Oh, DK.
1: Ah, I see I got mail of mine. Who's right?
6: Ah, you monat, man. Moisan Waka, come on a cabot, have a look at Toku, Makadika, the Mufmadua, Makadika. A qeta di le motseng a tagata ba le lenyalo nna ke babotsa ba bua ka discipline le order ke tsona ntse tse ba sebeletsa DK
1: discipline le order thongwe longwe tla ikela hantle ka theko
6: e joa no tsere fusi ma phaka ka boss town
1: ah fusi ke le bua ga itse ka mono ka di alphabet go tla
6: e thata so
1: all right listen di dumela
7: hello darling
1: dumela ho joa
7: hello ka ho tsana ke
1: ho joa lo ka ho lo joa lo
7: Amalinga ya no nyetse ha matlobotsi ya na u sibile molemo wa nkutsa bana ba sabile ba e mantishere manese ntse na ngofela ya u jetsa bana ba ka ba sibeng na mabona
1: li nge taba ho la ha o tshoge ba futsitse wena ho tshoge tselena o ibetlile hantle man
7: nna ke la tsaka e beta ka ka le o tsaka ga fu ya ba strong
1: ke le wile
7: o monna mo re ka mo ka gata thanda
1: ke le bo ha ga tla ka bo re ka ga thanda aga e ke la tsaka e betla ya ba ke yenu ka net ya benya tipena ya ba he ba tsa mahona mona mo ke fitileng teng tse bona a tse re batlang ho di bona ntho se mona a tse re batlang ho tutlwa le se di FM mo ya divela Dumela, ho jwang?
8: Ah, ke tlhomana ka mwana se.
1: Ah, ke phetswe so hle ho se ho na ha moqebelo.
8: O mona.
1: Ha mona tse jwang?
8: O go re ke mathele ka moleka dimpopo. Be ke a futa 25. Ne re nya di sa ka mo ka dimpopo re nya di sa nkalabi.
1: Eh.
8: O na tsi ya ngwanyana hona ka mo nkalabi make. Ke re hoe na ngwanyana ke re hela tsa go jwa lotie o hate di tentsa go no wa paga ta tsa go na mo ke tsa ma identity o ka itsa gane ntreg
1: he o rena
8: ke ra a wale ta tsa go na tsene pili ka tsone go na di sothedi di jwang ha tsa ma e ka tsone yena ka itsa gane ntreg
1: ya go ra la le ka o tla ka la mohlomo wa segete se se lefatse
8: ke tsho jwa lo mana ntse ke hela ntala tsa ga jwa o ka go go 25 ke di kae ka jeno
1: helang a le gae
8: le tsena tseng ka hanong a di so fele le hona jwalo o bua le mamtina me ya tone mo
1: mamtina ke le bila o le utlwa
8: thank you ratolaka
1: all right

0: mamadi shebe metsotso ke le shebe le betse tsheletseng pele re kana gore nyane ya ya borobedi le zedi fm mo moyong go tso
1: soski soski
0: dine la ga itse diaka ho jang
1: ka ma hore tsetse soski
0: ga itse diaka
1: nda demruti se bo fika nthaka le ntle ga itse diaka
0: nda demruti go hlomphile
1: ga itse diaka ke le buile e ke romela seri ya tsam tsebeletse go kholongwana nne ka mane ka kutlwanong kutlwanong ordinary phrase that day Steven Mudibedi o ntile ga itse diaka ka mono pinki se bo fi re ba sia ga itse diaka ka mono ka ka ba ka mo kere he bona ba tata di le motsena tanga ba le ka haro le nyalo le na ke khutle le nna ke kenela peng ka mana ka ntha ka lentle ga jedi aka ke nyetse ba kweni mane ke nne masibosi ga jedi aka rena di le motsena ka re le ka haro le nyalo le na
0: ai ka mo go bile o tshongwe go dingata ka ene tlo hlakile go dingata ke le motse ma hetla ntadi
1: so ski ka haro le nyalo hlokala mamello le utlwane e mong ha phane mong a e fatse re le nyalo le tswele pele le hloka boikokobetse ngwana nne khotso le le rato
0: hela akwe ipetha habe ka go le yone fela gore ha mong a phame mong lokela go thowela tlase
1: so ski ngwana nne ha mong a phane e mong a ikokobetse a e fatse
0: ah we
1: le nyalo le nna le tswele pele le hloka hlompho boikokobetso le lerato ntate moruti wa leboya le funga tse di ata sebetsa monate mafelo a beke a monate
0: moruti ke leboile tle le wena o bele letsatsi le monate le sedi fm dumela hae le sedi kgotso ke phetse o phetse hantle weso
2: ke phetse le
0: ke phetse ha monate weso man
2: a monate ke tio ramathe monana cross data monana nna ke nang le matso mashoma mararo go nyalo le matsa
0: di le motse feta tse mashume a mararo
2: ye na shume a mararo ga di ya
0: helang e sebetsa jwang taba ye ke eng le ngwe fela ga re siang ka yona ka netwis
2: mamello le dikokobetso ga itedi yaka
0: mamello le bikokobetso
2: mamello le bikokobetso le lerata le fela ka lateng ga itedi yaka
0: a ke a lebo hatle ka tlo le mahlohono le ho ya pele
2: ta nke ga itedi yaka
0: a simo he le se di FM dumela
2: Hey, DK.
0: Hey.
2: DK mane re ke mathela ka mane ka motseng wa ngwathe e dimpe le ba teng ba tlhoka mpla ha e tsumane ka se ka re ke bona ba aisa.
0: Eh.
2: Ke a pili mane ke mkhwanazi le motsadi wa hae a o seng thati mkhwanazi.
0: Eh.
2: Ba tlhoka go hola ke ba mekana wena so se. A wa ntse ba le moho ho lovely ka re metswalle. Monate
0: hela
2: ba ba u kwana ha monate ka dina go tsohle bona ba dula ba ntse ba le mmogo ha ba tsamaya ba ya mabenkeleng ba ba bedi ha ba ha o so ba bona ba dutse ba tema go ke ntle monate leng gore le rona ba shebile go bona re ntse ba re motivate
0: eh ke ntwe khalle hang
2: eh le nyalo mo sadwa ha o ka pa monna ha ibe yena motswalle wa ha
0: Ah, weso.
2: Ba ka tata di le motseng ngata wena sosi. Sense ke tsho na la kiwa ha kwa le pekere. Ha e hune ho be jwalo fe.
0: Ah, weso ke le bo ha mang ke le buile ho lula ke utlwa.
2: Ke le buile wena sosi.
0: Ah, smo he. Ba bile ha hona ntho monate jalo ka ena ya hore o bone batho o ba o fang tshepo ya hore ka nnete le teng lenyalo le tileng le teng lenyalo le leng hore le ka qetana go etelele me ha ke ntse ke ba metse boholo ba batho ba tsho ba ga di teng diphepetso fela ho tswa fela hore na le dira go lla jwang me ka o fitisisa ntwa botlhokwa ke hlompho Antone Mofokeng ka mane kana mahadi Frankfurt ara rona dikeledi le mofumahadi wa ka rena le dilemo tse mashume a mabedi le metsi meraro le nyalong ara wa bona hlompho dikeledi khotso lerato le u tshepana le ho rata motho wa hao ho ya huile ho sina taba ho rona o tswa o khinne ka tsela efe ka pa efe empa ha lerato le le teng hlompho e go ba teng

0: omong o bamile ese ke neng ka monaka ho WhatsApp o re jo dikeledi nna ba tsodi ba ka ba kitikile di le motse ma 10 a mabedi le metsi supileng ba le lenyalong ho dinyane ya phupu are ha ke so bone ba lwana ho hang mahlongaka ha ke se bile ho rena e be ba ke ba lwane are sa le ke lo ngwana ya ho disitsweng le lapeng le nang le kgotso le thabileng ka dinako tsohle are ba hlomphana ka tsela e kgethileng are bona ke ntate Tieho Setai le me mama Fisa Setai are ba ka bane ka leso tho botha bothe o lutho se mona taka
1: ai man abedi metso se le shu me pele ke na go renga ya borobedi mo metse tshebele swe ra tswanga ya lesedi la ka lebiso ke dikeledi magesene ke motangwa ha mo lethe ke motho ma di fala na kwena tsela pele he o tsubila mo laetsa wa haudi go ka hanong tsa rona se fapaneng x Facebook Instagram @lesedifm @ladysoskin hopola hore hore nyana borobedi re tlo kena he re tlo mola gaso ya ditaba e be he re kena se go tlwaneng sa teen zone melong hore re tla tiana le yena re go tiana le ditebo hote buka state your mind ke tshula are re tlo se bana le taba ena ya ho paneng ho le monate ho bala e be re sa se bana fela le ditaba tsena ka pa dibuka tsa sekolong ha o le lape mmono be o ntsonkile buka ya hao ha o nkile le yeto le mohlomong le batswadi ba hao mono ha o itjuletse ka mora o koloi e bo ntso nkile buka ya hao mogotsi jela re tsena le ena he ke tebu ke ditebo ho metso singa mehlano ka mara ho ra ya borobedi.

Komishene ya Afrika e tadimaneng le ditokelo tsa botho ho tswa mokgatlong wa matšhaba a kopaneng e re ya tseba ka diphephetso tse baka mehwanto e kgatlhano le melata naheng ena. Moifo wa komishene o etetse Afrika Borwa ho tla inosa ka nkgo le ho fumana nnete ho latela diketsahalo tse mmalwa tse ileng tsa tlalewa ho yona. E tshwere dikopano tse mmalwa le baemedi ba mmuso, mekgatlo ya setšhaba le mekgatlo eo seng ya mmuso. Dinaha tse kenyeletsang Ghana le Nigeria di ile tsa ipiletsa hore nkuwe mehato ya kgalemo kgahlano le mmuso wa Afrika Borwa, mme e jariswe molato wa diketsahalo tsa merusu kgahlano le baahi ba tsona ba dulang Afrika Borwa. Ke diphetela ka ntlha e bileng ka sehlohong. Seponesa sa Tshwane se fuputsa ho bolawa ha mafahla a dilemo tse 14 a bolauweng a lelapeng la ona Mamelodi West, Pretoria.

0: Ke lebile haholo o naka moloi. Mogotsi wa kahle o sa le teng tebu o sa le teng o mogahla ke bua ka yena tshehlana ya kahleng hle. Ebile ke a o dumedisa ke re dumelang, dumelang, dumelang. Bagotsi ba ka le phetse jang? Nna ke phetsa monate fela ebile ke a le amohela. Nanong la rona le monate la Stage Your Mind. Mo re kopanang re le bana go bua ditaba tse re amang. Nanong lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bohle. Se makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tshehlana ya gahleng di tebontshala
1: basotho kopana
2: basotho kopana lo nna le
1: tlhabo pina imwe mere khoela ne.

0: mokgotsi wa ka ka jeno re bua ka sehloho se monate haholo e leng hobaneng ho le monate ho bala. Ho bala ha se mosebetsi wa sekolo fela hle, ke boithabiso, ke leeto, ke matla a maholo. Ho re thusa utlwisisa sena he, re na le moeti ya ikgetheileng eo e leng sengodi sa dibuka ebile e le mosuwetsana. O thusitse bana le malapa a mangatangatangatangatangata ho rata ho bala. Ka hoo he, le yena tsatsing lena o tlo re thusa ho rata ho bala mogotsi wa ka. Yena ke Mme Manko Ramatlapeng, ka ke buile hle mogotsi wa ka ke sengodi ebile he ke mosuwetsana. Empa pele ho mohle re ke ke ya mabenkeleng hang fela ka mora mo kutleleng ke la pina e monate ya motho wa ka. Yena le tsitsa ke Goon Flavor mahu ha moho le makhatsi. Ke a gutla
1: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa ho arolelana melemo e kopanetsweng. Ho keteka sena, Avbob Member Rewards e arolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656, ho na le dipehelo.
2: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
3: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
2: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re o ibitsa jwang. Ke fumane le Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloha ka 212 rand ka kgwedi. Kapa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumana hao ka jeno ha Ackermans. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Kamara motsotso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke o ba dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
7: Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: motho wa ka yana ne dikisa ke Good Flavor mau ha moho le makhatsi ntse ditse le tebute buhle mogotsi wa ka ibile nna rena re bua ka ho baneng ho le monate ho bala re tlo bua le metso ya rona e leng me mango ga matla penghle ibile na tlo re hlaba malotsana hanyane fela ka sehlosa rona sa ka jene dumela me wa ka
1: dumela Lesedi FM
0: o phetse jang me wa ka
1: ke phetse hantle ke sa tsebe lona hore le phetse jang
0: le rona re phetse ha monnate fela pele re kena tabeng tsa rona ke kopa go bolele mama medi hore me mangko ke mang o sebetsa kae jalo jalo
1: ba mamedi ba Lesedi FM ke a le dumedisa ya le dumedisang ke me mangko ga matlapeng ke mo a hi wa kwa kwa phutha ditshaba me amatate ke mongodi wa dibuka hape ke tikere ke a leboga
0: ho lebile nna me wa ka ha re kena atabeng tsa rona ka mantso a hao o nahana ho baneng ho bala ho le monate
1: ho bala ho monate haholo ka lebaka la hore ha o bala o matlafatsa kelello ya hao ka ho motho ya balang ke motho o re ka reng o dula a tshadimeile ka diketsahalo tse etsahalang tikolohong yo a phelang ho yona hape ke motho ya ba le tsebo ka dintho tse etsahalang naheng yo a phelang ho yona kapa naha ka bophara hape motho ya balang re ka re ke motho eo e leng hore go baleng ha dibuka o kgona hore a be le bokamoso bo kganyang hape ha re bala dibuka o ka re re kgona hore re boloke puo ya rona setšhaba sa rona le boitsebo ba rona ka go bala dibuka
0: e utlwahetse hle mme wa ka jwale he ke buka efe ya pele e ntseng hore wena o rate ho bala yona e ne e kgethile ka tsela e jwang
1: ka ho ba ke motho a balang dibuka haholo di mmalwa empa buka e ka reng ke yona e nfileng tjantjello ya hore ke be le thahasello ya ho bala dibuka ke buka ya ntate KDP Maphalla e leng Kabelwa Manong ke nahana hore ke buka e tsejwang ke batho ka bongata ke buka eo ke ileng ka ipalla yona ke le mong ka ba ka e qeta ka nako e kgutshwane ke ntse ke le sehlopheng sa 12 sekolong buka eo itse ha e balwa ka phaphusing ya boithithelo ka utlwa setaele sa teng le tulo ya teng e mfa morolo ya hore ke nne ke e bale ka lebaka la hore ntate KDP Maphalla o ne a e ngotse ka boqhetseke bo ntate KDP Maphalla a neng a e ngotse ka bona bo ne bo etsa hore mmadi a nne a kgutle a e bale ka ho Kabelwa Manong ke yona buka e entseng hore ke rate go bala, ke rate dibuka.
0: Mme wa ka ke kopa ke keke mabenkeleng e be nna lona re tla tswela pele ha ke gotlhe.
1: Ke a leboga Tebu.
2: Lokolla botlhatsaka ba hao jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka ditlhahiso tse jwalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99. O boloka 15 randa. Kapa 500 gram Rama original break ka $26.99. O boloka 10 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Ho qeta ka khutiswa hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app. Ho neha nako e eketsehileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o file khutiswa hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS, at your service. Leba hona jwale mme o hape haholo ha Ackermans. Reka thato hatsi tsa hlabula, leba ka lebenkeleng mme o ka ikgapela Samsung A07 e le nngwe ya tse leshome. Letsatsi le letsatsi. Bahlodi ba Samsung ba leshome, letsatsi le letsatsi. Reka mese ya bana ho tloha ka R59.95, di-sandals ho tloha ka R79.95, le tse ngata ka lebenkeleng. Leba ka jeno, hapa ka jeno, ha Ackermans fela. E fela ka la 6 November. Ho na le dipehelo.
4: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Harry Fitzgerald rebolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
0: Mokgotsi wa ka ntse dutse le tebutebuhle ebile nna le wena re ntse re bua ka ho bala. Re dutse le marona e leng mmemanko Ramatlapeng ebile o ntse re hlaba malotsana a re qaqa ka sehloho sa rona sa kajeno. Mme wa ka?
1: Ke ntse ke le teng.
0: Nna lwena ha re tswela pele hle o ka fumana rona le ngwana ya mametseng ya sa ratong ho bala ntse a ho bala ho abora ho abora o ka mo fa buka efe ho fetola maikutlo a hae.
1: Buka e nka e fa ngwana ya nahanang hore ho bala ho abora ke ntse ke kgutlela hape ho ntate KDP Maphalla ke Moiketsi. Ka bokgutshwanyane buka ena ya Moiketsi ke buka e le ka hare ho yona. Re fumana gore re ka kgona go ithuta ebile e fana ka boeletsi le tumelong ya rona ya bokreste e ntse e re maatlafatsa. Ga kgutshwanyane ka gare go buka ena ya Moiketsi re na le Moiketsi e leng kgutsana e phetseng kapa e gotseng ka thata a phela ka thata ka gara lelapa go le boima empa Moiketsi o ne a na le toro ya hore o batla go atlega bophelong ka go Moiketsi ha ka a dumela gore mathata a mo hatelle gore a seke a fitlhelela toro ya hae empa o ile a sebetsa ka thata a inehela go bala gore a tle a fumane gore a fitlhele toro eo ya hae gore a fetole maemo a bophelo ba hae. Hape ka hare ho buka eo go na le dintlha tse tharo tse e leng gore ke ka ithuta go tsona. Ntlha ya pele ke Boiketsi ba nnete. Bophelong re a iketsa gore re be ka hara mathata kapa re dule ka hara maemo a seng monate ka lebaka la Boiketsi ba nnete. Boiketsi ba nnete ha ke bo hlalosa nkare ke ha o emela gore motho e mongwe ao etse se itseng gore bophelo ba hao bo tle bo kgone go fetoga. Ka go Boiketsi ba nnete re a bohlakola bophelong ba rona ka mantswe e ke tla bolela ke re ema o iketsetse gore o tle o kgone go fetola maemo. Ntlha ya bobedi e ka buang ka yona ka gare go buka eo ya Moiketsi ke mamello. Mamello e tsamaisana le katlego. Ka go katlego ha e tle ka letsatsi le le leng. Motho o tlameha gore a mamelle gore bophelo ba hae bo tle bo kgone gore bo tle fetoga. Ka go motho a ka kopana le diphephetso tse itseng bophelong ha ntse a le motheng wa go fetola bophelo ba hae. Ka go o tla tlameha gore a be le mamello gore bophelo ba hae botle bo kgone go fetoa. Mamello le yona e tsamaisana le tumelo le thapelo e re tholang ka hara buka eo ya Moiketsi mo re bonang kapa re ithutang gore toro ya motho e phethagale ka moso motho o tlo tlameha gore a be le mamello a itele a sebetse ka thata. Ke buka eo ya Moiketsi ya ntate KDP Maphalla e nka e kgothaletsang bana ba reng ho bala ho ya bora. Mme ke buka e ka balwang ho tloha ka dilemo tsa boleshome ho ya hodimo.
0: Ehlile e utlwa ihlile e utlwahetse ihle mewa ka rentse re le hona atabeng eo o ka refa malebela a magago a bonolo a ho etsa ho bala tloelo ya letsatsi le letsatsi hore e be ntho e monate e singotlo
1: malebela a mararo e ka fanang ka wona hore motho a bale ke hore ka letsatsi motho a ka kgona fela hore a ipalle sekgethwana se senyane mohlomong metsotso e mashome a motso e mehlano 15 minutes a day a bale fela sekgethwana hape motho a ka etsa hore mantswe a badileng sekgathwanang seo a sa utlwisise a batle tlotlontswe ya ona hape ha o qeta go bala sekgetshwana seo se senyane o ka qoqela motho a haufi le wena seo o se badileng re ntse re gopola gore kelello e tlwaela go bala ha e tlwaela go bala le tlotlontswe eo ya mantswe o ntseng o ithuta yona e ya gola jwale ha o se o tlo bala nako e hlahlamaka go bala ha gao go se go fapana le ha o ne o qala go bala o se o kgona gore o bale le ka kutlwisiso ke a leboga
0: ehlile eo ke ntlha ya bohlokwa haholo fela tlhe mme wa ka jwale he o reng ho ngwana ya sokolang ho bala kapa a sena dibuka hae
1: ho se be le dibuka hae ha o thibele ngwana hore a seke a ithuta ho bala ngwana ka moo o tlameha hore a sebedise monyetla a o fuwang sekolong wa go ithuta go bala ka phaposing ha morutisi a mo ruta go bala ke monyetla wa pele oo a tlameleng gore a irikele ona ngwana gape le ga ntse a sena dibuka lapeng a ka kgona gore a etele laeborari ya motse e gaufinyana mo e leng gore re na le dibuka tse fapaneng tsa mefuta bakeng sa bana gore ba ka di bala a ka di balla laeborari kapa a ka di adima go ya le tsona lapeng a di kgutlisa ka nako e beilweng ntlha e nngwe e ke ratang go e sebedisa gagologolo ga ke ruta bana

0: Leboga.
1: Mme wa ka, nna le wena ha re phethela molaetsa wa hao ho bana bohle ba mametseng mabapi le ho kena sehlopheng sa ho bala, ho etela setsi sa dibuka kapa arolelana dibuka ke ofe?
0: Molaetsa wa ka ke hore fela motho ya balang ke motho e rereng ha bua o lo tomanya dintlha tsa hae hantle, ha o bala ha o borehe. Ka hoo, buka ka buka kapa buka ka nngwe e ka fetola bophelo ba ngwana. Ha buka ka nngwe e fetotse bophelo ba ngwana, ngwana le ena o kgona hore a fetole bophelo ba lelapa la habo. Ka hoo, batswadi le bona ke ba kgothaletsa hore ba kgothaletse bana ba bona ho bala. Batswadi ba bale le bana ba bona hore ba tle ba bone hore ho bala ho molemo. Ka hoo, bana ba mamela kapa ba etsa ka ho bona seo batswadi ba se etsa. Ka ho batswadi ba hafole hore bana ba dule ba le televisioneng, empa bana ba nke nako e ngata ba le dibukeng hore ba tle ba ithuhele tsebo. Batswadi ba mamedi ke re e kojwa e sa le metsi. Ka ho ha re feng bana ba rona dibuka, re ba fe lesedi, re ba fe senotlolo sa bokamoso bo botle. Ke a leboha.
1: Ho lebile nna mme wa ka ka nako ya hao le dikeletso tsa hao, ke a kgola o tla ba le mafelo a beke a monate haholo fela.
0: Ke nna a itebohetseng haholo Ntebu ka monyetla o ko thotseng. Ka ho le wena ke re tsatsing la kajeko ha o fihla lapeng. A ko itshwarele bukanyana fela o bale.
1: Ke tla etsa jwalo hle mme wa ka, bye bye.
0: Bye bye.
1: Ke mme Manko Ramatlapeng ebile ena hle mogotsi wa ka, o na re qaqisetsa taba ya rona ya hore na hobaneng ho le monate ho bala. Ha ke etsa tjena hle ke fihlile pheletsong ya lenaneo la rona le monate la Stage Your Mind, mo re kopanang re le bana ho bua ka ditaba tse re amang. Lenaneo lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education bohlahisi Makineleng Kamane, ya bua mona hle ke Tebu Tebu, tshehlana ya Kgahleng, Ditebo Ntshala.

a re tlo re na ke mena o re tsagetse di fiki tlo mo kenya ka pine e monate ya dile yena tshisa ke Tromax ha mohole zola 7 o fihlela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswa.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Motswalle wa ka, re kene kgweding ena e ntšha ya Mphalane, mme kgwedi ena e re fa monyetla wa gore re eme hanyane re shebe moo re leng teng mme le moo re batlang go ba teng. Motswalle wa ka, jwale ga re bua ka October Reset, ga re bolele fela gore o tshwanetse o fetole bophelo ba gago ka o fela ka letsatsi le le leng. Motswalle wa ka, re bua ka go ipotsa dipotso tse bonolo empa di tibile gore na ke thabile ka motho eo ke ntseng ke ba yena, na metswalle le ya ka e nthusa go gola, na dikgetho tsa ka di tsamaisana le bokamoso boo ke bo batlang, na ke eng e nka e etsang ka tsela e fapaneng pele selemo se fela. Motswalle wa ka, ka nako tse ding re sheba batho ba bang mme re ikutlwa e ka bona ba se ba tseba seo ba se batlang kapa moo ba yang teng, athe rona re ntse re leka go iphumanela tsela ya rona. Motswalle wa ka, empa go gola ke leeto, o dumeletse go ithuta, go etsa diphoso, go fetola tsela le go qala hape. Motswalle wa ka, moito wa rona o teng mona mohaleng e leng Dr. Thabo Monyatsi, o tlo re bolella ka sehlo sena sa rona ha re mo amohele. Motswalle wa ka, Dr. Monyatsi.
2: Dumela Kemo.
1: Ha monate le kae, Doctor?
2: Ha monate le nna, Kemo.
1: Ha monate. E ka ba ha re bua ka Dr. Monyatsi, re bua ka mang, wa ho hlaya ho kae?
2: Kemo wa tsaya ka tsela e khutshwane ha ke itlhalosa, ke kere ke nna moshanyana wa tswa mapokong a letsha le Maduke kwa monana. Moshanyana yena a ileng a nka qeto ya go tloa ka go le hae go leba kwana Magweng Gauteng kwana, go iphumana teng ke kena sekolo mme ke qetelletse ke hatile kalaneng e kgolokgolo sehlotlholong yunibesithing e itlhommeng pele lefatsheng monana e leng yona Wits University. Ke apere seanamarena yona kobo ya thuto kobo e khubedu. Ke ka go tsatsing la kajeno e le nna Dr. Thabo Monyatsi, gobane kobo ya ka ga se kobo fela empa ke seanamarena, ke kobo ya lesela le le khubedu.
1: Halala Dr. Halala, ke thabile haholo hle gore be ke buisana le wena kajeno lena.
2: Ya thabileng ke nna haholo kgaitsedi ya ka Kemo.
1: Ke a leboa. E re ha re kena ditabeng tsa rona tsa kajeno lena, re ke re bue gore na ha re bua ka October Reset, re hlile re bua ka eng ha re lebisitse go motjha?
2: Wa tseba, October ke kgwedi ya boraro pele selemo se fela. So selemo le selemo re le batjha, ha selemo se qala re bana le dipehelo tsa gore ke batla go iphumana ke fitlheletse go na le gane ga selemo se fela. Empa ka lekaba leeto ke bophelo ke leeto, o fumana ka nako tse ding dintho di sa tsamaye ka mono o gopotse gore di ka tsamaya ka teng, mme ga o fitlha kgweding e nana ya Mphalane e ba gona e le gore ee re a bona go ile ba na le dintho tse etsagalang, wa iphumana o sa fitlhelele tse dingwe tsa dipehelo tse neola ka ditse o ka di fitlhelela. Empa selemo ga se so fele o sana le monyetla, mme kgwedi e nana yo fa monyetla oo mo o ile wa iphumana e kare o gaeletse teng go go itekole o leke go bo o leke hape selemo pele se kodumela, mme kgwedi tse tharo ke nako e nepagetseng gore o ka fetola dintho go ya ka medile tsa e ba ka teng selebo go fitlhelela kgweding ena ya Mphalane. Kemo,
1: ke a utlwa Dr. Monyatsi, ke kopa gore fela ke ema benkeleng e be nna le wena re tla tswelela pele ha ke gutla. Motswalle wa ka, ke ema benkeleng, ke a gutla.
3: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bo bitsa le dombolo empa how ke

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana rama thapi ya hao kajeno.
1: Re le ka ho tsetsa baratu ya ba rona so hlosu re ka se gona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa ba sile se re tshe tswarellang. Di plans at Clientele Funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery, di palangwa le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, o family men e ikgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
2: Then na go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash ele mo ho 65 eka yango 7500 rand. Ho kanela, reke se hlaiswa senkang siabo e ba u swipe karete ya hao ya Count On. O boloke. Ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 ele mo. 2.5 kg ya Snowflake Cake with Flour. Ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder. Ka di capsules tse 14. Ka 79.99 ele mo. Di fumana ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumana Nay, OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba lebenke le ba o ka batsepang.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
4: Ke mo tlotlo ka dilotho. Mo paletse go
3: di sebe. Le ho fa maikutlo a o beha mmotjeng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
5: Motswalle wa ka ontse ona le nna Kemo ho polega ka jeno lena re bua ka wetse diqeto tse phetseng jolo ka motjha me mo eitwe rona ke Dr. Thabo Monyatsi ga tswele pele le yena motswalle wa ka Dr.
6: Ya Kemo
5: ha re tswalla pele nna le wena o ka re go baneng ho le bohlokwa hore motjha a iphe nako ya uihlatloba le go botsa hore na o batla go ba motho ya jwang
6: ho go bohlokwa ha ho le go ba re le batjha o fumana rena le di doro rena le ditaka tsotsegela ka tsa ho ka di fihlella bophelo mme ha jwalo ka ha bophelo e le le eto ho a hlokahala hore nako le nako o ko o ithe nako o itekole ho bona hore na e be bophelo ba hao le bo re eneng ke bo ntse bo tsamaelana le seo o ka o labalabela ho se fihlela bophelo na hobane if o sa itekole o tlo iphumana o ntse o tsamaha o kgeloa o lahleha o sa itlhokomele hore ha le hantlantle ha o sa le leto lele lo ne o ikemiseditse go di fihlela empa go ipha nako ya gago ko o shebe o ye mogokae o tswa gokae ebile o gadile gokae go o thusa gagolo gore o tlo o tsebe go etsa se tshwanelang o iphumane o ntse le tseleng e nepagetseng ga o fitlhelela seo o se labalabelang
5: o ka re motšha a ka tseba jwang gore mona ka nnete o tsamaya tseleng e nepagetseng bophelong
6: sekolo mo le ha re sa hola re le re rutwa go thwe go tlo fihlela ditoro tsa hao o lokela o be tekanyetso ya nako ene re re ke nako e khutshwane o be ne le morwalo nako e khutshwane nako ya bohareng le nako e telele short term goals medium le long term goals mme ke hona mo motla itekola go rana ke eng nako e ya your short term goals ana o fihleletse sone o ipetse sona na ha o fitla ho medium term ente yo libisa mo batla ho iphumana teng long term ke temelo re nke eng ka kotlolo wa atse o so le ka hare ho seo o sietsa ka ha ke etsa mohlala fela nka re ha o batla ho iphumana motho mong ka leleng o le yena mo oti o tlo tla na ka ho o qale pele o qale sekolo mona no fitela ho phethela dithuto tsa hao tsa bo matric ha o qeta ka dithuto tsa hao tsa bo matric ke mo motho iphumana o tlameha gona le o ye college-ing kapa o ye university ho lo ithuta lengwalo leo la booki mme re ga o qeta hang se re ya go di-long term scheme ole ga o se o le mooki ke di dintho tse dintse o lakatsang go ka di fihlelela bophelong profession eo ya gago so ke yona ntho e ka kgonang go laola gore e be o ntse o le tseleng e nepagetseng na o le motho
5: ke a utlwa Dr. Monyatsi na go tloelegile gore motho ya dilemong tse bo 13 go fitlhelela go 19 a be a sa tsebe hantle gore na o batla go etsa eng ka bokamoso ba gae
6: go tloelegile ebile ga gona phoso go hang and le ona tar enana eta mekhahlalo emobe emibedi nako ngwa etsa hala ona hane ka ona hane gore o batla go etsa ntwe jena ke ntho o e batla mo ifihlela bophelo empa jalo ga ntse o tsa male to le nana la bophelo o fumane le gore ke ending to di a fetwa ntwe lo nona hane pele gore o batla go etsa ebe ha o sana kgahlo mo go yona o qala engwe e ntsha mme motsha ha le dilemo ntse nana a soka a hlakela gore o batla go ya kae ha ke a ikotla a bona ka gona le mohlomong o kwaleile ga a tsebe go gantle go tlhokantsela ko gore a ke a thethele morao a itekole a leke go bona gorang ke eng ntho tseo tsa batlang go di etsa kapo ntho tse a nang le tšhiseo le kgatlhego go tsona ka nako e telele mme a bone ke ntho a ka qalelang go e etsa gobane ga itsedi dilemo tse nana o di shebile ke dilemo tse e fitlhelang mo lo fitlhela o phethela lengwalo la gago la bo matric go a etsala gore nana after matric o fumane o ntse o sa tsede gore ke lekala lefe lo batlang go le latela nako ngwe a etsala la se o fitlhile ditsedi tsa thuto e e phagameng jalo ka di-collegeng kapa gona university o ithutele lekala le itseng empa gara nako o fumane le gore aa ntho e nana e kare ga se yona o e batlang so jalo ka le bophelo le leeto go a tlhokega gore o ne o phetole o itekole gore o tlo qeteletse qetelelong ya letsatsi o fitlhetse seo se batlang
5: metswalle yona e ka ama tsela eo motšha a iponang ka yona le diqeto tsa gae tseo a di etsang jwang
6: metswalle e na le kgatlhamelo le tshutshunyetso e golo gagolo diqetong tsa gago gobane go na le mantswe ana a reng tikologo e e leng ka gare go yona e o bopa seo o bang sona mme metswalle e ba karolo ya tikologo eo o leng ka gare go yona metswalle ya gago o ka fumana e ka rane bona o ba bona se ba patsetse pele bophelong wena ntho tsa gago di satsaletse morago e be ntho e tlisa low self esteem o bone ka re nang ke eng o a tlholega kathe go a kgonagala gape ga o ntse o ka go saletse morago empa se metswalle ya gago e leng sona kapa e se etsa e be inspiration mo go wena so mona nka etsa mohlala gape ka bophelo ba ka gobane ke a gopola nako re sa gola mosebetsi mmogo le wena outia strata e be le motswalle wa ka gagolo re sa le dikolong kwano go fitlhelela a tlala lona career ya gae mo seyalemoyeng le wena ne re kgona go susumeletsana a bontsha gore o batla go iphumana a le ka moratshepe aha sa ke ka o ne o fumana jalo ka motswalle wa gae ke mo feleletsa re ya seyalemoyeng sa legae monana a isa dintho tsa gae didemo kapa a thakela jwalo ke ntho ya tshutshumetso le ena ka tlhakore le leng a bona gore rane ke eng ke na le bokgoni bo itseng ga o tla o tsa thuto mme a nsusumeleletsa gore rane ke eng tshisa ka moo leng ka teng wena kannete tshwantse o ye kwanana dithutong tse phaganeng o tswele pele ka ntho enana o se ka felela gae mona so ke yona ntho e le gore rane ke eng motswalle ga o na le ena le agana jwang mme le go thusana jwang gore le tle le fitlhele ditoro tsa lona mmogo
5: ke a utlwa doctor ke a utlwa mme re a tseba gore ha batšha ba ntse ba gola wa etsagala gore ba fetole botho ba bona jwale o ka re ba ka tseba jwang bona batšha gore ha ba fetola botho bona ba bona ke go gola kapa mohlomong ba leka fela go kgatlhisa batho ba bang
6: wa tseba kemo ha o ntse o gola ga kalokalo ga se gore naneng ke o se o fetola botho empa ke taba ya gore leetong le na le golong go lona se o batla go se fitlhela go na le dipehelo tse tlhokang gore o be ka tsela ya teng mme ke ka moo gore o tlo iphumane o ntse o nepagetse mme o latela sena se amana le se o se batla o tlo tlameya o be ka tsela e itseng ke bolela gore yona adaptation gobane o kekebe wa ba ka tsela e tshwanang le ya kwana mo o tswang teng empa o lebile pele kwana o tla tlameya gore o be ka tsela e tsamaisana le go nyalelana le mona mo leng teng go ya pele mo yang teng so re le batho go lokela gore nane ke eng re be flexible re dumelele gona go ka adapta diphetogong gagolgolo tse amanang le seo re batlang go se fitlhela mme gore o iphumane o sa kgatlhise batho ba bangwe diqeto tse o di etsang ga o di etse molemong wa gore di wena ya unang go tswa go tsona gobane ga o ka nka diqeto gobane o lebeletse batho ba bangwe ba arabele ka tsela e itseng mo le o tlabe o fosa goba o tlabe o etsetsa batho ba bangwe empa o sa etsetse wena
5: ke kopa hore ke ya mabenkeleng doctor ebe nna le ona re tla tswela pele ha ke gutla motswala wa ka ontsa ona le nna kemo eri re ya mabenkeleng ke a gutla
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefolo e habedi ha lefu ile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: Ho supermarket e tshepo feta you save. Ho belelang hore o tla boloka haholo di hlahisentse o di ratang. Di tlokontsa ka mehla le tseding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pokoma Weetbix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jesa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
8: Sekgorane Entertainment and Projects. Mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket cooler box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565

0: lelwa
1: Motswalle wa ka ontsa ona le nna Kemo ho polore re ntse re buisana le Dr. Monyati ka sehlosa gona sa ho etsa diqeto tse phetseng jolo ka motjha e re re tswele pele le yena Dr.
2: Hey, Kemo
1: ha re tswela pele nna le wena social media e re bontsha batho ba bonahalang e kapana le bophelo bo phetahetseng sena se ka ama tsela e o batjha ba ikutlwang ka yona jwang
2: social media ke ke le rumo le lona le fana ka bophelo hape le ya le a heletsa mme batho ba bangata wa fumana ba khalla go bona se go ka ba se ba se bonang go marandrang mole empa ba sa tsebe go go etsa halang ka morao go ka fumana e le gore ane ke emba cha ha ba iphumana motho re ke re thata hai motho ya dilemo tse le kana le tsa hai e ka re o fitlhetse ntho tse itseng kapo o phela bophelo bo itseng o fumane e bana le kgatelelo ya maikutlo mo motšheng mo a qetelletseng a lo etsa dintho tse ka beyang bophelo ba gae ka kotsing ka baka la seo a se bonang go marandrang ka tsebo e gaelelang kane ga a tsebe gore motho a tla qetelletse a le maemong ao a leng go ona ke eng ka na se etsa ne batho ne ba sa boneng mme ntho nka e kgothaletsang batšha fela ke gore motho le motho o tsamaya leeto la bophelo ba gae motho le motho o ipetlela tsela ya bophelo ba gae mme jalo ka motšha o lokela gore o dule tseleng ya gago mme o rale dintho tse e le gore o na le taolo o na le bokgoni ba gore o tla di fitlhela di tle di ntshetse pele empa o tle wa gafa kapa wa gateya ga o bona dintho tse e tsalang go le le wena empa o sa tsebe gore di gore tle di etsagale ke eng se etsagetseng ka morago
1: ha motšha yena a batla go etsa resete ke dintho di fe tsenyane tse ka qalang ka tsone
2: wa tseba ke kgane ke qala ke tlhalositse gore o bana le dipegelo tse o di begang e be wa itekola gore na ntho tsena o di fitlheletse ga ebe o sa di fitlhelela go a kgona go khutlele morago o tle o itekole mme motlhala e nka etsang ka ona e re kere jalo ka gane o labalabela go ka ithutela lekala le itseng ka mora sesoka sa matric go bo etsagala gore selemo se latelang o iphumane o sa ingodisa kae kapa kae go ka tswela pele ka dithuto tsa gago seo ga se etsagala se bolele gore bo se go fedile ka wena go bolela gore nako e tlang ke ntho tse o lokelang go di etsa tse o ile a tlhola go di etsa nako e fetileng gore o tle o fumane application o apply-ele thuto eo mme ga se o apply-ele o tle o kgone gore o ingodise ga se o ingodisitse o netefatse o latela o ya di-classeng tsa gago ka bonnyane fela ke gore ga ntho o sa e fitlhelela le ka go fumana gore ke dintho dife tse le tsa go fetisa go fumana seo mme o leke go fetola dintho ga sale o shebe gore ke ntho efe o ka etsang ka pelenyana mme ntse o ntshetsa pele go go fitlhelele seo se se batlang
1: ha re phethela Dr. ke tshepa gore metswalle ya rona ka jone ya utlwisisa gore re bua le Dr. mme ke a tseba le wena go na le tsela eo e o e fetileng jwale ga o ka eletsa fela metswalle ya rona o ka re gore na go etsa diphoso go bolela gore motšha o hlolohile na
2: Kemo go etsa diphoso kapo go kgotsa ga go bolele gore o se o hlolehile tsatsing la kajeno bogolo ba batho ba ntse ba ke le Dr. Monyati empa ga ba tsebe go letelaka lebile jwang e re ko tlhalosetse gore ke tle ke fitlhele lengwalo lena la thuto e phaameng la bongaka ke hangata e nka lemo tse pedi lemo tse tharo go ya lemo tse tlhano gore o tle o phethele lengwalo lena empa ka tlhakore laka go nkukile dilemo tse lesome gore ke tle ke phethele lengwalo lena la bongaka seo se bolela gore go nka dilemo tse lesome go fitlhelela lengwalo lenana ke hlolehile na tšhe ga ke a hloleha go la nna ba na le diphoso go la nna ba na le go kgotsa go la nna ba na le maemo a ne ke sena taolo go ona empa jalo ka ga o le motšha o na le toro o na le tabatabelo e itseng wena setebe wa latlhegelwa itlelela tseleng ya gago go sa kgathaletsee gore go kuka nako e telele go le go kae kapo o kopana le dipetetse tse jwang le etong lena la hao ke ka inehela mme go dumetseile go lokeile gore le wena o gotse o etse diphoso o ithute go tsona mme o tswele pele kasi la kajeno ka o fela ka keteka ke nnangake nantate ngaka go monate le wena ga ona motho a tabe a shebile diphoso kapo mo ile wa kgotswa teng go tla bo go ketekwa phitlhelelo ya gago ketelong ya maqetelo.
1: Atshe ke lebile gagolo ka nnete Dr. Monyatsi, ke thabetse gagolo go bua le wena. Ke a tshepa tlhe ka magapuisano e na metswale ya rona ka nnete e tla etsa reset e hantle ba bone le bona ba batla go tshwana le wena ka le leng la matsatsi.
2: Ke a leboga Kimo, mme ke a tshepa ka botlalo gore puisano ena ya rona e tla tlabolola le go bula batho ba bangata dikelelo gagolo go le bona ne ba iphumana e kare ba saleletse morago bophelong kapo se ba tlholeile bophelong ga fela o sa thofomologa. Ke ba motjha gore ntwa ga e so fele, e tlhotlhore o tswele pele, itekole go phisa dintho tsa gago ka manane, e tswa o kope thuso mo gaelelang teng le qetelelong ya maqetelelo o tla fitlhela ditabatabelo le ditoro tsa gago. Go fitlhela ga kana go tswa go nna ngaka ya lona, ngaka yona e tswa mapotlong a letsha le madute kwa-kwa e bang le mafelo a beke a monate.
1: Ke a leboga tlhe Dr. Lwena o bele mafelo a beke a monate.
2: Thank you, Kgaitsedi.
1: Thank you. Motswale wa ka re qeta go bua le Dr. Monyatsi, mme ga re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya lenaano ya rona la kajeno la 10 Zone mo re ne re bua ka wetsa diqeto tse phetseng jwalo ka motjha. Gopola tlhenana o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhagising ba kinelweng ka mane, mme ke nna Kemo, ke nna Kamogelo Marumo. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. Lives.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka majeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng.
1: Motswalle wa ka natefelwa ke mananeo ohle a tla latela tshebeletsong ya lesedi ho fihlela re kopana hape bekeng e tlang hodima hlohora tsa borobong me re balo ditabo SABC ke naka moloi.

kannete yena pina idutsi ho se ratwanga tsale sari ya FM PKMC e Butana le Stavigator batama le DJ Farrakhaya ba re fela jalo skwekwe kwe man namiri tla ke metsotso e mashime a mabedi le metso e mihlano ka mara go ra ena ya borobonga ka jano e teng mikiti e leng hore ha ya lokela ofita e leng hore le sari ya FM ke karolo ya teng mafelong ana a beke ka jano re bona hle gore se bini se tumeng ha holo Africa borwa sa mino wa botumedi se bini se ratwang ha holo le bo se khobela ka jeno e wetsa mokete wa hae wa selimo le selimo e leng hore le sedi FM ke karolo ya teng eta thing lena la ka jeno ka nete re tlo kitika ha monate le lebo se khobela ka bona ka val oh monate mo kalo ho tla hlobe monate ka bona ka val motemele ngore ka nete le sa di FM le tla be le kitika fela jalo le lebo se khobela mo kitona ke all white total brace and

0: motsotso ke metsotso e mashima ba bedile metso e mine ka mara gora ena ya le shume a karolo ke abo pedi ya serra twanga tsane seri fm ba meritse di teng di tabatse le ngore re bone di etsala ke kwano ka re Africa borwa tse le ngore re le ra utlwa bohloko wa holo fela ha re di bona di etsahala e re bone ha akaka pa the legendary banawe Babsi Mlangeni kanneti arisia lefasing lena le ka kwano Babsi Mlangeni ao banawe o sarisile bana ndate mongolo Babsi bana ke hopola ke na le yena ka selemo se seng e le mokete ka mona ka Dr. Rantlai Molemela Stadium ka mane ka Bloemfontein ke ne ke na le ena ka mono re bua le ena ka mono re bua ka mmino wa hae e le ntate e leng gore ka nnete o ke motho e leng gore o kgona gore a dule fatshe le wena a o mamele le qoqe go be monate ga ke ketela go bua le ena ke a kgolwa ke kgweding ya July a ntetsetse ebile ke gopola gantle e ne le ka Mandela Day a re ee DJ Lovers ke utlwa gore ko wena ntse a tshwere ka moo o nne o pole mmino wa rona ao banna we e ne le motho e leng gore o rata mmino gagolo mongadi Babsi Mlangeni le mong tsa gae tsena sa le go tsona o na ntse a le motho e leng gore o mamela radio e ntse le motho e leng gore o ntse a rata mmino gagolo fela ntate Babsi Mlangeni a mfounetse mona banao ntate Babsi banna ee ga moya wa gae o phomole ka kgotso ka nnete mora wa gae ke motho e leng gore ke buile ena ka nako tsotlhe ena ke Lebo Mlangeni ao ngwana mme tshediseha tlhe ngwaneso tshediseha tshediseha tlhe ngwana mme ke bophelo bo jwalo ngwana mme madala ka nnete o kutse o bone madala o kutse ngwana mme ga e sale a kula tshediseha wena Lebo Mlangeni ke mongwe wa batho ba e leng gore le ena o etsa mmino kwano Aforika Borwa mona nkanka e le motlhagisi wa mmino yena Lebo Mlangeni ao banna we abuti PR banna tshediseha ngwana mme wena le ba le metswalle ngwana mme ba gaufi le wena le tshedisehe ngwaneso ke tatlhogele ena ya ntate Babsi Mlangeni ao banna we ga moya wa gae o phomole ka kgotso ke tse leng gore he re bone di etsagala kwano Aforika Borwa ka labone botsiu piena re tswile re bona hantle go bua ka yona ka labohlano ena ya ntate Babsi Mlangeni mamelitlhe dingata ditaba tse e leng gore ka nnete ke tlo o fa tsona tse e leng gore ntse di etsala ka kono ka rona ena ya rona ya Aforika Borwa e tsafala bonnete ba ore ga o fete o dule o ntse o ditse mono he o ntse mametse monate wa salemoya o ntse o natefetswe jalo jalo ao banna we o kae wave rider wave rider
1: tšhetšhe dumelang bana beso ya le dumedisang ke wave rider aka makhubu o ntse o tshwere yunibesithi ya marato DJ Lovers go lesedi FM

ubundi nikikuwa taruche ndo amanda alifuona lebea

Sele to kisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paralysis ha ba o tswa etale le Sele FM ya Balian tle ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke ekeke ifihile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ithetang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa le bala bophelo bohle ba hao ya sehlekehleke se tumeng sa ba etlo re ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se yo emetse hashtag Lesedi FM travel

ho ba se tosa mo kha wa ANC se komiti ya naha ya phethahatso ha ho bulele hore se tose o selokela sebetsa mmusong polelo ena e hlalela statementeng se phatlalitsweng ke mokga wa ANC mo ile kang ho hlalosa se etsaetseng ka setho sa yona sa komiti ya naha ya phethahatso Andile Lungisa. Lungisa o makaletse ANC lekgotleng la dinyewe mo a pepetsang ho ntshuwa lebitso la hae lenaneng la ditho tse iketelang ho ba bonkgetheng ba setulo sa ramotse wa lekgotla la motse la Nelson Mandela Bay Metro dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. O re ke yena ya neng a le ka hodimo lenaneng. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re Lungisa ha a ya atleha nakong eo ho neng ho hlahlojwa ditho tse teng lenaneng leo. ANC e re batla ho sebetsana le taba ena e latela metjha ka hare ya mokga e seng makgotleng a dinyewe. Nyewe ya Lungisa le ANC e kgutlela kgotla ka la 12 kgweding ya hodimo. Mokga wa African Congress for Transformation Act ka bokhutshwanyane o ile o thakgola tokomane ya yona ya boiketo ba dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse toropong ya Welkom provinceng ya Free State ka jeno. Moporesidente wa Act Ace Magashule o lebeletse o tshetlela puo ya setlhogo go thakgolweng ga tokomane ya boiketo ba dikgetho ya Act tlasa mmokotaba o reng re a hlasela. Act e re e ile go iketela dikgetho diporofenseng tse nne e leng Gauteng, Free State, North West le Eastern Cape. Mokga ona o theilwe dikgweding ya Phato selemong sa 2023 mme o ile kenela dikgetho tsa naga tsa selemong sa 2024 mme wa ikgapela setulo se le seng lekgotleng la ketso ya melao Free State.

moga wa ANC o phatlaletse statement mo e le ka ngohlalo sa setsa haitseng ka setho sa yona sa komiti ya naha ya phethahatso Andile Lungisa ka mora hore le bitso la hae le ntshuwe lenaneng la ANC la ditho tse iketelang ho ba bonkgetheng ba setulo sa ramotse wa lekgotla la motse la Nelson Mandela Bay Metro la Eastern Cape dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. Lungisa o re ke yena ya neng a le ka hodimo lenaneng leo. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re Lungisa ha ya tsamaya hantle kapa hona o atleha nakong eo ho neng ho hlahlojwa ditho tse lenaneng leo. ANC e re batla ho sebetsana le taba eo e latela metjha ya ka hare ya mokga e seng makgotleng a dinyewe. Nyewe ya Lungisa le ANC e kgutlela lekgotleng le phahameng la dinyewe le Johannesburg ka la 12 kgweding ena e hodimo.

0: ditaba tsa hora ena ya leshome le na le metsumedi di fella mona imameletse ka re tsantsa lefatshe hore nya pele re ka ofela
1: ka ona motsotso o mametse vele molomo autostrada.
2: Ke tsela se meso so ka mara ho rala shebele mesimedi ding ke tsa jwa jwa tlantse ke ba ke fetela ka mane ka Gauteng vele moloi o malala otswe le bo se kgobela ntodi monate ka kwana tla be re le kwana Gauteng ha mmamorao re lo ja monate mamere se belo tsela se di dumela le bitsola ka dipontoa selebo ke di tshwere kwano diphaposing tsa gaso re ke batla ngwane e sokwano ke mvololo vele moloi abuti ho jwa
3: ela ngwana mme ponto petse
2: re petse a jwa mme malo di buka mo
3: ngwana mme a matle a bona hala hore ke a all white total praise and worship a matle o hlaile maru a maswi wa tshwanang le rona
2: a ke rutse aba mme di ntlele tshinyana go he re hle ke thapotsena ke di lahlela ka kwana ka montho di etsa langa teng ngwana mme
3: Mwana mme ke leboe a pitso simane dumela mabodi wa tshebeletso ya lesedi ho lele haufi mo ka tswe mabetse ka jeno kudumedisa re le ka kwano ka mme ya tona sports ground eleng all white total praise and worship na no lena ke re ka ofela re tlo mata na lohena re ya horengane ya boraro mabedi re tla ka wotlwa ka kwano ntodi mona teng ntodi dumetse all white total praise and worship le bo se khobela le sedi fm re teng le bong se fitilenga 2025 re re le mane emerald meka jeno re motseng ona wa mayor tono mabedi dingata dinto ditaba tse re tlang ho fa tsona ka jeno hobane ha o le ka mona mo mamedi ka mme ya transport ground ho so le jwalo batho ba bangata ka tsiletso sa mo mamedi itse di heke ha di bula hore nya le shumele motselo monga ya ba ho sontso o phetisela ho ntso o kena na tlwa batho ba tletse ngwana mme o le tseleng khana ka ke lohloko hlo matsetsa mararo go di amphalane ke go di ya dipalangwang nna ke mvololo ke uthia strata ke tsa majolo le jonito ke na mhlaisi wa lena la ka jeno heri maboya o teng ke mono teng le katlego mabalane ba tla hlebetse bonnete ba hore diketsalo tso hletsentseng di etsa la ka kwano ka mme ya tena sports ground di bona ho marangranga di gokanyo tsa le sedi fm ga re latela hashtag re ka ofela hashtag All white total praise and worship ati re tsa male bana be sokwano ba tekhniki be tsa re mamedi re tla bona re hlokile ke ba le gotlala gaso la Africa borwa mona Johannesburg kukuletu mathebula le talita ao ke batho ba bomme ke basadi ba itshwere ho monate wena ngwana mme pitso wena pontwa selepo re pele re thagola ha re hleke mabenkele ngwana mme e ra re gutla re nke pina hona le morotlo ya teng ka morapina ithada
4: na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e kgethehileng ya holofet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka llaboraro le leng le leng labotlhano le leng le moqobelo o mong le o mong ha o tsomana le matlotlo a patiweng e be o spinela ho hapa ha holoholo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
5: ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao bophelo ba hao bo tla ntlafala mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapo mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapo stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouane kapo phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapo o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hloke hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
2: a re etse tsena vele e ngwana mme
3: e ngwana mme re a le boa bon daring ke a go feel podile ha re khutla hona le mo riyanteng e ithada

0: Asimo he mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi metsotso e tsira mahe mashuma mabedi a metsirobonga pele ho tla hora ya pele re ka kwano ka motseng wa Gauteng mona masipaleng wa lehae wa Midvale Meyerton Sports Ground mo leng hotle ka tsiletso sa mo mamedi ke bosweu bo kopane le botala jale re tsama le mme le bosigobela all white total praise and worship le le bosigobela le sedi FM wa tseba le mang se fitileng re qadile ka mane ka Emerald hela o slebu
1: morong
0: o pitsa ntla ga itsera
1: ka ke a phela nneso
0: ke mang elo o ihape le monse
1: ka nnete nana re a ganya re ganya gotso
0: ga itsera ka re o moela re ka ofela mona ho le sedi FM ke ba jotsitse ba utlwilang tso le sithale mano o theola moya
1: awo wa tseba ke mahau wa modimo ka nnete re leboga modimo ka tsatsi la ka jeno wa tseba gore ke letsatsi le modimo a le entseng gore re thabe re nyakalle ka gare go lona eng gopotsa se fela se le se reng thabang le nyakalle rona ba etsa
0: dibe
1: re a thaba re a nyakalla gobane re fumane mohau re fumantshe mohau jale o buile ntho ya botlhokwa gore re ka mona ka lehaeng la rona le letšha ka mona ka Midvale municipality re bona batho ba tswile ka nnete ka magalo otlhe ba tswile go tswa bo Limpopo bo Gauteng bo Freistata gore re leboga modimo ka nnete
0: auslebo le monse fitileng re ne re le Emerald ka jeno re mona Meyerton Sports Ground re fetotse sebaka bakeng se setšha ka jeno mo momamedi ya ntseng a le lapeng a tla kwano e mongwe gore ei kgona ko utlwang ga e sale ke le maphatephate ke batla olo fumana tikete nna tikete di ntse di fumane
1: ao ka nnete ke tlabe ke bua leshano le tankisang diheleng ke tlabe ke bua leshano le tankisang diheleng ga nka re ke a tseba se ke se tsebang ke gore ke a golwa ne di le mmalwa goseng jale re a tseba gore ka mona batho ba gotse ba bangwe ba tswa mesebetsing ke mafelo a kgwedi go ba bangwe go ba bangwe ba sa bantse ba eme mare he motho a ka nna ikenelela ka mane ka compu ticket kapa ga feta ka Shoprite a shebe kapa ka mane ka web ticket online fela wa itšhabela gore o potlake gore ntse di le teng go monate ke gore re mona letsheare lena kao fela go tloga gona jale go fitlhela ka gora ya lesome bosigo jale ga o bona gantle gore o so qetile go ja diphaphata le go so qetile go nyadisa ae dikgomo a sedi

0: haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa botlhakanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
1: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
2: Ka ona motsotso, o mametse fela molomo.
3: Ke moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 8 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme mohlodi ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hula ha dinomoro ka kotloha moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, loto ya naha, dibapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Mamadi metsotso e tswira majwalo he 18 a pele wa tla hora ya a pele kwano ho lesedi FM re bapaletse pina manate lenyo ratebe mamadi re di tshwere ke tlanka le buso gobela ha re inceba re sa tswa bua le yena kwano jwalo ka utlwa re hasa ka wotlwa re le ka kwano ka Meyerton Sports Ground province ya Gauteng. Re tlo bua le e mong wa dibini wa pere hantle banna wa pere hantle John mofe ditse jane tsa ha e mona ntate tshepiso mpotle o teng ka kwano re serena le yena re tlotla re bua le yena re utlwa hore o re tshepisang ke hona ya tlo khona tlo hlwa sethalasane wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi ntate tshepiso mpotle dumela le ka ntate
4: ga luisa
3: eh di a jwa
4: wa loka ngwana se mona lwa
3: tshabela ho bona
4: amen amen
3: hallelujah tshela bino ho ntse le tense go papa
4: hanta ho
3: ai wa re pidisa ba
4: ja utlwa ngwana mme
3: le mong sa 2026 re mona Meyerton Sports Ground all white total praise and worship le lebus khobe
4: thank you ntate wa
3: sirin se wona ntate tshepiso mpotle
4: wa tema ngwana so ke dumedise barati le mathase di balise di FM ka sena sebaka ke tare ho wena ke tlotla e kgolo ho ba mosebetsing ona o kang ona le pitso ya teng ho nna ke nka e le pitso ya bohlokwa haholo le ho batho ba vale ka kakaretso le ba kantle ho vale ka kakaretso ngwaneso bakeng sa mosebetsi ona moholo wa kanakanang
3: ho na le potso ke batlang ho botsa yona ntate mpotle ha e sale o le teng mminong le ga jeno teng o hlompha nako ya mokete jalo ka sibini ho dibini tsentseng di tla dithutuwa motho o a tseba ore o hlwela sethala ka nako bang o iphitlhela ka nako e lebidi la tamoa fela ke so e bone ho wena ntho o ka re ntate bohlokwa ba nako meketeng e ka reng ena jalo ka sibini ke mofu
4: Louisa wa tseba ho etsala ngwaneso o tlamehile go qale o hlomphe wena pelepele o hlompha mosebetsi wa hao ha o ka hlompha wena pele o tlo kgona go hlompha mosebetsi wao gobane ga o ka tlhompha mosebetsi wa pele empa o sa tlo kgona go se tlhompha nako wa utlwisisa sena se re se fiweng ke modimo tlamehile re se baballe gobane ga modimo a o file talente qala o e baballe o e tshware jole ka leheske le ya tlhotlhega bo ka galatsa wa utlwa ngwaneso gobane gangata ga o bitswa o thona le mosebetsi o itseng Louisa o tlamehile o etse gore o fitlhe pele ho nako eo e baletsong go tlamehile o kene kalaneng wa utlwisa ngwaneso
3: e bohlokwa
4: bohlokwa haholo ngwaneso
3: re lebella eng ona e pina tsa di ngata ntate ya le ha o tsama ne le mo mamedi la peng ya ntseng a tla letseleng re lebella eng ntate tshepiso mpotle
4: ba tla bona se fofane manka
3: ah
4: a ke ba tsama ke tshepiso he la ai ga tsa ba ntwe mo ne bile ke ba tla tsama haya ngone so ba tla mele ba utlwisa ke fitla mana hore ka nnete modimo mfile matla hore ke sebetse ke ba sebeletse ke ba fetse ba selebeletse ngotswa ho nna kere sibini seo ba se ratang sa Afrika Borwa mona ngwaneso
3: ntate Tshepiso Mpotle re lebuile haholo ntate wa ka ebile o hlomphile ge ba siwa bona re
4: batlega kganya kgotho ge matlhwa
3: ba tla re bona go marangrang a tshebeletso ya lesedi ntate ke lebuile
4: halleluya loisa ke itumetsa haholo
3: a se mohe momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ntate Tshepiso Mpotle ke mong wa dibini tse tengwano tse tlongo thabisa batho ba ka kwano all white total praise and worship le lebuso khubela rena re bua le ena kwano tshebeletsong ya lesedi a mo mamedi o tle shutu entle ka tsile makatsang o tla mona ho marangrang a rona a di gokahanyo tsa tshebeletso ya lesedi ngwana mme ponto ha re o tle re ba utlwisa ro ka jeno ka kwano ka Mayor Town Sports Ground all white total praise and worship ebe reng ka pina ngwana mme
5: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole Lesedi FM ba utlisetsa All White Total Praise and Worship le lebose khwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebose khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082 365 6565

0: thare le koletsa boemo ba lehodimo jo le ka tlhophisitswe ke ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo ba lehodimo Tshwane porofenseng ya Gauteng le kwaetso ka kgotha dibaka o phodile Mpumalanga le Hlakile o phodile fela o futhumetse ka Lowveld porofenseng ya North West le kwaetse ka kgotha dibaka o phodile fela le kwaetse ka mafafatsane a itirileng a di a duma ka bophirima Profensi ya Free State le kwaetse ka kgotha dibaka o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le ka botshabela Profensi ya Northern Cape le kwaetse o foka moya mme o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di a duma o namela ka borwa botshabela Profensi ya Western Cape le kwaetse ka kgotha dibaka ka bophirima bo hole fela o phodile dikarolong tse ding tsa profensi ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Karolong e ka botshabela ya Province ya Eastern Cape le kwaetse ka kgotha dibaka mme o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Province ya KwaZulu-Natal le Hlakile ho futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Ditaba tsena tsa ho rapele e leng tse akaretsang tsa lefatshe di fella mona Imamele kgaso e latelang ya ditaba hore nyane ya bobedi mme tsona o tla di balelwa ke Rabosana Majiehe. Ho tswa ho nna Nakamoloi ke re hi phaphathwe.
1: Ka ona motsotso o mametse fele molomo.
2: Ha re le bowe le kgolokwe, ha re le bowe Nakamoloi ka ditaba tseno tsa hora ya apele. Orbe hantle botsegeng metsotsong e le shome ka mora hora ya pele dumela mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tla ka wena ka botlhwa ra hasana no lena la re ka ofela re le kwano Gauteng motseng wa Meyerton Sports Ground ke mo re lenteng all white total praise and worship le le bus khubela ke mo teng re tlang ro hasetsana no lena la re ka ofela re le teng maqhubung ano a FM a 87.7 ho ya mano 106.6 ke a tseba we mametse mano SABC Plus app re mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo mamedi la re ka ofela ke a bona melaetsa lona ntse ke na ho marangrang a dikgokahanyo tsa lesedi FM re tla e bala le yona jalo ka ntse ke na jalo mo mamedi ke tsamaya le mohlaisi wa lenaneo ka jeno Jonito ha o sebetsa le John ha o mamedi ho monate ha o sebetsa le John o mathafela jalo ka sebohudi me ke tlo bua le ba mamedi batswa na hengyane ya Lesotho Maseru ke ntate Tiko Seboko le mme Matumelo Seboko ke basotho ba rela itsa rutwa le Sedi FM re mokete ona wa all white total praise and worship o teng ka jeno rara re tsela mogare e re ke qale ka mme Matumelo Seboko dumela re omele ho le Sedi FM pitsa ntle ga itsira
3: kho tso hlengwane se ke pitse hantla ho lo ka nete
2: re ya le bua mme
3: ke ntate ke ya le bua ha hlengwane
2: ntate Tiko Seboko lwana re ru wa boela ntate wa ka pitsa
4: ha monato phela ha nkhivile
2: ha mo ntate wa ka bile ke pitsa ke na le lona jwale ke pitsa ofe
4: ka nete ke khotso
2: le bona ka jeno motho a ka batla ho tsiba ba nna la tsela le mo ka re latla ho le ha ka Gauteng maboneng ho ba nne le mo ka jeno
3: jo re tle mona ka nete re tlotla re thaba ha mo re thaba boteng boteng ba modimo ka nete ke yona fela ntho e hlentseng e re ntseng hore re tlwe kwana le Sotho re tle kwana go tlo thaba boteng ba ntate modimo ka nete re thabile hle mo leso
2: re ne re o tswere mokete ona le monse fitileng na le qala o tla le monse ka ba le monse fitileng le ntse le lete
4: generalete
2: hela ne
4: le re le ba le le monse fitileng re re le Fanta Bay
2: ba le emerald ha le fitwe ke mokete
4: ha le fitwe
2: ho ba neng lo rata ha kana king sena ka jeno se le setletse kwa lo re sibini ke mang sibini e o le batlang ho bona stale mang
3: a tsaba ngwe so ihlile ka nnete hore be re mo ka nnete re thabile ka tsela kgethile ihlile ntho ya rona ko phela ka lentswe ha o le thole re ka sletsang ka le ka ntle ho lentswe la modimo re phela boteng jwale tsatsi lena ihlile re tlile ho bana re batla ho tlo bona batho ba bang be leng hore ga ba bona last year jolo ka mam Lusanda Beja jo ke mo thabetse ka tsela kgethile
2: no re a lebo le mamela le sedi a ho lo maseruma
4: ha holo fela be le re mamela le sedi
2: yes
4: ke ka le baka lena le moketeng ona re ke keng ga fetwa go utlwa le sedi go utlwa go lebo e le yena Hanka Tumihi ke yena the main artist ibile le host mona yo re motlela mona bo matema bontan ba bangata re ketse bona kwano ke yona nthwetsang gore re utlwa gore le mo safetileng re ile ga bateng ga utlwa gore ena yona ha se mo ketolo kela mo fete mo
2: ha le sale mra le ke ntate le mme
4: ho jwa
2: ke nako ka le mmo
4: ke selemo sa bo 16 se
3: ka December re tsheta 17
2: sa tla ke le meme mana ho ke nako a se zwa bilion so dar ke re pele go dutla lona no ke taba e bona tsela motho e monga ka botsa jalo ka le ntate le mme bo hlokwa ba o tsa ma mekiti e tjena jalo ka batho ba phela mmoho ke bofeng ba nako go tla fumana lo a go le bona batho ba bo ntate ntate Facebook ha ga tutsa male ba fumane ha ke sa tswa ga dula ke le majiteng fela wena ke mona le mme Facebook le mmoho le mo se fitile ne le mmoho bo hlokwa ba o re jalo ka batho ba pela mmoho mo lekane le mme le tsa me mikite ga re nyena ke bofeng
3: hey the weather again be my fella he seng ka sibulela fela go re fela ka nnete ho re re be re mmoho re tsama ya ha mmoho
2: yes
3: e tle re tsoseletse me ya rona
2: yeah
3: ke thaba tsena boteng ba modimo e le ho re re tsoseletse le legato la rona ho modimo ho bana ha re beile modimo ho dimo ho tsohle di thotsa se di a loka mmele la pala gona le ya phela
2: oh yes
3: ka ho ihle ho re be re mona ka nnete re tlotla re tsosolosa me ya rona re thabe
2: bana bes re ke se ke ga le janako ho sontso qadile re le buile ha hola letlile le buile le rona ibile ke ya bona ntata ha batle ba tla ba bona ho mosotho
4: ha ke ha bolo ha ke ha
2: le buile ho bana beso
4: le buile ho lo ga thabetse lo bana be le ga thabetse
2: ba di se di sela pe mana ba u tse papa le baba me le ntate ba ke
3: bona hello hello hello baby hello to me lo go hlala ke le ile ba ku
4: le lu ga ba di se le ga
3: tla ba ga tu a ge monna ti mwana da
2: ei tata
4: ga le bua ga le bua
3: ho lo
2: thank you bana beso mama di ke ntate se boko le mme ma boko ba tswa maseru le sotho ba re rteng le rona e bile ba hlomphile mokete ona ba medi ba apere tsona tse tshweu he ba tswana le rona all white a total a praise and worship le se khobela ke tsona tsentseng di etsa hala ka kwano mo ba medi le shumela metso mehlano metsotso hantle a kamera hora ya pele re thobale tsona re tla nna re ba bitse re buisana le bona jwalo jwalo re thobale tsona mana tingwana mme aponto wa selepo re late DJ Qness o tsama le oluhle ba re fungama ona mathe.

ona motsotso o mametse fele molomo how to just rat na konyena ya sehlasa selemo ha dipalisa le dipate dithunya mina ha e gaba.

0: Mamedi ke pine manati speaker are current re ba metsetseng le shimele motsulumong ka mara horena ya bobedi re ka ofela to all white total praise and worship le bo se gobela mona Mayor Town Sports Ground re ntse re buisana jwalo le ba mamedi ba teng ka kwano jwalo ka utlwa la ka jeno le tsamaye jwalo ka tloelo lenaneo mo mamedi rofa dintlha le diketsagalo tse etsalang mona mo re leng teng mona mo le monate wa matha gaitsedi ya ka banna Katlego Mabalane ya ke mosebetsi mmogo le rona kwano etsa mosebetsi o motle kamana ka motsweding fela wa tseba motsweding le letsedi FM ke ntho e le nngwe re wela mona inland combo o matile jonito o tlile le baeti mo mamedi re bua le bona kwano ke batho ba batjha ka nnete le bona ba tlile moketeng ona o motle ba apere hantle re qala ka wena ngwane shopo jwa
1: a ke a phela wena o phela jwa nga butu aka
0: a monate wena o mangotswa kae
1: ka lebitso ke kananelo le sesa ke hla ha qwaqwa haye ke qwaqwa riverside
0: o motho wa qwaqwa o tlwa qwaqwa straight ka ba so dula ka
1: mo haye ka mosebetsi sekele ka fixback
0: o fixback tabela o bona ngwana mme ga itsira ka wena mang
2: re lebuile motshweneng
0: ga itsira ka wena o tswa kae
2: ke tswa sa Solberg
0: o tswa sa Solberg ha re tle wena kana ke
1: kananelo
0: go baneng o le mo kaje
1: ke nana ke mekete mong e loreng re gona go ithabisa re le teng re le batjha re gona go risa ntate modimo hape re nate felo ke dibini tse loreng re a di rata o di mamela nako e kgolo le enyane
0: ha isale mokete ona wa all white o etsa hala o qala ho tla ka
1: ke kgetola ka la bobedi ne ke le teng le mo se fitileng ha na le Emerald Casino
0: kajeno ke sibini sefe se o batlang go se bona
1: ke nana ke batla utlwa qoli haholo go ke batla ka mpinele icilongo ha qala bina icilongo go ke kutya mfodisa moyemo go ga bona nka utlwa qoli ke tlabe ke gotsofetse
0: no ke taba tse monate wena ga itsire ya ka ke mang o batlang go mona le gore go baneng o le teng moketeng o bana batho ba ba tsare tloetse ntho yana gore ke mapiano fela meketeng e ka reng yena ya mmino wa sedumedi ha re re biteng ma
2: nna ke ke filogore ke nako ya ka le ntate modimo ke tse nako for modimo ke tseba gore ke tlo engage le ntate modimo ke gole tsotlhe go yena tseng kgathatsang
0: le e kena kereke
1: e ra kena tle re ka se tlhagisa e kene ra e kena
0: ke ke nana fela le fapoe o dumedisa bang ha e ka
1: nna ke batla go kinemedisa batswadi ba ka qoqwa mane mme le ntate ke David Tebole sesa le voisa analysis ke re ba dumela le bohle bang ratang ke re ke le dumedisa
0: wena kgaitsedi ya ka
2: ke ka rata o dumedisa ntate moloka ka qoqwa ka mo ke ntate molotshwanya
0: o dumedisa yana fela ho batho ba tsileng ba tlang ka kwano le ka reng fela o bona maemo
1: ke re potlakang sentse re natefela ka mona se re bone dibini tse pedi so ha o ntse o le tseleng o ntse o itukisa o potlake o tla fetwa ke tse ding go ba le mmele bo ntsare binela ha monate mona ko re nako e kgolo leng yane wa hlana dumedise ka sefela jalo ka le motseba ke motho e le goreng o tumme ka o bina difela so ha o ntse le tseleng potlaka o tlo natefelwa dintho di tsamaya ha monate hona wa haesale
0: bana beso ke lebuile
1: le rona re lebuile haholo tle tshebeletso ya Lesedi FM
0: eithada mamedi ke tseo ditaba ke ba bang ba batho ba batjha ba teng ka kwano moketeng ona o mogolo le bona ba re teng re le batho ba batjha re salle morao meketeng e kareng ena re tlhoka re be teng re batho ba thapelo mme ba teng mo mamedi le shumele metsemetlhano metsotso ka morago ra ya bobedi mamedi o tla gopola le mong sena tshebeletso ya Lesedi re leba ka mane ka ka Bali leeto la Bali re bala matsatsi o se o setse matsatsi a mmalwa fela re tlabe re pala manonyana tshepe re le ba ka Bali ha re ba utlwisa ngwana mme Ponto wa Selebo taba tsa Bali ke tsena
3: baeti ba Bali nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re le ba paradiseng ha e ba o tlo eta le Lesedi FM ya Bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke ekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o se o le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Yes, shake it, shake it, and say to men, Sabah. It's all the how to pop. I'm going to leave my mouth for faneng ba matshaba ba OR Tambo re libile go ithabiswa mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 me o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi

0: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beat, shebang.
2: Mamedi Betsotso e dula hantle. A se mo he ngwana mme Bonto wa celebrity a leboa. E dula ho mashume a mabedi ka mora hore na ya bobedi. Lesedi FM pine bana tino ren pure. Come with me by Walter Hamanati. Ao mamedi dintse dietsa hala ke bone o teng GM wa radio ntate siphelele siqaso lena ke mone ya kena lena o teng ka kwano ke mong wa batho ba tlong o tsietsa mokete ona tuli baby ke yena plaka tuli za le nesti ke re ke home ke je home tuli re home mamedi re teng re le basebetsi mmoho basebeletso ya lesedi ka kwano mo lesedi FM le leng teng re ba teng ka nnete le rona thulono le teng le mong se fetileng
3: ke ne ke le teng gaitsira ka mavela se selemo se fetileng ga e ne e tshwaretse ka mane ka Emirates Casino
2: tuli dumela ko amela se ko
3: Ho ho tle mavela se ga o ka hopola le selemo se fitileng le ha boemo ba le hodimo mona le mane bo ne ntse bo batla bo kwahela bo bula bo kwahela empa ho ne ho tletse e le botle bo bo se o fela bona bo re bo bonang hape bo tle bona bo ka mona ba tshwa ba hlomphile simia ya tsatsi lena ya all white ha ke so bona motho a bereng khubedu a mmala o sigo ga mangeloi mo a re manyeloi ka ofela ka mona ho ho tle wena mavela sa ke ke na mane heking
2: Ke ile
3: ka thaba ke kopane le bonkgono.
2: Oh yes.
3: Bonkgono ka re wa tseba mmino ona wa sedumedi.
2: Yeah.
3: Ke mmino o sa kgetheng. Ke mmino wa ngwana monyane, ke mmino wa bo ausi, ke mmino wa bo abuti, bo mme bo ntate, bonkgono bo ntate moholo. O kgona hore o kenyeletse motho e mong le e mong. Jole ka nnete ke botle ka nnete ha o bona re le ka kwano re le karolo ya mokete o mokana re le Lesedi FM. Ho hotle ka nnete.
2: Bohlweki.
3: Bohlweki.
2: Baga sena se se tle thuli
3: gore ke ha o kena fela ka toropo mavelas.
2: Ai.
3: Mid Valley ke se seng sa dibaka tse hlokileng ka o fetisisa.
2: Sho.
3: Ho hlokile. Tengweleng wa e bona e boemong bo botle
2: mme ke bone ke ne ke bua le mele ntate ke bone ba tswa Lesotho ba tswa Botswana di-provinceng tse robong ntho nthabisitseng thuli batho bana kaofela ba re taba tsena re di utlwile Lesedi FM
3: kaofela wena mavelas ha ke le hae mane pele ke tloa jale ke sentse ke apere boseu bone
2: yes
3: ha ba feta mane batho strateng tse ba re ke molelo Lesedi FM ke molelo ko go ba bona ka mogapo fela o ba hopotsa gore gana go na le se etswang ke Lesedi FM ka jeno sa all white
2: ke ka gona
3: jale bona ha ke bona ha re bona mona thuli a pere all white
2: re a tseba ke molelo ke ka gona re bitse bo rragwebo botlhe gore e tlang le tsetele ka gara Lesedi FM mme le keke la tsetela fela le tla una molemo o maatla ka tsela e tshosang
3: o maatla ka tsela e makatsang wena vele gobane jalo ka ga o tsho ha o ntse o buisana le bamamedi ka kwano e mong le montse a re ke utlwile Lesedi FM jale nagana na ha o ile wa tsetela go Lesedi FM ka kgwebo ya gago
2: ka milione tse ka
3: ke batho ba bakae ba tlabeng ba tseba gore o na le kgwebo ya mofuta o itseng sebakeng se itseng e rekisang dintho tse itseng
2: oh yes
3: ke menyetla eo Lesedi FM ba ka o sebedisang go ya Lesedi FM gore le bona dikgwebo tsa bona ba kgone di bapatsa di tsebagale gotlhe
2: Momamedi ke mosebetsi mmoho le rona Tholwana Moletsane Thuli baby o teng ka kwano me Thuli ke a leboa mosebetsi o qadile wa tseba ntho ke e hlompang hape Thuli e ne ka batho ba bangata ba e le gore ke di-event organizer ba ka ithuta yona go tswa go lebu hlompha nako
3: lebu ha e re fela 20 past 11 ke ha palama stage Ke pala ma stage ke hantsa pala ma stage jale ntse ke ratang hape wa tsama ha ole mongamokete o tshwere ka thata le bo tshwere ka thata ke yena di pakeng mona yantseng a kena di pakeng mona abina ho kena di bini tse ding a kena di pakeng abina ho wa bontsha hore mosebetsi ona ke itetse ke mosebetsi wa ka ke tlo etsa bonnete ba hore bohle ba tlileng mona ba kgotsofetse
2: ha ke so utlwile mike tswitswi tuli baby
3: mavela
2: eithata a re ka le nna se ke tla tswa go lo iketsa ka ofela ka mane
3: hamonate mavela
2: rona re ka mane
3: It's on a little bit.
2: Fela ke mosebetsi mmoho le rona tholwana moletsane mashume a mabedi a metsoetsi le tseng ke metsotso ka mora hora ya bobedi re ka ofela re hasa ka wotloa re le kwano phapusing tsa gaso ponto wa selepo ntsa laola sepetepete a re bitse Caspanyo Vest mo mamedi a wotle bine monate a re Tito Mboweni
0: ka ona motsotso o mametse fele molomo.

re ba ha modise re ithatela di dilo tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re libise di tebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di thelolo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tlo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.

0: di tshepi LA ro tsa male khutuza na tjala we sa ilo ba tla ba tla metswintswinyane ka monu a ke ale la sa ho hamana baka ke sa ilo ba tla di weri wetla bana ya tshepa moro wa na le ribeti nane lona o dengana tjala ka Ibe le shwa bele teng na tala mo bana. Barna le shwa be king. Ha ke la sa se bana ba ntate. Sa ile na tala mona ke batla motsuntsunyane. E glo lu ki sa fela bo se patla patla bo se pa ile. Ha ile an. Ba be le metsotso ke la supile ka mora hora ya boraro mona tipine na ditshepe bana ela re bana ka ba ka bua le mongshana e so ka bona moeketse pitso bana gege moeketse pitso a re ga etse ba pile lo ntate ke etse ba ho ya kwana le kwana e rata mane o laba se mane ke ge u tlile mono o laba se mono a o tlatse mashuma maga go tse ratwa ma be le tlhara metsotso dilo ante bo le shome ka mora hora ena boraro e o tlantetse tsa mona ho 0860003084 Kapa o kene tsap tsap mana 079-758-5066 O tla ngola mona kapa o tle voice note nge go utlwa gore na dipapadi mona he gona le se ileng tsa etsala go tlwa manta o fikelela ka jeno hle go sentse na le hona jwale o tla ntetsetsa gore na dipapadi mona ke ntho ka re jwetsang yona hle ha hona taba rena o bua ka rugby o bua ka cricket o bua ka papadi ya bola maoto ntse di tswela pele banna tse dingwe tsena tsa bo Cristiano Ronaldo tlhopheng sa e sa Portugal le mokwetlisi mono e o tla utlwa fela gona goreng o tla utlwa fela gorena goreng nna ke monga phofo banna ke tsholo le o ka oke ke se ke le teng mona ke itse ke tsamayaleng eo le DK mona a re a buti o ntlha tswa pele o tlara ee ke ba bantlapo ka mona ka sa Solberg ore pina eno fela pina ntate o sontabotse ye o sontabotse ka pina eno fela ditshepe LR ke ona mo ke leng teng o sontabotse pelena le ntatetsi jale se le mpatla le pele ke ge le tleletse mone ge ke ke utlwa mo mamenen ya gona ena gorentle
1: itso ba tla tshwere mo gethetho ha ile gantle mo no ba fara ba fara ga go loka ile la kula a ga ka ga bonela ho sala fela ha ka e monyela a ka ke mo fa re bi itso ke Dr. Pizzo
0: oh
1: ba di mo ra go a tsholo e ke ra mo janji ha go loka ile la kula a ji
0: thank you mo janji
2: mo phelo ba ga o bo bohlokwa Harry Fihlen re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
0: Thabita le yena o lla ka pina. O lla ka pina, Thabita! O seboko ka pina, Thabita. E re kutlwe ka mona, e re kutlwe ka mona.
3: Ela, ela, dumela botshelo, thusa mothobi ka dikolo tsa botshelo. Ke batla ho bua ka multi-disc. Ha a kgona botshelo. Multi-disc ke choice e tuka mollo. Ha di a otlala ka mo botshelo, di a otlala. Ha se ka ntlha ka multi-choice ka mane. Ha a kgona botshelo, di a otlala, di a otlala. Di a otlala botshelo obe. Ke bona tse ntsho yo tle nngwe for one ka mo ha a kgona di mpe botshelo.
0: E le wana ba e wetlile 3-2 ke Chiefs ya kere mabamo. Chiefs ya mmula 3-2 wala ba ha iphetetse ka e hlabileng. Butle pele ke ye ka mona ka masheleseleng ke a kgutla.
4: Spinner Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood beds. If you have a wow, hapa karola ya 1 million rand. Gachelete lili bonus beds. How better katuran taka pa hufeita? Hori playtech slots se kitilwing. Ka laboraro leling leling. Lisonja ha. Hutu haka 8 hussein. Hufigela ka 11:59 received. If maneha hona jwale. Huna limila bana lidi pehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia. Kapa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang hona le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang. Mme thuso eo ya o tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena. ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno etela dkms-africa.org dkms africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo letsholo lena le tsheditswe ke SABC
6: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
7: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
8: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana hokae dile ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
9: Dipapadi le tsholo luka uke.
0: O jwalo la ba, o tlo di hlokomela he DK di batla di tsama ka mokgonyana mong. Komporomane di hule hantle ka nako ya teng ya le pampiri mona di batla di lowa ga. Di hana pampiri mona ga dinako. O tlo di hlokomela gaitse di aka di batla di ikela mo di di a itaela jwa ke batla di tsama jwa butla pele ya mabedi wa tshebeletso ya lesedi nke ke kena ka mona khutlo rena mo mabedi ena o reng he kitse o tlo botse ka mana ka pa tori jwe rena di papa di mona o re taba di tsama tsama jwa re khutlo ena ka ntle
10: ah dezuro da dezuro ganzi ya landa de ha ola di chawe nda de onzaga bogotho Vera. Ya ugweza ndade.
0: Eh.
10: Khatale yona afkhonin.
0: O jondu.
10: Ba fana ba fana etale le afkhon ndade tsholo ndade tsholo. Eh.
0: Khasa punyele.
10: Ma ke thaba mo tsaya na gamona ka ke thaona gamona ndade.
0: Ha re sofi ya khono re go ala re ntse re punyeletsa ngwana. Go ona re kalang. Papa di dipedi papa di sala ngatanyana fela ke gona re dutsing ka o di.
11: Absolo.
0: Hello.
11: Ase. Pine yo ya ke sa Natala ai man ai. E ka roka iphitha hle batho. Hey.
0: Ke go be mola.
11: Ke go pine yo mo. O ka ya Fatima na re ke sa ya Natala ai. O ntlatswa pele hle bana ya ya ya. Ha ke tsileng ko mametse a ditsholo ke a ka prom ke tswa ha e kwana bohle phanga. Ke thabita moloi. Ke a leboha.
0: Tabita no so wila tseba o gena ka bona le gabona o tabita le wena o tla pele go tla
12: ka tsoa le o ka o ke
0: ai mpotsa ndi potsa le tswele
12: pele ke bolla sba ke nse sa Cristiano Ronaldo
0: e yanda
12: ai ndadi wa ka mgo di sintoetsa nga yantle hona le phoso nyana munu hona le phoso ene ndadi le ka o ke ha o ka shaba la hape mgo di suile a fare fela yao number 7 a Cristiano Ronaldo after Cristiano Ronaldo a tsama
0: ke molao o tshwa lo nda
12: ke molao o no ntse ona le phoso nyane
0: a ke molao ke molao ke molao papa ke molao o tlame ho be le motho ya bua nomoro ye ke molao
13: ntate e tsholo
0: ntate we
13: o bua le motho o mona tsotse di mantonto ho mona
0: ko kwa
13: dile mane ka pa mane
0: eh
13: ke tla bua ka setlhopha sa ka mona setlhopha sa Kaizer Chiefs ntate tsholo ha ba ka ba lokise molao o ka morao wa Chiefs mane o goalkeeper mane banna ba nosile tshe hae ha ba mpapalle bolo e ke tsebang Chiefs e bapala
0: Ronaldo Lina
13: batle ba ya mane di furese mane tshe hae le bona ba nosile ya go ba itia banna bano ba itia ntate ha ba tabele ba kore ba fosa dikou ha ba ka ba lokise mono bobi a ka bua le coachara ka reke di player ntate ka reke di player a tloele o sa reke di player
0: ntate go utlwile mogana go utlwile ka nnete re ke tla ka mo
14: a bo monga phofo
0: eh
14: wa phela o tsebe nna
0: ha ngati eh ke a phela le nna
14: ke ntate le go hanta u ka tembisa ke motho tse thoteng ya tibela
0: ege
14: au pina yeno
0: ke a le bonta te ke a tsiba le ga ke na
15: dipapa ba se buisa ka semo yeno dumela ntate tsholo
0: modompe wa
15: ai ke kopa fela o kena o yena ya squad sa rona ai ai ke bona se nthabisa ka taba ya dinthlatse ke nang lenyalenyale a ntho e ya nthabisa ke bona ntate pitso o tshwere gantle selelo wa lepakane e ya ka ntha ka lentlen selelo Petrus
0: Mokwena sere fitlhile dipine malabantate butlele eno a bua ka dipina re ke fete pidie mona re qatile ka pina butleng pele le eno a ke a feta re ke utlwe ka mona se re qatile ka pina re dipapadiwa
16: soaptitsholo
0: ngwaneso
16: ke shebile ntho bafana gona that abdi piso o tla ka eng ke bone ka go tloetsala ntho tse ngata tse metlholo
0: ke samuele
16: piso ke bone a tla ka ntho nngwe tjena e fapaneng o tlo shapa ditlelapa tseno a tsaya piso o tlo shapa ditlelapa tse ya ditsholo
0: kesheile
16: ntho ene e jalo eno go tlo shapa ditlelapa tseno gore na o buileng batho ba kwatile jwangjwang ke lephaega e tse nna a nna ke a mo kwatela a nna bua ntho e ka pelong ya gae sale o sa e buile kere ke kgang e samuel matlhane a botitsholo re tlo bona ntho tse dintsena tse nne re sa di lebelela ka pitso mosimang a yoba a botitsholo a yoba kgang e samuel matlhane ka sixbak ga e ke tlhotlholwane ya kere tanke a botitsholo
0: ke tsholo ga lentswe lena la o ka batho lena ke a le tsiba le
16: so aptitsholo
0: ola
16: ke shebile ntho
0: eleke o iphetangatakaka na ko emanya o shebile ntho shebile ntho sheba ntho ka moo naye ngwanaka sheba ntho
17: ntate tsholo dumela
0: mme
17: pina ntate pina eo e kopanya merabe e mme
0: butla ka dipina e le lona ache
17: medi ntate e ka re ka dula e lela ntate tsholo tanke
0: itholela ka pinena tsa ke mpe ke itholela balla ka pina ba khala hamba yo khala ntate tsholo re tlo bula tsengata ka bafana bafana a ke tshidiso monyatsi bo ka bona ka melodi ngola Virginia ha re lebo ehle ngwana mrenaka ihle pinane e lubile batho ne ba dubile man
18: tumela ntate tsholo le kae
0: ke mo haungwa tsa ba
18: ntate tsholo o kongwetse na ke bohlokwa ke bua le ena bafana bafana go mo kwetlisi go papisa dibapadi ko rare e monga tshwanele e mong ko re ntho ha e di ele boitshepo ba e mong ke a leboga
0: o bona o ne o mphile taba ka gola o bua ane ya pitso mosimana o ne o mphile taba gantle go utlwe gona o habile kae re tle re otle re tle re utlwe jale ga bomphe tabane
19: yola ntate tsholo
0: morenaka
19: a ka nnetoga bona kaga GPC a ka lokisa mane go ikhipa mane khipa
0: GPC ene
19: la ka nnete ke la ka khipa moro GPC mole khipa
0: chips
19: ye kipa ya gone ya rutla kipa gone ya rutla
0: chips man
19: a ka bali ke se kipa fela mo no no a be gwalo ntate tsholo
0: e bala ka chips man
19: a tsoga matego ka fula se ka mona
0: ka fila
19: ye go thego hora mo no ho le shwabe mo no
0: e ho le shwabe ke ka fila se ka
19: sa ya na tala ke ho tsheba le shwabe
6: Na o tla hapa lebelo. Ke Spinner Zonke Jackpot Race e kgethehileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bokgutu ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng, labohlano le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patiweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
20: Rona re ba ha modise re ithatela ditiletse ntle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha more dise ha o bula Standard Bank Maemo account kajen Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
21: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o se ke wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849228808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All Letsholo lena le tshehetswa ke SABC
0: Realo tsena ke ke tswa ke hanyane mabedi ho be monate ya ho ba re kala njalo

kala bobedi he na ya le sotho ne ba pala ne ke le mono ba pala le Morocco mabedi papadi ya hora ya boraro e ka la bobedi e Morocco e hlotse le sotho ka nthatse pedi ho notho eish eish eish eish eish eish ona la bobedi ya mabedi motle Gabon ya hlola Niger ka nthatse pedi ho notho e re gore nge ke bona ka le sotho nga bona ka group nyi na bona hore na ntho ri eme jwa manna ke ke sheba hore na ntho ri eme jwa nga le sotho nga mona yedu tsimbu ye mombapile yedu tsimbu ye mombapile ke Morocco papa di dipedi bana le ntlatse tseletseng e buye mong babo bedi ke Gabon ntari pedi ntadi taro e papa di dipedi ntadi taro buye mong babraro ke Niger papa di dipedi ntadi taro le sotho le tsimbu ye mombabo ne papa di dipedi ha ina letho ka slatane ga bona ga bona ne ke buisa na le ba hlomphe ba ka ba le teng mona ba ntshaketse mona re ke re shebe ka mana ka bo Gabon le bo Niger ka mona rona taba di eme tswang hemo ba bidi wena tsebeletso e re tsing a ke yona ke qeta ngotlwa ho yona tsholo ke qeta utlwa ho yona hona jwale qeta utlwa ho yona hona jwale mo ba medi e hona le bo DRC mane ke batla mane mo Nigeria le nteng le bo Burkina Faso re nge ke shebe mana ho bo Nigeria mona ho bo ntho tsholo se Nigeria mona ho bo DRC mana rona ntho di eme tswang DRC e du tsibe mo mbapili ka ntlatse tsiletseng number 2 ke Zimbabwe ntlhadi taro number 3 ke Equatorial Guinea ntlhadi taro mohatemane ke Sierra Leone hula ka thata ei hula ka thata jwale mane wa Afrika Borwa mo mabedi re tlameha hore ge e boe mo mbapili bane group nyene ya rona mono group D mono ho ngwa hlopha se leseng ke sona se tlang o phunyile jwale ha ga tlameha hore ne ge re kae kae re tla bona papadi nyengwe a le letho ha re shebe ka Botswana ka mona mane mo morena ramorebodi a neng a le teng groupung eno Uganda ke yona e dutseng boemong ba pele papadi dipedi ntlha di nne Botswana e dutse boemong ba bobedi ka mora papadi tse pedi ba na le ntlha tse pedi Tunisia number 3 papadi dipedi ntlha dipedi Libya e dutse boemong ba bone papadi dipedi ntlha e nngwe fela ao banna ke tsona tsene he mabedi tseo ke neng ke re fela fela ka mane ka o Nigeria ka mane ke bone ba e shapa ka ntlha tse tharo Nigeria ho tse pedi maobanyana muna ke bana Nigeria o etsa jwa re ke bona Eritrea mo mabedi ma ka di 26 o ha e tla fumana point le ngwe ke nya ile ya bapala le Eritrea ka 1-1 ne ke ipotsa gore na ba inkile ka ne ke ipotsa gore na ba ile ba fumana ka ntlha ena ke yana he hlella he mo mabedi gore na ba ile ba fumana ntlha eno kae betso suke na mashumi ya mabedi ya mtsi supilenga botsekeng re ya horeng ya bone lana na ukele ipapadi ke mo kebelo ka tsheno hlemo mabedi o dutsile tsholo lo ka oke le gaitsedi ya ka banna dikele di letsiri e ke tsehlana e o sehlana jina ka nete o sehlana o mo sehlana o bo mme a uthi baba sehla uthi baba sehlana e hale hale mo tsore go motswana ya motso ke motuna e ya motswana ke motsiadi e jwalo tabatsela mabedi ntodi tsa majwalo ditlabela ditswela pele ya mabedi motle ka la bobedi Angola ya bapala le Malawi eish re tla bona ore na teng dintho di tla hleditsa maijwang ke tsena tsa Africa Cup of Nations fela hlokomela kamera ro tlo gefutswe tabentsane tsa FIFA calendar hemo mamedi papadi itare ga dithagwa fela tsa Africa Borwa ka moqebelo ka di 10 gore nya botshelela thagwa ka makgaola kgang Orlando Pirates bapala le Mamelodi Sundowns ke tsa new heads o hemo ba medi ke tsa MTN 8 ke makhalo khang e ka Moses Mabida e ba isitse Moses Mabida e tla ba pala ka hora ya botshelela mantsibuya tla ba monate ya holo e tla ra ke betse ya mona ke be ke mathela la pengwana be ke mathela la pengwana le ke ya manyesman le yona e tla khutla ka la bohlano ka di 9 le ya Spain le yona e tla khutla boholo di ya khutla mo medi ka la bohlano be ke nyina e tlang ho tla ba monate ha holo e mashumi ya mabedi ya metsi mehlano moamedi metsotso re ya horeng ya bone modio e mamedi a ikona motho ena makatsi a ikona motho o tseba taba tsai ke batlangke ke kopana le yena ke re qoqe ke mono o na le lenanong la ke mono live show ya ke mone makatsi una le Prince Benz Siana Mare Uriana o chababalo Sabao posta o sababalo

0: ke kwale pine ke ke kwale ei makhatsi u se ha le kae ka mona le mlatile di festival le batho ka ofela batho ba gotso fetse mo go buetsa nnete batho ba gotso fetse ba mrata motho ke yona gore o nthata hona hona hona e ke ya u se amelia go di sango ka mona ka mohlakeng la Randfontein re ke o rata ngwana di makhatsi Elizabeth e yona hola ga be ke mona ka 28 na le mobe ya holo a tswaga le motse kotsi kotsi magazine magazine bana magazine e yela uskoli sango o rata tsholo tsulki na mo reitsi
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra ka ditheko tse subsidized tsweng din tonsa mantla jalo ka 10 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 1999 le 5 kg ya goldi kapa county fair frozen mixed chicken portions ka 1999 fela di fumane ho fihlela ka 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Josi na le lukile bakeng sa mata ka sonta sala le shemela metro ba di mphalane. Ibile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km. Iba malalala o tswe bakeng sa mata mamello le maemo a tlolang di tlase. Jolo ka di mathi tse di kitse tsa le shemela metso medi di mata le lena mabelo a tseleng a maholo hadi a Johannesburg. Re tla kopana mo le belo le kanang teng ka pa kae kae tseleng ya lebelo. Ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bo haketsa rona ka otlo wa SABC 2. The SABC Sport o tloka hore a bo supa o seng. Holo tsa show back 10 km. Le bilo le kanile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
0: E le shomele metsorobong mo mabedi metsotso pele re fitla hore nge ya bona ke le buile hle. Themba Nkgatho. Ei monena sele moruti. Sele moruti ka mona ka nyeng ka Honey Park ka mona mo be ya holo bana ngwana Nkgatho bana. Ei na tshwere molaetsa ka Sontaga sena se fitileng a le mo be ya holo. Ya utle ga sutu he e mama dutsimana ntsa haleluya phamisa matsoke re bana todi za mama na dike shebile mfundisi maine le na dutsimana bana a dutsile sithila la sa hai mana ke ai e batla me bala ba ya holo batla me ba jile le sila ke ai bana o tla ba hobi mona healing house he ho hobi he wa lang khatu sele mo guti motho na re sa bua fela mfundisi e mgut e go bana nkhatu u dubedi se mama munu u dubedi se mama munu ka nete ngwana me bi se mama e go tla go ntsanjile ka tsebe ngwana tsebeletsung ina le sedi ba ha ntodibile ntle ka bele go mo ka mona we shunali unali o majoro ba babedi e mongwa le jo le putswa e mongwa tsolo pele ba nna ka mona ka ntho ana o tike gae e wa le jo le putsa ke nyeo tule e bitswa nga mona tsholo me Bellefontein mona e wa le jo le putsa e kwa kwa nyeo tsholo ska di fosa wa le jo le putsa go ke district ke district ke ane go lo ke menye o ka mona e no lo go bia go lo bana e ga la bona bo me ba ga tamudi mo jwa le ke le jetse le gna le bona ka nnete Executive Mayor Mephindiwe Maseko e utswere le jwa leputswa ke streak dane he ho nyulwe me mantso ka mona ah majoro e radie nyana ka nete ei majoro kwa tswela pilino he kwa tswela pili ya mala ba tswere ntwana GBV ina lefatsa ka ofala lefatsa ka bophara mamele le tswere GBV ke utlule hape le mokgatlo wa di-taxi ba nna o ne o tshwere GBV hape le bona ba galemela ntho ena gore basadi ba se ka nna ba bolawa mena ba le fixback e bone ba le fixback ka o fela lefatshe le eme ka maoto ke ka o le mo poresidente wa naga ile a ba a bua maoa bona a bitsa setšhaba go tlo le tlo mamela mmuso o tshwere ka thata go ntho ena GBV fe e fele na a bua monotate Cyril Ramaphosa e a tla ka metšhe medi e meraro rutlwe gore na ntho di tsamaya jwang.
3: Bloemfontein na kwa fitile Kufa Festival 2026 iutlisetsa mekiti e mengata ka maqebelo wala 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 sa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday laboraro wala 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena ko ya lona Kufa Woman to Woman Sena Sote, Tieta Hala Old Grays of Bloemfontein. Meka Mkabelo, Wala 10 October, Refitela Rose Garden, Ka All White, Baken Sale Seri FM, Kufa Global Stage, Rekwala Mokitu Onam, Kama Khete Ka Sunday Soul and R&B Finale. Rea Kufa Sela, Reka Ticket Ya How, Compu Ticket, ShopRite, Kapa Checkers, Kufa Festival 2026. Go! Otadisema Zwang, Osadisa Mai.
0: Wa pete sela le patlolo le se di FM utlule ka jeno vele mulo ona le ka mana ka mona ka nthonga mona ya di tshwere ka mona ka ka jozi ka mona ya u finyana ka nqane ka mana ya di tshwere ka mona di soka o thunthoke all white ntate o thunthoke all white ba jile ka tsetsu bana ke bone bo le bo se kgobela mono ke ba bone ka ofela ke ba bone ka ofela ntse ke shebishebile tse marandram mona hey mabedi taba ke ne bo hloko ka nete ya di emontseng ho bolawa basadi le bana icon So agale sebetseng ga thata hle mona mo re phelang teng metseng di tropong go hle mo re leng teng motho e mong le mong thena ya mo ama ena thena ya o ama ngwane so se ka ba ga ya so kele ka tlunya ka ha re meng ka motho bona mo kgwathatsang yana fela bo so letsetsa sponisa ke tla itsa ga ha bona ntwebilela mawa mona ne ke feta ka koloi ke bona a u sie mongatsa maka thukomana a tsama ka thukomana a le mong ke gola ne le ka bo pass 6 ya ke tswa mona e hle ne le pass 6 ya lona le kolo nyana ke le ntsetsa matsa ma pla hai mona ba shengana ba buzi di first year ke re butle pele ke lo ema ka pla yona ke ke lo ema ka na le na ke re ka paka ke ke bona hore na ho itsala jwa ya ka fika ka ka ka be se ke tshwara ke fika ke ema mona ke thola ke re tu easy ya ke ema mona be tloha he ke ne ntsetsa maplausi mona ba bua ba fetu ebe tloa ga e kena ka tseleng jafatse tsamaya ke botsa usire batho bana wa ba tseba gore le letho jale gobaneng o ntse o bua le bona o buelang le bona gobaneng o ntse o bua ebile o tsamaganyane e ka re wa ema nene ke batho ba o sa ba tsebeng le bashengana ba bararo ntate ba tsamaya ka e tshwenyana je a ke re tlhokomeleng tlhe a ke re tlhokomeleng re a kopa tlhe ho hobe ya o sa le monate le ya o salamonate man le ya o salamonate ga nete le hlokomeleng hle le hlokomeleng ho thata ho thata ho thata bo mme batswadi tloelang ho roma bana hle bo di shopong kwana se le shwalane hle ai ha so le hobe ba hana la batho ba se ba ba ikwetlisa tse le mona ba ba setse morao ha le matha mono tseleng hleng le beng se hlopha hle le be le shume jwalo le be bahlano jwalo le ya gele bontate ka hare ka mono hle bomme tsika be se le mathale le bang fela hle ho hobe ho hobe ho hobe ho hobe ke laba ka utlwa ntate ana ke mang yeno wa karate bana sibidi ke mang ntate no wa karate man DK aggressive well ntate no wa karate ya ko power ai bomme ka nnete ba ke ba tle ba tlo ba fa dithupello tsa mahala ka radi mona le gore ba tle ba itshireletse ha o so lo hobe ha o so lo hobe ka nnete ara a ke le hlaeng ka kwano ka mona bomme ge tlo le fa di 1 2 3 ne re le fa di 1 2 3 fela re bona gore na ntho ditlahle ditsamatsa mai jwang ka nnete re a re tlo bomme mahala la hla ya ema ka maoto Afrika Borwa di province ka fela bana ba karate ba re bommetlong hle re tlo le ruta hore na house o le hobe jwa le itshireletse jwa ka nnete ho hobe ya le se di FM ne le hasa ka Merton ka Merton e ga Merton ga mona ke ka Meyerton le hlile ka mona ntate Peter Thage ntate Thage ai ne ka re ka mong ka mane DK man a ka pheteng phina man Ako mo shebe ka mono ntate Peter Thage ka mono ako mo shebe rena re ke ra mfuma fumana na aka tlo pheta tabena he o thata mo mamedi man o thata ka nnete o thata a ako mo tshware ka mono u go rena re ke ra re hom hom hanyane na le yena na ngar hom hom e hanyane fela hle ho bia hole ke le bohle ya u kwa maybe lo go ntsa mametse ba na majoro le bile ka nete ba mametse le sedia FM re tla begetse kwa a go sheben tate thage ka mono DK ngwana mmentwana icon ho hobe ha ro ro hunju a setopo sa mesa icon a ga nete ntho tsena ka re ka tlhatsa tlhaga di emela ka maoto le pele di hlaga ke se ke ga iphumela se re batla re le morao nakong go dintho la bua ntho engwe a re go ntshitse konyana jwale ka sekolong mane kolo ne ntse se tsama gantle ya ba go ntshiwa konyana ke buile ntho eno maoba mona kere ei wa tseba ka nako nngwe bana bane ka bo break mana bana ba ya konyane ngwana ba ikela konyane mane metsotso ka ba le shubele mtsimhlana ba khutla ba ja ba khutlela classing uthi e ka le fetse ntwe ene a lona go nele fera le mo ya ba ya ntshiwa konyana sekolo itse ha itswa ho kena dithetefatso ha kena thipa ha kena matches wa senyeha wa segeha wa tina botata ke go no botata go le ntshitse konyana wa kena mo fereferiena ka ofela go pula mehlenyana go nna ntate parade ne le parade seng parade nyana le parade seng thoba pala ha re lukiseng ha re lukiseng hla re lukiseng ha re lukiseng hle ba be di shebana ka hle metso sikere yule hantle ho le shome botse ke ngapile re fitla ho reng ya bona tshebeletso ke le sedi ne ke re fela nke ke fitisetse eno tse pedi tse tharo hle ke ya bona le ka kwano ka bona ba ntse ba ngongolla e motho ke ronda ntate tsholo ho ho be le fatseng hle a re le fatse le re fetu hetse fatse le re fetu hetse ka nete go thata ha holo re tla di bona bana ba isa re tshepe hle re be le tshepe re dintho ditlaloka hle ntho ditlaloka ntho ditlaloka putla pele ke nke motho wa qetela ke nwa ke tsebo feta dumela hle
4: ee re re tsora le ga re tsora
0: ke teng mohlomphi wa ka le kae na
4: ee
0: kwala se ya le moya ntate kwala se ya le moya ngwaneso ee o kwa bua le nketsetsa mo feta ka kwa mo ke ketse LKG

0: Better Days. Shebile ntho tsa ka ka kwano. Mabedi metsotso ke le hantle ho le shome bo sekeng ka mora hora ya bone. Re nge ke late teacher wa le nge ke late teacher wa nandate Enoch Molefe. Re ke re qoqe le yena tshebeletsong ya lesedi. Ntate Molefe, tshebeletso ke lesedi ke moqebelo ka jeno re o dumedisa ntate e bile re o amohela.
1: Nna ke a leboha ntate le ka oke. Ke dumedisa le ba mabedi.
0: Ntate a ko re fe hanyane ke a tseba o kile wa roba tshoko ntate o ya e roba roba ka e hle mogenaka o botlo njwetsa le ka bo morena ra morebudi
1: ntate le o ka o ke kile ka ba le mesonolo la re ke roba roba tshoko sekoleng sane ka tsofeletso mane mangaung le o fanteng ke mane mo tokopaneng le banana le bashimane ba fitileng ka megatlhelo e se le bomme le bontate mohlomong o tla re o isa maso go bo morena ramorebodi go na le monyetla o kile ka o fumana wa gore re ntshe a netball star Mafa Selwane Moswatlhe le ena o kadile ka ona ka mone ka tsofeletso a ropoa o peteletsa ke morala ra morebodi morao mane Botswana ka netbolo naye mona ke a kgona fa itshupile ka magabane a gae Mafa Moswatlhe e ile a ba mokapteini wa pele wa motho wa mmala netbolo mona a emetse naga yaba he re tlo kopana le bona bo morena ra morebodi sekolong sona fena sa tsofeletso yena na rata go kopakopanya bana mono he ka bolo nne mono a kopane le rona komiti ya bolo he re ke le tsogo mono a ketella a butse le stopa mo temane ke le sibitswa Juventus le bonta ke ba ba mono jwale ona le mohlang le wa a kila ya sekolo mane a yo de a nyeo yena ya hore ka nnete morana ra morebudi a ka galemele a tlhoela bolo ka hohle hohle le raditsa bo buti ba hae he ba ditsa fela taba ya hore a kopanye bolo le dibuka ntse a teta metriki ya ba ramoloko nna he le ha a na ntsa tsamaya a ya dithupelo ke na tsa bo di-B, di-D, license tsa cash dilo na ra kopana mono sentse yale ke le mokwetlisi kapa morupelli wa tsena tsa melao ya bolo ke mothale ja a le mane stopeng mane le jengele se mane empa le ka ona ka mona ka provinceng o ntse a re tshehetsa o leki ena ya rona ya dikolo ya magnificent
0: o re Mafa eno a utswa go wena mo
1: o ka mmotsa ke reetse so ka o ntsosa bane o tsamaana mohlomong ke a mo tshosa ka o mosheba
0: Jalo mogena ga mogebodi be ntate o ne o sa motshwagise menwana ya maoto tlase mane a ka tshwage menwana ya maoto sekolong mane
1: kapakene ke etsa lalempake ne ke tshwanetse ke ikutse ntate le okaoke ba tshea bashimane ba fela be ke ba rutileng o na le sebaka ka morago ka mona mo ke beyang thuto ne ke beya tsepedi fela ne ke beya tsepedi fela ga gona motlhankileng ka nyang tse fetang tse pedi gobane molaotsa wa ka one santse o utlwagalo a morena ra morebodi he le ena o fetile ona mono bane ga ke tisa kodi la samamele gantle mola ke tshwanetse fela ke etseke nthwane
0: eke nthwane fela ke eno gona jwale o sa le go Bafana Bafana o na le go Botswana national team o sebetsa le Pitso Mosimane o ka reng fela ka mantswe ya gago a makhutshwanyane ntate Molefe
1: ke a gona ke ne se kile ka melebisa ntate le ka oke a se nna fela ke bone boholo ba batho ba mo godisitseng lefapheng la tsa dipapadi boletsa phala le tsamaiso ba mo lemisa nna gantlentle ga e mmakatse ntate le okaoke le ena o a tsira a kantšhela ka matlhonge ke bana gore gantlentle o dieile empa ka nako nngwe tio e tswala katlelo
0: ai ntate ore jale mme o kile a tlisa nyewe gore a tlogelele bolo a shebana le dibuka a tlisa nyewe sekolong sa gao moo
1: a kere jwale mane sekolong go na ntse o na le melawana ene ya gore batswadi ba nne ba swere dibuka tsa bana ba diphetlhephetlhe gono jwale mme wa hae a seka kgatlha ke taba ya gore o bontse o na le mosebetsi o saletseng morago jale mosebetsi ona a saletseng morago ga ithe sebaka sa gore a fitlha gae mane a fitlha a e keteketeelele ntho kgolo e mme a nalela ka yona ke boroko jale mme na sa utlwisise gore ga o kene dipapading o kata o ikwetlisa ka morago sekolo ebile o ikwetlisa setlhopha sa motseng mane ga o se o ya dikobong mane o kata o iphotlha o na le sethumo sa boroko jale mme na sa bona gore bolo ena e nnyetsa gore a be botswa le go jaaka nnete a na mo tlositse dinthong tsena tsa ka tlong tsena tsa bo opheya jalo tsa bo tlhokisa jalo
0: o iqetile ntate wa ka ka nnete re a lebo jale ntate molefe gona jalo o se o sebetsa ka o kata o roba tshoko ntate o batla ke re kotlhanyana fela ke tlogo le o kolola bane ke a tseba o tsileng ntate wa
1: kile ka ba lefeonolo ntate tsholo la gore ke be le monyetla wa o fumana mosebetsi provincial office mane department of education le directorate ya rona ka puo e ka utlwalang ke ya tsa dipapadi ke sports section empa yona e tsebala ka saereke acronym ke yona mo leng gore ke fa tshweretshwere mono ke gola ke se ke tlotse dilemo tse ka bang lesome le metso mehlano ke ntse ke le mono go na le puo ena e tlhakang hangata ya Magnificent Wednesday School Sports League ena ke league ya footballo ya dikolo Foreisetata bophara jale e batla e le ka setlhogo gobane ke yona e ne re batla gore re makete re ntse re na le diatletiki cross country ntse re na le bo swimming bo crickete ntse re na le chese di-volleyballo le di-ram majorate kempa ke di okookola ka godimo ba ke a gona bamamedi ba tla gopola gore ntate semondela ke ena a bantse a re fetisetsa tsona beke le beke jale ke mosebetsi o ko o etsang ono mono wa apadisa bana ofisi e ke leng go yona ke ofisi e leng gore jale e tsamaisana le national activities ditlhopha kao fela tse tlareng ga di tswa districting e le keka provenceng di nkoa ke rona ebe re fetela le tsona national mane ke a gola o tlatswa utlwa modimo o etsaetseng beke ya go feta ga dikolo tse nne kao fela ka Foreisetata di parotse ka magabane mane ke motsepe batla ka megope mono ba sa phimoletsang ka nnete ba tlile le tšhelete e tomanyana motho fela o se o sheba fela taba ena o ne o ka nna wa balela dimilioneng tse ke nne fela mefano jale tsena ke fela gore ke impact tshusumetso ya gore re eme ka maoto lefapheng la thuto Foreisetata mona gore ngwana wa mo Afrika a tswele pele bona tshwanete e kalo-kalo mono e thusa ntlafatso ya dikolo mono empa go ja mohlomo ge ne re bapadisa bana fela re sena toro le re ta iphumana fela bana ba bapala fela mono jano ke teng mo papa ya ka e leng teng mono ntate solo le ka oke jalo ka o tlhalosa gore gona jale ke ka thoko go tsela MEC wa lefapha Mamiki Mabuya o ne a gakola lenaneo lena la bana ba dikreshe ba banyanenyana re di bitsa di-ECD centers o ne a kopanetse le Takalani Sesane le Standard Bank
0: aretse chelandala a seke ra bua dikhampani tlhe morenaka ke a leboa tshwara fela anyane ntate waka tshwara fela anyane ke potele ka mona ka mabenkeleng mabedi metsotso e dula gantle go ye 20 botsekeng ka morago ra ya bone
2: Aforika Borwa ga re bueng bontate mmamelang ntho ena e tsalang go bomme naeng ya rona go tshwanetse gore e be kao fela rona e ya re ama bomme ba ntse ba betwa ba tlhekefetswa gape ba bolawa se e tsalang metseng ya rona ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng. e reng ke go botsa mona weso ke enye o yetsang ha motswalo wa hao a hlekifetsa ka pa gona o phamisetsa molekano wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele ka pa wetse ka ra ha wa bona ka pa o re chehe e semmona e sempelaka mohlomong la ka bona sena o hula fedisa ketsano ina bua nka mohato tlaleha o ska ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela re ka fedisa GBVF we tlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisa no mmoho le SABC
0: mabedi taba ke yena hle ke batlang ho balla yona ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto la bohlano lena ona le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 8 million ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong bosiu ho SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa eya wena loto ya naha dibapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le metsorobedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size kaya
3: dibapadi le tshololoka oke
0: ha o bua ka dikolo tsena ntatentse ke shebile mona ntatentse ke shebile ke bone ke bone ikae nthwena bana ba ibisa ka hore ke Free State dominates K Motsepe Nationals four schools ba ga batlile le 4.2 million ntate re ka bua ka bo Neville Sege jwalo jwalo o no le bono ntate molefe
1: ntate lo ka oke ke dilo le sa dilo le le mari mare ba hore ke se ka ba mono ba ne dilo di di tsama isana le di papari tsena ka na ha tsa NFL NFL a ngata di tsa di special schools jwale LCN a e bapale mainstreaming ona wa dikolo tse tlwaelehileng. Jwale nna ke ne ke rongwe Mel Straight mane ke tsamaya le bona bana ba special schools e le yona taba ena ya football ena. Empa bomphato ba ka bane ba le teng ka mane ka Pretoria mane ha tsena ntse di etsala. Ntle le mono ke ne ke hlola ke sebedisa marangrang bosiu ka mosebetsi o mong wa ka o fapaneng jwale wa FIFA le FAFA o ba le tsapala ba ne ba tsama isa tournament ena bosiu bo bong le bo bong ba re kopana bosiu re shera re na ba sebeditse jwang re ba lefetsa le hore na dipapadi tse latelang ba ntshebetsa jwang mme hwa re thadisa hore dipapadi tsa dikolo ho ntse ho ya ho hlaka jwale hore di kgona hore di tsamaise ntle le botlhokanyetsi ntle le hore ka nnete ba ne ba le tsapala ba sekane jwale ke mo re yang teng re le naga mo ntate le o kaoke
0: ntate o bile moletsa phala wa bile go go sebeditse ditabeng tsena ka ofela hle morenaka gona jwale a ko re jwetse re bua ka tabena ya ifapo le FIFA hle morenaka e ka gona le melao e metšha e seng le teng mono a ko re fe ditaba ntate
1: no ke a leboga ntate le o kaoke ke kgona ke tloe ka letsenyane e ne e etsa ke bontshe gore jale mona ke bua ka maemo a ka ke le technical instructor ya FIFA chefe le staffa ke ore morupelli wa babanetsaphala le di-match commissioners ke nnete 2026-2027 se tlo e sena e ba le dintlafatso tsa melao le melawana ke fita hore ke melao e metšha gobane ka senyesemane ke di-amendment ga ko tlisaka ke gore ga o qala o bua ka molao o motšha e ka re ke ntho e tlokang e kena go gang empa ke re ke gopotsa mamaredi gore melao ya bolo e lesome le metso e supileng yona ka bo yona ga re bua ka ntlafatso ya melao e ntse e le yona melao ena e re e tsebang empa ga ra melawana eo o na le ntlafatso e le nngwe e entseng e ba tlola ba ya molaong o mong ba ntlafatsa mono mme motlhomong ga o ka ntumelela fela o entse ntlafatso melawaneng e ka bang lesome le metso e mmedi empa e meng ya yona ya palamana motlhomong ga o santse o mpha sebaka sa gore motlhomong ke kene go yone
0: tswela pele ntate wa
1: ka ke a leboga ona le melao ona o re tswang ke law 3 the players law 3 o batho ba bangata ke mane mo e ka bua ka hore na ina paritse ka etse di meletseng o bapala ke tse ka etse di meletseng hore di gefutse empa ka o tlo wa ri ya mono e ya o o di fapso bana ba ile ngore ba gefutana mono o ma le nako e be ile mono ya hore nako nyama o be a se ba pari se ka ara le bana ke ne se ntshiwa ke tlo ke ana se ene ka ka thoko le bana bana ba tlo ntshiwa ba ne ba nka nako e telele gore ka mantswe a mang ba senya nako kapa ba reka nako ha e ba motho e ne le mokapteini o ba tla nka lebanta lena a ba amathela o e mongmane a yo mo kenya lona mona go seng jalo a ba tsamaya butle gaholo jang ga e le mona e le gore ba na le ntlha e ka pele kapa draw ena ya basebeletso ke mane mona re bona ba letsa phala ba ne ba tlamathela go bona gore nyeoe a ko eng e lese maoto gobane go senya nako re a thaba ke ona ga o na le ntlafatso ya mofuta o jalo gore ga o ka etsala gore boto e phame e re le o ka oke a ko swae o baleletse fela disekente tse lesome ga boto e ema fola monana o supa wena mo o leng teng o baleletse disekente tse lesome gore ga di fela o bo sentse o tsile o bo kene e mong ga eba di sekente tse lesome tseno di fela wena o ntse o nanya motlhang o tsenang ka ntle ema ya tlo kena o tlo ema motsotso papadi e tswela pele gore ena e mong a tlo kena ka mantse wa mang ke 1 minute stoppage before the first stoppage jale ka mantse wa mang motsotsong one papadi ena tla bapana ka 11-10 jale ke ona molawana o kengeng ono gobane mane maobeng e ne e le yellow card dibapadi di rata gore yellow card ba ka e pickup-a ga fela sehlopha e na le scoreline se ba se batlang fetong lena punishment ke gore ba tla bapala for a minute kapa a feta a minute ba shota ka baka leno jale e tla tsa gore papadi e flowe go ska ba le nako e tla tsekwa ebile le nako ya additional time e ka improve-a le yona ke yona ya pele eno go law 3 ga re ya go molao wa bobedi o ntlafaditsweng ke law 4 law 4 ke disebediswa kapa moaparo wa di-playera e ditswa players equipment jale motlhomong ke kene mane mo tabeng e tlholang e re fatlha gagolo senyesemane mane ba sebeditse mantse a gore taba yane e ne re bua ka jewelary e re bua ka accessories jewelary ke gona ba mamedi ba tla gopola gore ke mane mo re buang ka di-netlace ka bo direng ka dintho tse di kenyang letseo mona empa taba gona e ne le mane ena e re bitsang spanqa taba ena spanqa ena ya lefalo la pudi e re fitlha e thatelwa mona e ne ena ya baka taba jale ke mane mo ana ba tlhokomelang tsa ntlafatso ya melao ba ne ba tlhokomela gore ga gona consistency mono ntlha e ba e tlhakisitseng gagolo ba re ba shedile tsa setso tsa tumelo le tsa bophelo bo botlhe gore ka nako e nngwe ga di shedile ka letlho le tshwanang jale molao o re fela ga go na le dintho tse seng kotsi go se bapadi tsona di ka dumelelwa go bapala mono jale ke gona mona Aforika kapa mo Aforika Borwa ntho pele fela ba tla e shera ke yane ya spanna yane e ne tlhola e tshwentse ga o bona sebapadi se tlo kena e ra o tshwanetse be le sekere a se kgaole jale ga o se kgaola difapo e re o dubadubana le setso kapa tumelo ya motho yo ne a tlo bapala eno ke gona ke molao wa bobedi o keleng go ona ke bue ka law 3 ya 10% ga o dieya ka bua ka law 4 ya jewelary e sentse re sebedisa accessories phetogo e nngwe e ntseng ya boraro ke ya molao wa botlhano telling of five, the referee. Ke mane mo leng gore ya gola na sentse re bone gore ba le ka phala jwale ba dumelwe ke federisa any item, any gadget e gona go ba thusa o ntlafatsa puisano kapa o sheba ha o ka tsheba mona tsona le earphone e se re tsonke ba le ka phala o tla mono o tsona le technology ena e leng gore e attached le online technology, what we are more than VAR. There are a number of other Tala, Bashi Federisa. John Tafata, Pisano Yabo, Nahori, Bahone Utuana, Bahone Banana, Oscaba Lintanaka, Ekaba City Town, or a Babili Creto, Ekahona, or a ECML, the Bapari, Capasa Sopa. Of the men's on the head, the Kabuagari competition rules to Mono. I have a competition.

0: fitiba tibane jwale ke mane mo ene ngore ha ona le go di counter attack ka pa se hlopa se le ka thata gatello era re go tshipa e di le fatshe ka pa se ba parise se e di le fatshe ke se ka re go le letse jwale mola ore ha e ba ho le jwalo a le letse o tla nna hore a kenele mpare ha a kenele mpare o tla ya a ye khemikela ka mane ka ntle ka mane le yena a ke ba kena ditloa fela ba ka gona bamamedi ba tla gopola gore go ne na le mokgwa ona wa gore ga ba ntsie ka lempara a bentsitse gore o leletse gagolo ga a fitsa ka ntle ka mane o sa jethe na lempara lena a bolela gore he jale o sa lokile e-e jale molao o re ga o tswa ka india re ka lona lempara leo le ga o ka jethoa ka pelenyana o ntse o tla ema motsotso o le mo o ya o emebedi papadi e tswela pele ka 10-11 jale ga o sa le molao ona o kenywa go tswa world cupong mane re bone gore o tshwana le ntlafatso ya gore boitshwaro ba dipapadi ga ona coachara ya batlang gore team yae e tswele pele ka batho ba 10 ba le 11 di-goalkeeper mane ga o the goalkeeper etie le ena a dile fatshe go na le molao mono o leng gore gaufinyana o se o ka pasa jwale gore ga goalkeeper e wetse fatshe e tshenekwa go na le ya tla tswa ga goalkeeper ntse tshenekwa empa yona ke yone ka gotlela molao mono gore fela bamamedi ba seke ba ba le pherekano go na le mo e leng gore ga se bapadi se rauwe go ba ba le yellow card kapa go na le red card ke dumeletse gore a ka khemekela gona ka lebaleng ka mono ebile ga a loka ga a tlhokale gore a tswele ka ntle papadi tswela pele ke 11-11 mona ke ga fela go na le injury a fumane motho a fumane yellow card kapa red card a ba khemekelwa ka teng yane e ke ketsang go bua ka yone ke ga a iketsa e kare o fumane injury kapa e re gore o fumane injury ya mannete o ntse a tshwanetse gore a tswe a yo khemekelwa ka ntle o ka ema motsotso gape mone
1: ga re tle monang tato waka e tle se ke ya baleha ha goalkeeper e le ena ya itileng go itswegela mo nako e itie mono o etse e ka re o tswile kotsi le ga ore go tswa sebapadi go tswa sebapadi sa tlhopha sae kapa go etselaa
0: go tla tswa sebapadi sa tlhopha se seng empa ena empa fela ke thonetse ke ne ke sa batla gore ke e tlaise
1: okay
0: e ntse e underand ga seka e implementiwa mono
1: okay
0: empa goalkeeper yona go na le tsela eo go train-ileng baletsa phala gore na ba mo hengela jwang mone ba bangwe ba itia gabedi ara ga e sele kgetlho ya boraro sele papadi fela jwale mono empa molao o fa baletsa phala gore e be bona ba tla nkang kgepe ya gore na ba etsa jwang ka taba eno empa ke a kgona ra dumelelana nna le yona ntate le okao ke le ramamedi gore e ga e ne yontsha taba eno ya gore fela o bone motho a itia fatshe e bene gore o tshwanetse fela a yona tuelo jale stefane efap e kgatlhana le papadi e emiswang kgafetsa-kgafetsa ka mabaka a sa utlwagaleng
1: ndate
0: molao o mongwe o ke nanang gore fela nka feta ka pelenyana go ona ke molao ona wa law six empane bua ka VAR protocol jale VAR protocol mohlomong ke tla e tlola ga nyanenyana ke e fete empa ke a tseba gore ntse re tla botswa dipotso bane le mona mo ke tswang teng re ntse re botswa ka VAR VAR ke taba e motšheng mme e tla re he ga e sentse e pasitswe rona re le SAFA re le naga re malala a laotse gore re kwetlise balefaphala re kwetlise di-match commissioner kgopolo ya rona kapa toro ya rona re ne re naganne gore ga e ka fumanega go na le finale e nngwe e ne re lebeletse gore ka nnete re tla etsa simulation ka yone empa e tla re ga e pasitswe re tla tsedisa ka taba tseno ke tlhoka fela gore motlho mongwe wa ke e tlole eno ya VAR ke tla bua ka yona e tla re ga mofang e pasitsweng
1: ntate waka
0: ntate le o kao ke law eight ke the start and

0: start of play. Mohlomong ke bontshe phapang ya start and restart. Papadi e na le fela start se le seng. Start ke mane ha o kgotha bolo mo gomong wa lebala, ke start. Empa second half, ha o tlo dira mone ke restart, gobane e kile ya startiwa. Ha o tlamuwa ntlha kapa e le throw in, kapa e le free kick, di wela ka tlasa di-restart. Jwale, go na le ntlha ena ya drop ball, eo e leng gore le yona e kile ya ba teng, e qeta go ntlafatswa mo go rena. Gantlentle bolo ena o dropela mang, e mekgwa e mmedi. Fa e ba motlhomong bolo ena e ne e batla e ne e leditsitse ntlheng e yane ya ka moso yane, o yo dropa teng mono gobane e ne ya moo. Empa karolo ya bobedi, ga e ba bolo ena e kopana fela le outside agent kapa e thula molotsapana, e dropiwa gona mono mo emitseng teng mono. Motlhomong phapang mona ke advantage ya gore mogatlhelong wa pele e isetswa mane mo ne e tsentse tshebeletsago ya teng. Mogatlhele o ne o beile dibuang ka ona e dropiwa mane mo e bolaetsweng teng. Molao o mongwe gape ke Noten. Notena ke mane mo re bitsang goalu ka molao wa kgale-kgale. Jale mona re bitsa determine the outcomes of the game. Noten ke a kgona ta pele o tlaoke ke tlhalosetse ke e tsamaisa le law 14 gobane ke e bua ka penalty. Ga e le penalty, go na le mane mo re bitsang accidental double touch. Ke se go a feng tate tsolo, accidental double touch. Ga nka etsa mohlala o bamamedi, ke batla ba fa setshwantsho sa lebala le metsi. Ha e ba ke penalty mo, sebapadi sena se tlo raya penalty. Ga o ka etsala gore ka leoto le leng le na la a tsitsang ka lone a thenne, ha thenna a ba tacha bolo leoto la bobedi be le raya bolo, re bitsa accidental double touch. O na le leoto le rayang bolo, o tla ba le leoto le tachang bolo lena accidentally. Jwale go na le leoto le rayang, leoto le sa rayang le re bitsa the non-kicking foot, le na la a fetlelang ka lone. Jwale molao mona o ntlafaditsweng ke gore tlhao ya mofuta o jalo ka nnete ha e ba ke ntlha, ka nnete e gotlise e ntle hantle. Ha e ba ntlha o e fositse e ka nkuwa e le gore e rauwe mono. Accidental touch ena bamamedi le ntate le o ka oke a baka ya online mane ba sheba melao ya bolo, go na le ditlipi mono tse bontshang gore na ba bolela eng mono. Jwale ke a kgona ka yona lothene eo ka baka la gore e tsepame godima penalty, ke ntse ke akareditse leano ya penalty bale penalty ke lo 14. Lothese ntate le o ka oke le bamamedi, ke mane mo re bitsang ka di-fouls and misconduct. Lothese ona e tumme ka di-yellow card le di-red card. Empa go yona Lothese ena ba kentse mahlo mane go Dokso. Dokso ke acronym ya denying obvious goal scoring opportunity. Bamamedi le wena ntate le o ka oko le tla gopola ke yane e etsalang pula 18 areas. Ga o neele ke ka di-long balls kapa ka di-counter attacks mo o bonang gore defendera go file diathekara, diathekara di kgetha gore di mo ume kapa di mo dinye. Ha athekara o sentse shebane le sethibathibane, ke yona area re bitsang yona ya Dokso. Molao o re ha e le gore defendera e be batla go dia athekara, e be mo dia empa athekara be a tlega go tswela pele re kora, ga o sa tlhotse go na le karte e gobedi kapa karte e yelo e tla fiwa defendera. Goba jwale goal yona e tlo korile, yona ga goal e korile ga ke batlo e bitsa advantage. Ke gore jale monyetla ono o ne timi wa athekara, athekara kgone e fumana e le kora ha se korile ka nnete jalo ha sa na karete ya e fumanang. Ya bobedi, go na le yona area eno ya Dokso eo. A gone jang ha e le promising attack. Le yona promising attack a ngata ke yellow card. Ha e le ra ya atleha ntlha e hladile ka nnete ee ga gona karete mono. Jalo ena e nngwe ke mane mo o wenang tlasang ditro eno. Ha o na le tro eno ra opola maobe mona tro eno batho ba ne ba ipheta ka yona e sa latlhele gobane di-yellow card dibapadi kapa dishopo ne di tshabela gore di fumane dikarete gore ba senye nako. Kgetsong lena ha e le tro eno o balelwa nako. Ha ba o baleletswe nako ya di-second tseo tse tlhano tseo ebe ga o e latlhele o tshwantse e fiwa di-opponent. Di-opponent le tsona di ka dieya di-second teng tseo ke mane mo re tla bona refe a emisa letsogo a ba balela 1, 2, 3 ga e fitlha mane e fetlhotse ba e fofita. Ha o na le goal kick ke di akaretsa jalo goal kick ke le 16 goal kick ena yo ka bona dibapadi di neeletsana le di-goal keeper ba sa e raye moletsaphala o bala di-second tse di meletseng ga di-second tse di meletseng di ka tlola goal kick yone se fetoga corner kick against setlhopha sena se na leng goal kick se ba tlana jane ba o defender corner kick jale mono jale le ona ke molao o leng gore ka nnete re opela diatla goba jale ba feditse taba ena ya tshenyo ya nako ntatele kaotla o ka ntumelela tsena tse nnete ke setseng tsa tsona tse di akareditse mane le 14 ke bile ka accidental double kick le 15 ke throw in ka tsela ke ntse mo tsona eno 5 seconds le 16 ke goal keeper ena ke katang go bua ka yona ya gore goal kick ya sena a goal keeper katang sena 5 seconds e ba corner kick yona corner kick eo ke sebe le 17 le jalo ntle le yane ya gore setibatibane ha se ka tshwara bolo ka matsohong go feta 8 seconds e ba kgona kiki le yona mono. Jale ga o ka ntumelela fela ge ke ketoketelle ka yena ke tseba nka dipuo tsa ba di le teng go na le di-guidelines tse e leng gore di molaong jale dibapadi ga di ka icovera molomo di bua le ba di-opponent go na le confrontation ke karete go bedi ntho ya gore o ikwale molomo ka skipa kapa o ikwale molomo ka letsogo ga gono jang ga o bua le ba direng e ba karete e go bedi gore na o etsa di-gesture tse diteng e wela gona mono. Ya bobedi ke molao ona o re ithutileng ka ona ka ofela ga rona go tswa Nations Cup mane ga Senegal le coachara a ne a re dibapadi di tswe ka ofela jale le ona e la nka nako e telele gobane melao ya bolo le di-guidelines go ne o sena molao o o tlolehileng gore na o etsalang jale molao ona o se o le teng wa gore ga coachara kapa captain a ka re o setlhopha sae ka ofela ba tswe ba protesta kaeto ya moletsaphala ga jale e tsene molao wa gore jale ba fumana ba fumana thuta mono le papadi eo yeoja ba ne ba e eteletse pele ba ka fumana gore papadi eno jale ba e latlhegelwa ebile ape ba le kotlo mono ya o ketela mane e ne e ape atelwa ke mane mo e leng gore ke a gona go ya ka molao mane o le 3 dibapadi papadi di lemetse gore o kale bonnyane ka dibapadi tse supileng gatlhano le tse lesomele motse o moo empa ga o ka etsala gore setlhopha sena se kanyeng ka dibapadi tse supileng e be le gore o fumana ya karte go bedi kapa wa lemala e le mo a kgone tswela pele papadi eno dintlha tsa teng di yo repotiwa mane di yo fuputswa papadi ena kapa setlhopha seo se ka rata latlhela ke dintlha mono. Jale mohlomong rona re le barutelle ba letsaphala ba tabile a ho lo ka dinga pa tse le ntate le ka o ke ke ne ke le ba ne ke tsama isa papa ya Simba ya Champions League ke ko pa ba le mo ko tswa ne se wa tele ndosho a anamela dipeti wa tsena tse e ntse ntse na kwa no mona mo ntse ke tsama a te ma ne ke ko pa ne le di ba se phuli ba di papa di ba fita sport le ba se di si bo ne ba bona ba thabe ke melao ena a holo ka tsiyo ya noko go ba jwana di fokotsa le nako yane e re ke tsanyane additional time ke gona ke bile mo go go tsane ntate le ka hoke o ka nne sa metsi fela nyane
1: ya go a go no metsi ya nyane ba be ha bona le potso hle ke tlanka ba be di ba bararo fela hle o batla tlhakisetso ke mona ho 086 000 3084 086 000 3084 re ke pote ka mona
2: mo mamedi Tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Nete ya sala ho lekane ke o bona hle Blackberry o rontsa mametsi melao ena ka hloko ena e ha e sale mohlomphe ye mongwe na botsapotso mona fela he hore na ke manyeno ya bala metsotso ntate ho balwa ke referee a bala metsotso ana ha mamanga ntse a senya nako a kere
0: ntate le ka o ke ho ena ya melao e metjha ke mona tsa phala hantle ntle ba dumelane ka hore ifue the reserve referee ena hore ni ka fourth official le ba ka ke hore kana ko yo mo le tsapala a tire la nka pa sa pa risi ku ya ya na o ka me hore a tsole pele ka papadi a kire a bale na ko ene pa ke ya o thaima pa sa pa tira se ka ntle jwale a ke tsala yo e tsala fourth official ka pa the reserve referee ye na a kala o bala na ko ena ha mo tsotse o fitile ke ona a tla etsa monwana mane a ba le ona a dumelelang sebapadi sena se kene ka mokgwa o tshwanang le mane mo sebapadi se fetitswang gore se kene e le reserve e le sape ena ona tshwantse a tswe o ka ba the reserve referee kapa the fourth official a tla sheba nako eno gore ke nnete motsotso o fetile kapa go na le the next stoppage mono
1: ke a lebo ntate ne le potso ya fane o ka mahikeng re ke nke mo mamedikwano tshebeletso ke lesedi dumela tlhe
3: costa costa
1: ntate
3: o na le ntse ke batla re botsa ke mo makeng costa ke se ke se mane mo e khonsha le la selene o shwetse ba mo la selene e tsaka e khonsha e se khonsha
1: ikapele re tla hukela yona ako ako letsa ape ntate e ko letsa ape mabedi a go re letsetse hle ikapi onzole o kae wele ntato ga o ile ba na o mamedi yo natse ba o dula a letsa re kutle mabedi khotso ke tla hukela wena ntate molefe kwalangadi
4: solo go hlompile
1: le kwalagadi wa le bua le nna le kwalagadi go mametse ngwana
4: go hlompile mtate wa ke kopare khutlele felanyane morao nyana le ntate mo lefe ke mo hlompile le motswadi wa gore ka papa ya Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns zikta kwinika ole araha papa di Sundowns sa tshwara bolo tswa ka morao go ra mme ya koko empa ke a bona fumana ntsho ke tlhopha sa ka Kaizer Chiefs ke le ka se thabele go ya ka ngwana service ka teng ha e le jwalo
1: e tlhakile referee ha e bona le baneng ba mo thusa ntate wa ka e tlhakile tshebeletso ke lesedi dumela ga ba e bona ga ba e bona fela re tla go dilao ntate molefe re teng ntate le ka
5: ke a phela ke kopa o botsa ntate molefe ntate ntho ha yena ya uba ya letswa molomo ha bua le di ntho le
1: ha bua le ba di reng ba hlopha se se eh
5: ba hlopha se se ha ya di nyele
1: eh yanda
5: la bua ba le ba ho dumele ile na ho ba ka o be ba ka le ga letswa ka ho ya fetiswa ka ho se
1: o ha ke ba pala le wena ke re mona o etse tsena o kwa le yana ka mona o pote ka mona ge kwetse letswa go ba se ke ba gutlwa ge kwetse molomo ke ba tla u kontho ywa ke
5: ke ba ta ukwa mo
1: ke utlile ngwana ka ke utlile le seri tumela
0: o bo tshilo
1: ndate
0: CMR cha samora ri ba tsa go ba tsa it
1: ndate
0: e ke go ba u tsa nna ba mo se jo lunch mena ke e kana go re khile ba la tedi ke malo o tswa ya mole da pala di phoso re ntse re melo offside e le ne se offside ha ho lo mo lo ntlai ke ne ke bona le offside ka pore fi are offside a di melo go li iken lunch mena na ka ke hana se ya bo bontso hela mngaka mona ke offside ka pe ena je go ya so offside hana se ya bo mo wa go phamisa flaga go bola ya kwa na la itse go fela ke ka bamela se le moya
1: mranaka le sedi tshibela hle e re butle pelenge ke o ntate mo lefe e ha ke tsebuya la utle kwang ntho tsena di etse tsena le sedi
4: ntate a wa mphas ba ka re ke botse hore na rabe ke papadi eno ha e shejwe na bo tswa bo hlatso bo etsa tsim papadi nyo hore na e ka khona ho lukisa jong a tiri papa ke ke ntse ba pitsa weekend a di ke di hlatso jwe ha rabe ke na hore na
1: review
4: sa palwe ntse thoto ka e ka pas papadi se tswe re
1: jwa ke utlile ntate ke review le seri FM tumela khotso ntate
0: le guys
1: ke tele ga
0: o tsare le ga radio ne sa ntse ke mametse ntho tse monate mo
1: eh
0: Absolutely ke batla botsa nkile ka bona ya ke ukwa ntata bua ka yona fela mohlomo wa ka ngaraba nkile ka bona penale e thetswa habedi gore se ba parisa tlo iraha a e thetsa ndene ho botla emonga mathile a tlo iqetella ke ne ke bone a ba pala tsane tsa mo se ke batla ukwa fela mo tateng
1: eh ke tangi date right right wa ukatela tumela
0: Actually le ka ngwane
1: se tele ka ndali
0: ke teng bua le ndali le tle ka Australia actually nge ke ke neng khonya le ina review ke kopa go tsa bona ha o ka thola hala hore ha se ba etsa review ba thola hore mo le tsa phala mo so mong o ile iphapanyetsa kgweletso ya mothusi wa hae ha mothusi wa hae ana ya bone phoso o thola hore ba le re ntlha e se go huwe maga mo le tsa phala o iphapanyeditse ba thusi ba hae Rigui
1: tanga tabae no
0: household
1: wa wena botso. Ntate kwa ka ntate mo le fe ke tla ho yena hle morena ka re kwale. Re tloa ditabeng. Tlo re tshwara re tla mege ditabeng ka pina jwale. Ne re batla re fitse tabe. Ne re batla fela ho fitse tabe na ka pelenyana. Ntate mo le fe ke tla ho yena hle morena ka lwena o tsileng ka mono ke a tsiba. Re ketse tsena ka pelenyana fela. Re tsebe ho e kwala. O ntshwagele mamedi ha re ka raya ditabe mane re sa ya ka pina. O tlo ntshwagele ka nnete. Molao wa radio ha o dumele hore o ye ditabeng o sa ye ka pina. Ha o dumele molao. O tsebe ha nka ka ya ditabeng mo mamedi ke sa ya ka pina ke tlotse molao. Molao ha o dumele. Tate Molefe. Tshwara jwalo hle ntate wa ka. Ke hle ko o etse jwalo. Ke phoso. Tate Molefe. Ha ke tsena no buletse sealomo ya kapa go phithele dipotso tsena ka pelenyana.
0: Ah ke di smara ka pelo ka o ke ke ka ya mo kolo go tlwana fela.
1: Ntate wa ka, tswela pele.
0: Ya pele ke ya ne ya penalty e passwang. Penalty e wa ke direct free kick. Direct free kick e kana ya ba palwa ke batho ba ba di ba bararo ba bahlano. E molao. Ah ba ba me di ba mpela ma ka tswa fela ke o e bona e sa tlwaelea. Ya bodi ke ha nwa hore ha o be a le tso ho molomo o bua le se ba di molo wena ha se phoso yeno ke le kile wa atella hore ke o ba ne ha se tlile ka ba di re ha se tlile ka ba di re o re ha kana o le di tsapa ka pa o le provocative e kha ka wa na taba yeno o so kha wa le ba di reng ka ho hlohle empa ha o ka bua le tso mo lomo o bua le tsa pari molo e a ke o pone re ma emo ano a bula la ro wa mo ro haka ke kopa fela ke bua ka review ntate le o ka oke ke bona ka re sa le motla ho le lona tsamaiso ya bona mona decision e wa ikwe ka meeting ka mane mola tsa pala a sa e bona ho na le committee e review and decision e o e re le re na le kotlo e se ya mbale tsa pala empa di ntata papadi ho ya ka mola wa FIFA di dira ni tsala jwalo ke ka na mane ho ke referee decision regarding facts connected with play, whether a goal or not as this court, shall be final. Jale molao o dutse fela jalo. Ya o katela ka pele nyana fela ke botsa potso ya hore na rena re ba ditsa bathusi ba ba letla phala ke a utlwisisa hobane batho ba ntse ba le linesman mane. Linesman ena a fetuwa kgale kwang. Empa batho bana ba rupelletswe ka ho lekana ba ngola tlhatlhobo e tshwanang phapang fela ke gore enwa yena o nka phala enwa yena o nka o tsoka lelapi jwale enwa ya tsokang lelapi ga o bolele gore e ka sere moletsa phala ke ka ona a tlaolang e le reserve referee ga refi a le mala o kena yena ka gare ka mane a tsamaisa papadi ga e ba go na le penalty kapa offside e ba sa e bonang hantle motsamaisi wa papadi o na le bona ba o botsa assistant referee gore na e be o bone jalo ka ga ke bone ga ba re ba bone ntho o tshwanang e ba qeto ya moletsaphala empa a moletsaphala a ka tla o mothusi wa gae a re e-e nna ke a bona sa wena o se boneng molao o dumelela moletsaphala o fetola qeto ya gae mono ke gona ke batla ke dibebeele ntate le o kaoke
1: ee yena o ntshwarele ke labe se ke tshwara mogala ka thoko yena ya review ntate referee ba ntse phoso papading harabe ke mo ga o na le review committee e teng mme go etsiwang ka batho ba ntseng phoso ba ne ba sa tlameha go etsa papading ya mafelo a beke kape e fetile
0: ke gona ke dile fela ke matha ntate le o kaoke beke le beke go na le dipapadi tse dišeng tse reviewang
1: ee go setse motsotso fela ntate le galo futswela pele
0: beke e nngwe le e nngwe baletsaphala ba fumaneng gore ba entse phoso moo ba thusiwa ga ba ke phoso e leng gore ka nnete e ama setlhopha ba fumana kotlo baletsaphala molo beke le beke rempa fela re sa diphatlhalatse ompa o bona nako eya moketeketa o sa mmona papading tseitseng ka mora nako wa mmona o sa tswa o lokisiwa jalo o sa tswele diwena
1: ee ga ona taba gore sebapadisane se sa fiwang ka re tee kgobedu papading eno se tla fiwa ka re tee kgobedu e fetile eno e se le taba moletsaphala le moletsaphala le mothusi wa
0: ke molao wa lefatshe wa FIFA le ifap
1: o e qetile ntate wa katlhe ke lebile ga golotlhe ntate ene ko molefe nako ga iyo taba tsa o dingata ke a tseba ele ntate wa ka re ke etse tsena go utlwana ngwana mme o teng ka mo
6: le seria fa a ke mo le
1: e go tla nthomola ba ibitsa talk back e ba batla go kgona go te motho a bala ditaba o te mabere un tsarele tla o tla ditabeng ke satle ka pina ke phoso ntweno ke itshwala mogubu gorra ke a botlhano mamedi tshebeletsona ke a mantlha lesedi fm SABC ditaba tsa rabotlhano di bola ke malome banna rabosana Roger Madiehe.

0: Imali, ke Fireball. Kona le Just World, le Tukutela. Imali, Imali, Imali, Imali. Eh, ha di wa tlanta te mo lefe. Ba mamedi ba tsholo bona ba thuto tsa mahala ntate tsholo. Ba re ga ithuta jwale. A ke re hletse yona tabe mo le DK. Hey, Samuti, hey, Samuti, raising your free education. You know, now we patali. Mahala. Say, Julo.
1: Clientele Legal, if money abakeng sa Afrika Borwa ohle, diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang, le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, e o fa melemo e kgethehileng, e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lucas ha rate ntho ena ya hore ha referee e letsitse phala o fumana jwale dibapadi tse ngata di mohlwasetha di sa kgotsofalla qetwa moletsa phala hore tabe ne tlameha re shebe ntate mlefe tlameha shebe tabe eno ka nnete fumana ba ipelaetsa mane bana molao o tlameha o dumela hore mokapteni ke yena ka buisanang ke yena ka buang le moletsa phala botse dipotso e bang ba sa kgotsofala jwale o fumana gore ke mpopo ke tsholo ka mona ke mo lefintse ke mona ke gamogebodi re mathela re freemane ntse re supasupa mona re supasupa e tlile re sa ipelaetsa tlameha e lokiswe tabeno tlameha e lokiswe ke tlameha gore ke late mokwe moletsa phala wa mehleng gape ka ntate herile kitlane re tlo bua taba tsa gae tsa phaleng kwana ga a tlo a batla ka mona ka sponiseng ka taba ke ena ya GBV e re e shebile mo mamedi
2: ganna ka polokego mebileng e kgweding ena ya dipalangwa Lesedi FM ke molelwa
0: re tlatla ho yena mono re nke ke hanyane nke ke la tenyeu ka kabelo ona le the arrows

Yolo bata ke pulpiti ndi keiman. Ompata pulpiti njwale. Haone a tshwanang le. A se mora motho ra ga bua le sha. Ke grade man ho 911. Bara ke emergency number. Ya du tsing se phiring sa mo ga media phami. O phumola moriting wa ya matla ohle. Ke mantswe a go fa ngwana a he DK le wena mo mamedi. Sala ka gotso hle modimo a gotso mpolokela wena, ne le artwork sounds le capsa the small. I praise you. Di ha mahlatsi di ya ka bohlale. Di buja di botsoa ba ne se go tswana se teng jwang mo. Nna ke tsola lo ka o ke ke mo kone motuna. Semati ya ra batho ngempe ka burigwe. Ka usuka o dumaga hlopo ka re ke tsetswe fela se ke tsholwatse ba modimo ke kamera mona he o tla fumana mzwake ka tshela o tla kala pele ka tlhakisetso go tlo bua ka sesotho he mo ma le puo ya sesotho tlo tlo mamela ho ra ke botselela tshebeletso na ke mantla le seri FM ho SABC ditaba tsa ra botselela di balwa ke malume rabosana Roger Madiehe.

tlhakisetso ka puo ya Sesotho. Puo e manoni, puo e tibileng, puo e ruileng ka maele, maelana, mekgabo puo, le mantswe a tibileng a sebediswang ho hlalosa dintho ka botebo le bokgabane. Ena ke puo e ratwang, e tshetswang ke bohle lefatshe ka bophara. Haholo ho rona, re le Basotho. Mumamedi, re ipabola ka yona, re thaba ka yona, re etsa tsohle tse molemo ka yona, hobane ke yona puo e monate. E, tjhaba tse ding, di tla bua ka puo tsa bona. Fela rona jwalo ka Basotho, ka jona ha re ke re tlo hlokisa puo ya rona, tlhakisetsong ena, re tsebe haholwanyane hore na ke eng seo re lokelang ke ho se bua ka nepo. Ke rata ho nka nako ena motsotsong wa jwale ke lebohe baeti ba ileng ba hla ba tibisa kepi ho etsa bonnete ba hore ba re fa puo e mathemalodi. Ke ho tlo ithuela tse molemo tlhakisetsong ena, tlhakisetso ka puo ya Sesotho. Tlhakisetso ena e fupuditswe ya lokisetswa kgaso le ho bewa moyeng diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM ke nna Matshoho Mahloko, tlasa botekgeniki bo hlwahlwa ba ngwaneso Moloko Mothapo. Mamela ka tsebe le thwethwe o ithuele tsebo.

0: Josepha wa Mofokeng. Ntate, ke a leboha hore e be ka jeno le nna o ile wa nkgopola hore ke tle ke lahlele wa ka molangwana ditabeng tsena tsa puo ya Sesotho. Mme Sesotho ntate ke puo e bohlokwa haholo hobane ka yona re tseba ho kopana, ka yona re tseba hore le dikamano tsa rona di re tswele molemo, bophelo bo re futhumalle. E leng hore Sesotho ke puo ya bohlokwa ntate. Mme ho hotle ha re se bua ka ho senepa, fela jwale re ntse re etse tse ding tsa dintho hloko. Hobane ka nako nngwe letsholong le boitekong ba hore Sesotho se nepjwe, re tshabisa bao re ba rutang sona, ebile re etsa hore ba utlwe e ka puo tse ding ebile di bobebe ho feta Sesotho. Athe re lokela re be le mokgwa wa ho ba lokisa le hore ba be le thahasello, ba tle ba se boulelle mme ba se bue ba kgotsofetse, ba lokolohile, ba thabile.
1: Ke Ntshakga Moloi, ke mogolokwe, ke motho wa Getsetsi Ditlamadi ya tswang Bopedi bo Hamatlo ya hlang Mokgadi wa Tlhopo. Ke motho ya nang le thahasello ho tsa meetlo, puo, ditlwaelo le tsela eo Basotho ba phelang ka yona. Mme ke ikgantsha haholo ka puo ena rona ya Sesotho, ke ikgantsha haholo ka nalane ya rona, mme ke ikgantsha haholo ka tsebo ya rona ya setso le metheo ya rona ya botho. Sesotho ke puo e nonneng, e monate, mme e leng hore ha ne re sebedisa ka nepahalo e ruile molemo o mongata ho rona, hobane ke motheo wa rona, eseng fela wa ho bua le ho arolelana dintlha le tsebo, empa ke motheo wa rona wa semoya sa rona wa moetlo le setso sa rona. Jwale nna bothata ba ke o bonang haholoholo hona jwale ka Sesotho, ebile haholoholo ha re tla ho batjha, bothata bona bo tswa ho mehlodi e mmedi. Mohlodi wa pele ke hore batho ba bangata hona jwale bana ba re ba rona ba se ba kena dikolong tsena tsa makgowa, ba se ba nahana Sesotho ka sekgowa. Motho o nahana polelo ka sekgowa pele, ebe ha qeta mono o fetolela polelo eno Sesothong, ebe le hore Sesotho wa se lahla. Ke tla etsa mohlalanyana e mmedi kape meraro ya teng. Ya bobedi ke mo e leng hore ho na le maadingwa e se re a kentse Sesothong, e leng hore ha re sebedisa maadingwa ao se re lahlile mantswe a Sesotho. Ebe mokgatlhelo wa boraro ke mo e leng hore ho na le mantswe a Sesotho a mangata, e leng hore a se a re lahlehela ka ho e leng hore se re hahellwa ke tsebo ya rona hantle. E re ketse mehlalanyana e se mekae, ho na le mantswe a latelang a Sesotho: ho ruta, ho rera, ho rupella le ho kwetlisa. Jwale ha ke bua le batjha ba kajeno, ke utlwa le hore ke mantswe e leng hore ba se ba kopana, hobane ho ruta ke ho fetisa tsebo, ho rera ke ho hlophisa se tla etswa. Jwale o tla bona mohlomong batho ba bang ba haetse dikutlo, mohlomong utlwa motho a re o ile kerekeng moruti wa rera ka kerekeng, e leng hore ha motho a o ruta ore wa mo rerela e le ore wa moruti. Ho rupella ke ho hlomela motho ka thuto le mekgwa, mme ho kwetlisa ke ho kwetlisa bokgoni, e leng hore o kgona ho kwetlisa kelello le ona o kwetlise mmele. Mme o keke wa re ha o kwetlisa mmele wa gao o re wa o ruta. So ke mantse e leng hore ke e leng gore Basotho ba se ba latlhetse ke melelo ya teng, mme ba fapanya tsele ba sebedisang ka teng dipuong ya Sesotho.
2: Ke Mahlomola Letsie. Ne ke rata hore ke re bue ka ditaba tse kang tsena tsa re qala ka tumediso. Re le batho ba batsho le ba basweu, batho bohle hle re rata ho dumedisa. Jwale re na le taba mona o tla fumana hangata batho baholo bana ba Basotho ba tla be ba dumedisa dumela, ebe o e latedisa ka lekae. Lekae ha se Sesotho, ke tumediso ya bana ba bo rona bane ba Bapedi. Ke Sepedi, ke o tla re le kae, a re hona lena le kae. E le hore le kae hle ha se Sesotho, ha nepaetse tla ba dumela. O phela jwang kapa o saya, o ya jwang jwalo. Ke ka moo tumediso ya Sesotho ya motheo e lokelang ho ba ka teng. E ka hlahlama hape ke taba ya teboho. re tloetso re tanki re ke buile hona le mona e batlang e tloile ile a holo ya hore tanki habedi tanki hararo a ka nete ke wa leboha ke a leboha e ne pa etsa ile jwalo e fella mo jwale hona le taba hape mona ya ba re ba phura le shwetla ha ne pa etse re phura le shetla e seng le shwetla le shetla ke mofuta wa lesapo o bubebe ke yona o reka ga sebedisang hobane ho phura ke ho ke o bubura ka tsela e o tla bo o ja ntho e thata jwale ha hore o phura le shetla o bontsha hore jwale o ja lesapo leno le bobebe mme hangata ke hobane jwale le kgokgohanya puo ke ka hona jwale ho tla thwe ho phura lesetla ke ka ona mosotho a tla re o hlanya ka shetla la molomo ke hore jwale o se o buela ruri o so o sa phetse o qeta jwale e nngwe ka ba taba ena ya bohobe o na le batho ba bangata ba ratang hore bohobe ke borotho a ka nnete ke bohobe ya borotho e hlaha lentsweng lane la Afrikaans
1: le leng e ka nna ba lehlafi le mati monyako kapa mathile mo e leng gore basotho ba se ba latlhegetswe ke kutlwisiso e nana gobane gantlentle ka sesotho ke lehlafi ka segoloko le sephuthing ke le mati e leng gore ke karolo e e bulwang monyako ke mo go kenwang teng mare ke kutlwise le gangata batho ba re bula monyako mare gobane monyako ke mo go kenwang teng ke wa bula monyako e be e le gore mathule ke sebaka se ka pele o ntlo mo go kenang teng motlhala o mongwe ke o nana ke wa tonki pokola le esele jale e be e le gore go na le pere pitsi le katole mantswe ana a kopangwa ga botlhoko gagololo ga o le gore motlho motla thola gore go na le ntho e bitswang gape e tlokeno ene e bitswang kwa ga tuludi so pere pitsi katola tonki pokola pitsi kwa ga tuludi batho ba bangwe ba dikopanya ba etsa ntho e lengwe mara moo nnete ke gore go na le phosolo tse e leng gore mona aforika ra ba setlhole le siko mme mantswe a tsona se re a dinne mme se re a ntse mantswe a sesotho mara kwa ga ke phofolo ya mona aforika pitse ke phofolo ya mona aforika mme ke mefuta e medi ya diphofolo tse fapane tse e leng gore se re kopa le mantswe a tsona
0: puo e bua go ya ka dinako mme sesotho ga se mokgelo hape puo e bua go ya ka dibaka motho a ka bua sesotho ha a tswa lehlakoreng le itseng la naga kapa gona tlhwatlhweng ena ya Afrika o fumane gore sesotho seo a se buang se fapana go se go kae le seo wena o se buang gobane puo e bua go ya ka dibaka mme ga mefuta le merabe ntse e kopana e tswakana puo le yona e tla ya go ya ka boemo boo gobane batho motho ga o phele o nnotshe o phela le batho ba bangwe gape ntlha e nngwe ke gore puo e bua go ya ka maemo o bua puo e o e buang le bana ka tsela e e batlang e fapana le e o tla e bua le thaka tsa gago kapa o e bua le bagolo ke se ke buile ka ntho tse tharo ke re puo e bua go ya ka dinako ebile e bua go ya ka dibaka ebile e bua go ya ka maemo ke tse dingwe tsa dintlha tseo re lokelang go di ela tlhoko re le ba thusang gore puo e neetswe mme ga re ela dintho tseo tlhoko re tla tseba gore re lokise mme tukisong ya rona re tla etsa mosebetsi o o tswileng matsogo ntlha e nngwe eo ke lokelang go e ama ke gore dipuo e le maleme tabeng ya pele di a thakelana mme go thakelana ke go fanana malebela kapa gona go eletsana mme ke batla gore ke re o ka fumana nakong e nngwe go latela boemo boo le maemo ao le sebaka seo o ka fumana sesotho se se bua go ya ka mokgwa wa puo e itseng e teng bogolo moo ke mo ke reng dipuo di athakelana e le maleme ibile hape di a tshwaetsana ntate o ka fumana hona se sothong sena sa rona se setle se mathemalodi o fumane ho se ho ena le mantswe ao ha ile hantle go tloa go tloheng e se a se sotho a se ampa fela a sothofaditswe gobane puo se sotho e tshwaeditswe ke tse ding gobane e phela ka hara tse ding e le gore puo e le maleme kapa e le leleme dipuo di a tshwaetsana e nngwe taba ke gore di a amana Sesotho se na le dipuo tseo se amanang le tsona. Ebile ha ile hantle dipuo ka kakaretso di ntse di tswa mothapong o le mong, di ntse di kolla mohloding o le mong, ke mo o tla fumana hore di a amana. Jwalo ka motho ya buang Sesotho, ya buang Setswana le Sepedi, le tse ding tsa dipuo tsa mofuta oo, o ka fumana hore ruri di a amana. Metsena ha se ditaba tseo re lokelang ho iphapanya tsona tekong ya ho lokisa Sesotho hara dipuo tse teng. Ebile taba ena ke sa le hona mtlheng ena. Empa hore ke re puo ya hola. Mme ha re sa e dumelle hore e hole e tla timela hobane re tlabe re sa tsebe se e jang. Athe ha re lemoha hore e ya hola. Re tla be re tseba hore ka morero lentswe le itseng re le siile mane ranka lena bakeng sa lona jwale e be mantswe ao bobedi ba ona ke mantswe a ka sebetsang ntle le gore le leng le lahlehe empa ha re sa e le ditaba tse kang tsena tseo ke sa tswa diloko di sa hloko mantswe a tla lahleha e be ha re sa tseba gore na lentswe le itseng le golotseile la lahleha ha re le mothating ofe Mesena se tla etsa puo e ntseng e motela kapa e ntseng e notleha e ka qetelang se sefetse go e ka nkelwang sebaka ke tse ding.
2: Ha re hatela pele re ka betse ra ba le mefuta eo ka ona re aparang. Jwale utlwa re a rwala, re apara, re a tena. Rwala ena ke ntho eo e kenyang hlohong le maotong. O rwala dikausu, o rwala dieta, o rwala katiba, o rwala tuku. Empa tseo di a beha mmeleng mona mahetleng, mohlomong ho tla fihla mona lethekeng wa di apara. Empa ho tloha lethekeng ho ya tlase mane wa di tena. Jwale ke tse ding tsa ditaba tse re lokelang ho ba hlokolosi ka tsona. Kore re re pua rona re boulele re sebe bo ntotwatsana ngwana mangkwa ke sekodi madisong ya ba sentse re wela ka nqena re wela ka nqane ha o di tlosa meleng le yona e ntse e ba le mekgahlelo tseo di tlosa mahetleng mona go ya thekeng mane wa di hlobola empa tseo di tlosang ho tloa thekeng ho ya mangweleng wa di tsola Jwale ho be le ho rola, katiba wa e rola, dieta wa di rola, mamaoto mane. Jwale ho be hape le ho apola hangata ke ho phetla kapa ho tlosa, hangata e sebetsa ho dikobo, o apola dikobo, o tlosa dikobo. Jwale ho be hape le ho memela ke ho tlosa sohle se teng ho wena. Jwale ke ha o memela jwale ka nako eno mme e tlarisa mane mo batho ba bangwe ba utlwa ba re ha motho a se a hlobotse sohle ke matsolatsola e ntse e le puo e nepaetseng pa ke ya bana eno motho a sa hlia tlositse sohle ho thwe o poshudi o posho poshudi ke motho a hlileng a leng ka mantswe ana senyesemane stark naked ke motho a jwalo o ke poshudi ke a kgolwa ke ka motho ka o a thatiseletsang ka teng
0: ntumelele nke ke bue ka mantswe jwale he ke bue ka mantswe a sebediswang puong mme ke kgetha gore ke nke mantswe a bobebe mme nakong e tlang ga monyetla o tlhaga re ka nna ra fetela go a maatla ga re nke lentswe ha motlhala o ka utlwa motho a re Hobateng ha hai ibile tsitiso. Mine ba hetse ha ile ha. Atika le hlakoreng le leng ba bang ha ba sa re ha ba se ba re hwa. Hobateng hwa hai ibile tsitiso. Athile ntswele ne ba hetseng ke lentswe ha. Le ha ile mona ho so ho nkwa lena la hwa hangata. Ha re feteleo re nke mantswe a mabedi a batlang a sebediswa ka mokgwa le tsela e tshwanang fela a sa tshwane hantle. Lentswe fela le lentswe empa. Lentswe fela le kena polelong haeba karolo e tlileng pele ho polelo e tla latela. Jwale e tlatsetsa e fitileng. O tla kenya lentswe fela moo dipakeng. O tla re tjena le tjena, o be o re fela hape tjena le tjena. Ka mantswe a mang fela e kena pakeng tsa polelo tse pedi tse tlatsetsanang ka mohopolo. Empa ha re sebedisa empa teng, empa e kena pakeng tsa polelo tse pedi tseo ka mohlomong e nngwe e latolang e nngwe kapa e fapanang le e nngwe. Kapa e hanyetsanang le engwe re kenya empa dipakeng boemong bo jwalo e leng gore fela e sebetsa ha ho le ka tsela e itseng le empa le yona e sebetsa ha e le ka tsela e itseng empa ha o ka mmamela ka hloko o ka utlwa gore batho ba bang ha ba bontshe moaroho kapa ho arohana kapa ho fapana ha mantswe a mabedi ao lentswe le neng ke lena athe. Batho ba bang ba se ba re kanthi, ba bang bona ba re kgathi, ba bang bona ba re kathi. Athi e nepahetseng ke yona athi. E seng kanthi, e seng kgathi, e seng kathi, empa athi. Lentswe le leng ke lena la nkama, e mona ya ho ama. O ka utlwa motho e mong a re dipolelo tsa hae di ile tsa nkama ha bohloko. Ke ha e nepahetse ha e le jwalo. Fela ba bang ba Basotho ba mehla ena ya morao ba se ba re nkama. Polelo tsa hae di ile tsa nkama ha bohloko. Athe e lokela e be nkama, di nkamile, di ile tsa nkama ha bohloko. E nngwe ke ena ya kgomarela. Ba bangata ha ba sa re kgomarela, ba se ba re kgoramela. Lentswe le nepahetseng ke ha ho ka thwe kgomarela. Ntho ena ke kgomaredi ya kokotane boko sa e shwa le lenono. Kgomarela. E seng kgoramela. Le leng hape lentswe leo nka dielang dikgala ka lona tabeng ena ya mantswe ke lentswe koko. Ho thwe ebile pitso e kgolohadi ya kgorola koko. Fela o utlwa Basotho ba bang ba se ba re ebile pitso e kgolohadi ya kgorola koko. Ha e sa ba koko, e se e ba koko. Mme ba bang ba be ba tsiele ha ba fihla boemong bo jwalo.
1: Ha o bua ka Sotho ha o etse lentswe, hangata o etsa polelo, hangata o etsa tshoko, o etsa maele, o etsa dikapuo Sesothong. Gore motho a kgona go tlisa Sesotho, o tlamehile a o tlisitse Sesotho. Sesotho nako nngwe ke puo e leng gore ha o bua o tla bo bua o ithoka, o reneketsa. O thotokisa, o etsa maele jwalo. Ba nako nngwe maele a Sesotho a na le moelelo o feletseng e le gore nako nngwe motlho mo motho o mongwe a ka enka a etsa lentswe le le leng ga tse e le gore sanana ka puo tse dingwe kapa gate ga tse re adinne dipuong tse di jalo ka bo English jalo ka reetsa jwalo seka ga jalo kgane ke ne ke tlhakisitse gore ga o nagana gore taba e nantse ne ya lentswe ke ne ke bua ka lona la diphephetso. Phephetso ke lentswe le nepagetseng ka Sesotho empa taba ko gona o le sebedisa kae polelong ya Sesotho gobane kaekae o ke ke wa nka phephetso e le go ka sebaka sa mathata ka basa ditshitshiso kapa o senke e le lentswe le nkang sebaka sa gaelelo kapa peiso ya phephetso puo tsela ka hore ra hella ke neng empa se sotho se batla hore re khutlele dithokong tsa sotho maileng a sotho dithope di so le dikapuo tsa sotho re se sotho fa rona se kgone go nwa ke tsela tabile go tlhoka bana ba go ka di bua le batho ba baholo motho a mogolo gore go nna ka se sotho ke tla re ha ile thaka ka ke tla re wena ha ile a mogolo ke tla re lona ka pa rona ke ka mosomong ha ke fihla ke re hape ha o dumedisa ka sotho o hlompha o ya ngatafatsa ha o bui ka bongwe ande so ka sotho wa matlafatsa wa ngatafatsa ha o bui ka bongwe ke ka ho ha o fihla ho motho wa moholo o ke ke be wa re dumela dumela ntate Mokoena o tlo re dumelang ntate Mokoena gobane ka sotho ha o dumedisa motho o ananela hlompho o ngatafatsa motho gobane o ngatafatsa ba gabo hape tlhomphong ya sesotho ga o bua le motho wa mogolo go wena ga o bue o mo tobile puo ya gago o ya kwekwetla ga be le gore o bua le motho a mogolo wena ke tlhompho ya sesotho gobane ka sesotho ga o tlhompha motho o tlhompha yena leloko la gae le ba ka morago yena ke ka mogo ga o bua le motho wa mogolo o mo ngatafatsa o sa bue ka yena e le ntho e lengwe mme ga o bua le thata gago o tla bua o mo tobile gobane ke thata gago a le mongwe a le jalo sesotho ke puo e tlhomphang ke puo e totobatsang boikokobetso go batho ba bangwe mme e leng moetlo wa rona mo rena moshesha gore re tlamehile re tlhomphe re be batho ba kgotso re ikokobetse ke botebo ba bosotho le ditshia tsa sesotho tseno tlhompho ke ntho ya botlhokwa gagolo
2: go nyago sa itlheke ga se ntho e e monate ke go tshosa mme ga gona ka mogo o ka reng ke mpho ya nyagoswa a ka nnete e ka mpa ya ba ya lesumatho kapa ya mopasa o fumane ntho mopasa o fumane ntho e le mpho e leng dimanyesimane a reng ke gift ke ka moo go leng ka te jale ke a gola e nngwe eo re kabetseng ga bua ka yona ke ena ya dikgwedi tsena tsa boimana batho ba bangata ba lekanya gore ka sesotho ga re na mabitso a sesotho ihle rona re e qala go tloa qalong mane ga go rekwa jwale batho ba re ba batla go kena tabeng eno ya gore jwale ba be le ngwana kgwedi eno ga ba ntse ba etsa diteko tseno tsa bona re e bitsa botla ke yona kgwedi eo jwale go ntseng go etswa diteko monna le mosadi mono ba leka gore ba

0: le motho a sa hle a ha ne ba ke phofolo no tla thu o se a dusa
1: bua ya rena hang e se ha re le dikolong jwale kana ke bua hona le ntwe e kgolo e la hlanse sotho a holo dikolong ne ke batla re ke tiba ho le ke ho ba cha ho ba ne ha re dikolong hona le ntwe re bitswang social media ne e long hore tsela e bana ba rena ba buang ka yena le tsela e o ba ngolang ka yona e se e le tsela ya khutsufatso tsela ba ke sa re motho a bue polelo e selletseng go sa e khutsufatso ka ha o mo bona bana ba dingola mana go di Facebook eng se ba khutsufatso taba ya bobedi ke hore tsela eo se re bua ka yona hona jwale re buang puo ya rona ya Sesotho ka teng dikologo e se e le puo e jala ka ke tse mohlala mo e leng gore e se e le maadingwa a se a kupeditse Sesotho haholo mme mantswe a Sesotho a ya latlhega puong ya rona ya Sesotho haholo fela ebile gape ne le tsela eo Sesotho se ngwalang ka yone re ketse mohlala kone go na le ntse la Sesotho le monate ngwana le polela Sesotho go thweng lebitso lebe ke ga o tla ka South Africa ka mona o tla utlwa go thwe lebitso lebe ke seromo ga o le Lesotho ba re lebitso lebe ke seromo jale nna o yaka mogo ke rutilweng ka thengane ke gola o go thwe lebitso lebe ke seromo mme seromo seo se latlhile moelelo wa polelo eo ya Sesotho gobane gantlentle ka Sesotho o thwe lebitso lebe ke seromo gobane ga o fa motho lebitso o ya moroma ga o tla mono Freistata mono go na le sebaka se o thweng ke Thabong mme ka Sesotho re tseba gantle gore a se Thabong ke Thabong sebakeng sa go thaba ke Thabong tswale tsela eo re ngwanang Sesotho ka sona re se kapodisang ka teng ebile re sebedisang ka teng sekolong se latlha moelelo wa puo le maele a Sesotho
2: ndate ke kopa ke diele dikgala ditabeng tsa ka kajeno ka gore ke bontshe mantswe a a senang botshegadi fela o fumana Basotho ba e na le bothata ga ba fitlha go ona e ka re ba lokela jwale gore ba etse a be matshegadi moo ba utlwang e ka le letona ga le sa lokile mantswe le e nang le botona le botshegadi mona ke bue ka a senang botshegadi lentswe malome malome ke malome mmogo le mogatsae e ntse e le malome lentswe rakgadi rakgadi ke rakgadi le monna wa gae ntse e le rakgadi lentswe kgaitsedi kgaitsedi ke kgaitsedi a le motona kapa a le motshegadi ke kgaitsedi lentswe matsale matsale ke matsale a le motona kapa a le motshegadi e tla ba mme matsale e be ntate matsale empa matsale ya sala e ntse e le matsale e qakang batho haholo ke ena ya mohehadi jwalo fela ka matsale mohehadi ke mohehadi a le motona kapa a le motshehadi lentswe leo ha e sale le sebetsa jwalo ka lena la matsale jwalo ka lena la kgaitsedi jwalo ka lena la rakgadi jwalo ka lena la malome a boemong bo le bong bo o tshwanang ke mantswe a senang botona kapa botshegadi dikamanong tseo a sebediswang ho tsona mohehadi ke mohehadi a le motona kapa a le motshegadi e tla ba ntate mohehadi kapa mme mohehadi empa e nepagala haholo ga o re fela mohehadi e ba ga o kenye ntate kapa mme ke ga o e nepile le go feta ga o entse jwalo mantswe ana a mahlano ga ana botona kapa botshegadi a sebetsa ka nepo go e motona le e motshegadi a ikemetse a le jwalo malome rakgadi kgaitsedi matsale mogwegadi ke re le lona la motswala le ne re ka nna ra lekenya ke motswala a le motona kapa a le motshegadi.

0: Mamela tsebele tswa le sedi tsa mele jolo tlhagisetso ya rona ya ka jeno tlhagisetso ka puo ya Sesotho mme ke a tshepa re ithutile ha go re ke ne ke qala go kwena ragadi o re gadintse le motho a mmelo wa ntate ai ke ne ke qala go utlwa ka jeno mashobedi metso tsona le motso re go renga ya busupa dumela khotso mamela tsebeletso ya le sedi mpapile ge ke na moketeng wa rona o mogolo Meritetfo re tle ke re ho ba sadi bo hle ba Afrika borwa bana be song re le rata e le tsebe taba e me ha re etse bonnete ba hore re bapala ka go bula rona o sireletsa basadi bana gaena gwata dintho se ponolo
1: mo mamedi tlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. O banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
0: Ba bile tsebeletswa Lesedi mashomedi bitsotsu. Radibile o renge ya bosupa. Re tleketse tjena. Mme ke tswele pele gore ntate mogale mohlomphei Babsi Mlangeni robala ka kgotso le tebele go bala ka kgotso o sebeditse moetapele sedikwadikweng sena sa mmino re tla dula re o gopola ka dinako tsotlhe ke re go balelapa metswalle kao fela ba ileng ba tseba ntate Babsi Mlangeni mmino wa gao o tla phela dilemo go isa molokong go ya molokong re lebuile mongadi tlhe phomola ka kgotso ka nnete ge tla dula re gopola ka nako tsotlhe. Babsi Mlangeni motho ke

se kwa dimpa dempelegetse saka asaka.

Bar simbu senghaga. Hane senghaga. Asinyamu chaba sathi sile senyamu. Arendumeleng kamogeleng ke le petelang tsana khokuritse ba buka tlhile petlo tsana galala e motso moratu wa moetapele. A ke tapile weteletse pele bana ba chaba nna ba khokuli ma khakwana tsetsepela seporono tsetsepela. Are nyonyo pela seporono nyonyo pela masapo pela sa pelo raboka. Hey, o tausi ba taura tau kara thiri thiwa ka pela ha hona bo thata o sna tla semona tsa dibaga baga. Ntwa we jara ka ha ma hetla we hlala ke senna o kakala tse segala monna mateneng. Ba sadi ba bona bana ba di dietsa bana bona ba hobela. Ke re tsamela tsone sadi ntumela hleketse ke ho hehle go hle mo lenteng. A go tloba le nna ka jere nano le monate ya go le mere thetho ke utlisetsa mokete wa mahala. O le lapeng o le mosebetsing o kgalolotse ya monate o le lapeng o le mosebetsing mo o le etong. Ke sentse go dumedisa hle nka dime pelo o tlong ka dime ditsebe tse hao. Ona ke mokete wa mahala tshebeletsong ya lesedi o tlang ho wena. Moqebelo o molomo. La ka le bitso ke mzwakhe wa khatshela e motsho moratuwa. Ntate majabajaba. Disamenti zwintho tse monate ha le matiretleng pitse ko bodinyane. Ai mamelwa ka rateng ho raketse tharo tlala gotso tlala thabo tlala nyakallo ho tloba monate ya holo ka tsheno tumela hle ba sebetse mo ho bo hle ba ntse mo sebetse ho gabane ke re madume malebo ga le sebetse ba tapela ke le bo ho hle tsholo lo ka o ke ari khamna mona ga tena di papa rutla boela boela abalo wena hape o tsa tsing la o sala ah tu e shofa ka makankane ka maghetele tebe. Ah, tu chofa rana mo nate fela ke tana mo tundi ke nambile ntlo ga di chofa. Ke di samane sa ke. Ha o tla lutswa dikela sa dilatellana. A se di tla ha mo nate. Ba ba di o renya bo supa tla ba lo di tla ba ha mfela ka morao mo. Ba ya kala ntwa. It's a SMS he with WhatsApp. Tlo rumela ka group chat nye na le lapa. Ba metso sa le di. Chimpo non.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpoto ya lotto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya lotto e lekanyeditsweng ho 8 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona. Ha hora e le ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong o boga dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho eba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba, e ba le lesedi FM, ke molelo.

Silhouette.

0: Shapa mafifi me rete tho. Botsagana mono, botsagana mono ga tsentse golo. Ei, ha o tswe ka mogono tswe ga ntla golo mafifi. O tsuna mona re ka maka ka msaka 8.4. Bana.
1: Ah, emotsomeratuwa. Ke ja li baja sto ka petsana ritse. Komametse, komametse, tshware hona mo, mo mo etswe re nteng tshware hona mo emotsomeratuwa. Let's go.
2: Tete majaba jaba dumela hle. Ah, ntsontsho re ha monate ka mona ka tumaole. Ha ke mametse mmino ona na ke kutlwe ke hlaboloha. La motho a le sekopela ka mona empa mmino ona na o nketse ka re ke tela hai. Le bontumeng ka tumaole Paris. Bye.

0: E re ke bala just funky funky 086 000 3084. Ka mmino ke tlhonka maikutlo le mogopolo ya gago, re tle re ikgotlisetse morago, re itlise nakong ya ga jwale, re itšhekeletse bokamoso. Ntshware ke o tshware, ba re ntshware moo ke a rata. 086 000 3084 ke a balata sponono lesadi fa mtumela kgotso.
1: A re teng ya ka mokwena ka mona ka borata thabadimo a thabadimo e la o kwate teng ka yeng ke motswadi
0: a ke a kwate ke tshepise mamedi wa lesedi mokete ya kere
1: a ke a utlwa ke mokete mo di ke ka o ke re motswadi ke mo le ke a bo fedi bo so ke ding ding ke pa le tsaya ya ba thank you motswadi
0: a lesedi a fa mdibela khotso
2: khotso ntate
0: me ke di tjoyu isa ka ka jeno. Ah, Ulibit, Mkhono, Mkhono.
2: Hello.
0: Le kae mogatuwa?
2: Ke le kae?
0: Le re ba ska nna o kokisa mo, ntse rutse le mammo.
2: Ke tshe le papa ka.
0: Papa ha u jwa nge ntatwa o ka pa ke ntatwa lapeng.
2: Ke ntatwa lapeng.
0: O mmitsa mang?
2: Ke mmitsa papa.
0: Jola ha sa o tsaga magame mona ha o fa tshelete o mmitsa mang?
2: Ke mmitsa tete.
0: Au! Au au au au au. E ka roka e karuka e kenya zeti ya batsetsi ke bua le mang e
2: tlhomoa ni aivi
0: ke a leboa ga tola ka o dumedi setsetsi
2: thank you papa
0: le sedi fa mdumela khotso
3: antle le kae kwete
0: a mona tle kae mami
3: a mona si ke ga mamela ke go tla tsela mo sa sa mamela mo tlhale mo ke di tsikile mo ma go mamela.
0: Unzo boso se la fela mai.
3: Mamela, ke mongi na lwena.
0: Thank you mommy.
3: Thank you papi.
0: Radio high, lesedi?
4: Hello high, kwete.
0: Le kae papi, papi.
4: Ke ma chaba chaba wa runa a smart ntoto na khathandi khathi se smart.
0: Angkhanga mona.
4: Ang khandi konkosi ya monate wa ukila mmana
0: wa bona so fa mo tsing kotsena ha o fita pela ha mamela wa bona o fita pela ha mona so fa mo tsing kotsena o itse
4: ntina wena ntina bona go mamete ka tsiki magala nne ba sa mogela nge
0: thank you nana ke le buile
4: thank you ponki ponki
0: le sadio fa di bela khotso
2: ka se mate le tebe
0: ka se mate manana.
2: Ei, se pano na uvali siki mukana zepiri tona.
0: Au se udutse le mang.
2: A ke kila tele pano na saka mashori mukana.
0: Oh, ke ntatwa lapeng.
2: Ke ntatwa lapeng pano.
0: Jela ha sa usidi le hamana de teng umitsa mang.
2: Kimita mominki mominki.
0: Mununki.
2: Mominki.
0: Au se oh se mununki. Au se na mominki.
2: Mami. Oh, mami kele
0: kele. Kele mami le mamu nunki.
2: Mamu nunki.

0: Alashimel metso supile metso zura ronya bo robedi merete tokele naneo. A dire pala me pere na hle makhubu a gaso le sadie fe. E mo! Ale sadie fa me ke molala luki sa tsetsana mono. Pakisa o ya ka kamrengula tetsetsana. La tetsetsana. Le dumela khotso. Le sadie dumela.
1: Era mafifi.
0: Le ga ntate.
1: Ke tle ka mafifi.
0: A monate.
1: Ha go ntu ke re nna go mpepe go ntse ha e bona matatiele ha mogana ka mogana phakane o tsibe mafitsi a wa tsena nang go potsa gale gale ke sa hola re sa tsena madi kwa dipenduka
0: ha ona tsheya mo ke batla go kadime tsheya mo
1: ha malati ya latona ba sa re ke ka na e subana na matatsi nna ntho tsene le jinji pela mafitsi
0: da tekele wila ke re
1: ha ile a lo tsoga ma wili tsiga mo ka fosi o ka mo
0: makwala ke none
1: Ailante.
0: Mabiru atsebele tswale seleng tumela hle ke tle ke dilate mo tshomoratuwa.
2: Ni lo di ala pitem te di kholo.
0: Itse ola tetetsa. Ya gutla ke gutla mo.
2: Bala ya la.
0: Are di ja fast. Mahlatini the hotel of Queens. Ba re melodi ya la pitsense kholo. Le sadi ha.

0: Ae, motho mo ga tuwa ke tlegetse tsena seponono re ya gutla phephi. Le ba tla o ipheta jwa.
1: Se sa sa se le mosekeni, mina ga e gabile jwalo ka mollelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng. Ba teng.
2: Manish on a beach, shabang.
0: Tlo re ya tsama. Wana o ka ya TikTok man. O re mzwa ke ka tsela.
3: Shalan.
0: Komo nna ntwe go tlo yetsa mo.
3: Ke

0: hai tshwaretle mme mamolo e ka dipelaneng ho pause re na le wena mafifi re eme
1: Sake, dimela, dimela, kumametsi, kumametsi ka mona ka matlatsane, ka tlile stop ka mona. Kumametsi, ke ditsire le ntate ka mona, nantso, kumametsi ka thata, ntate wa ka.
2: Yula, shaba, shaba mafifi, shaba mafifi. Go jela ka tsebe ka mona ka togono go opo ka mona. Ke thabiso, ke moratukane. Tanki mafifi.
3: Yela, ye motso motho. Aga ya ya ya ya ya ya ya ya o kwatile ntate o hlasetse thota o kwatetse go kwatetse e motso motho hai o hlasetse ntate o nka dipelo tsa batho go disetsa mogao hole kwa kere a ntate ke be ide ka tiba fatse a tsona hiri ka nete go hopotsa mogao wa ho a ntate ha di ya fatse ha di ya fatse ha di ya fatse ha di ya fatse ntate
4: Aroma tefela le tebele ha wa mo akwa mo. Aropeshe fela ngwana ngkhuna wa mo akwa mo. Ya gidi late mo tsuba tjo fela ke tla khutsa mbino ma 20 ba di fele. Robert Mitsutsu. Re o renya bo Robert ke o tshepise mo ke tswa mahala lo sedi FM o tlo thabe o tlo nyaka le. O tla le khotsu. A you von chaka chaka thank you Mr. DJ ke tlo ngela humor sikela. A re tsana yi tsana. Ke tsara yo khutla ka mane. Ke batla ya Botswana. Ke tsanya ra ngwana.

0: ka utlwa e hlatswa kati mosomogatiwa ya fatshe botebong ba pele Ayuvone chaka chaka, thank you, Mr. DJ. Kauka memo ngare mo tsuburatiwa, thank you, share my DJ. Hi. Abaki na bana besu kama na kau TikTok kya mona bushe sare mo tsuburatiwa mewa kavela sa watalito. Asa watalito. Isa lagi monza u TikTok mona velo sa watla ushemela. Mrs. Kahidranta ya mo tsuburatiwa na loena kama na kau Fixback kile mona karamuti. Ranta, iki ale boshe mohata. Are mo na wantobetsa Daniel Mohotsi, are wadibusa. Machaks, are ne kiri kuloro balaksa robetsa. Josephine, are ke mo na ka Bluefontein. Mweketsi disego ke le buile a go lohlengwe re somshengu lengu. Re mo metse le ka mo na ka Senegal, re dukirutse leng khono wa ka eleng Lambiki, le mme wa ka Matau, le rangwane Pitso. Ba dumedise dazi mafifi se mbona o fetola abalaleli ba mamedi ke ntate khaya malinga mametse le Sedi FM buhleza ke le bogolo hlengwana mampho boitumelo mampho le ntate shia ba o mametse Bluefontein Freedom Square ke le bogolo se dumedise ka mono ntate shia ka mono a dumela thabang a re ke mshana wa motsing wa Fieldgate Flay motho mo ka tuwa dumela ke le bogolo thabang hlele gato rile a re motho mo ka tuwa ntwe ke tshekang ha se a fatselena ke ya le bua thabang ngone sohle thabang le tebele ke ya le bua Chrissy wa siwe a re mafifi re na lona ka mona ka go lela thunya Rookville e kha ya malinga ke ya le bua go lohle ngwaneso motlatsi Nicholas ke ya le bua Deliwe Mahlangu dazi ba metsebeletswa le sedi ba re motshumo ga tuwa ga na le wena moketungona a re ba tlo fetwa le kuno tumario bohlokong Bethlehem ke ya le bua tshenolo ke ya mmona le la ka mona o teng thato ha tsi ya ba sia ke o bona o teng lwana ngwane so ka mona o ra ke batlo sala ha uwe bathong le Sedi FM dumela khotso
1: ke ma tsi ke bona nya khale ka mana ka tsene ka mantsha bohle
0: ha le o tswe bo go lla mona tivi a mogenaka
1: ha ntse bo la khwena e tla e go ka tya
0: o tsi ha ke tla e pesha o ska tsunye
1: a mona
0: le Sedi dumela
2: no
0: le kai
2: a mo mutino ka mona ka me ya tsone
0: o hantle a kere
2: ha mona
0: Ao se ke a leboa gaitsedi.
2: Ka nko ena wana so bye
0: bye. Bye bye le Sedi FM dumela.
3: Mbolo le bye.
0: Amna tirga ndati.
3: Amna yimza ke.
0: Ndati waka.
3: Hala hala mo me tiki mo tiki ngal plus ntsa mashang ka sina mo ntsa.
0: O pe na ipo kolla mo lati ba mo tapi.
3: Amna dimza ke go putsa gala go putsa mehleng.
0: E tlo sa stress.
3: Ntate ke le dira ho tsama mo go mona re mametse go jile ka tsela.
0: A go dumedise mme ba mo go mona hle bobetse ke mo gata ho.
3: Ntate ke sponona.
0: Le Sedi FM dumela khotso.
4: Hai e mo tsama ka tsela.
0: Le kai.
4: Ha mo nate.
0: Wa utlwa na ile mo nate vanga di yo mo qebelo je.
4: Ke tsa ntwe kodi go go bile ja o hlodisa mona go shebile ke mathalwe.
0: Ke a hana, ke a hana.
4: Ke go tsola nyona mo e go.
0: Ke a leboga nana hle.
4: Ke motho.
0: Tanki, el go ba mona tia go loka mane ka mogojane diverse dopo ka jeno. Ke ketika mo ho mo le ke ka NGE. Ba ne ba memme ka mono ntate Reverend Chaka le memme Machaka ka mono ke le bulia holo. Ntate Mahloko ka mono ka diverse dopo ke le bo ba tapele be su na thembisi le captain le hlopha sa ka mono ba ne be su se le ditse mona tante ntate motantsi magele ke le bo ma tapele ke le buile ha holo bo ntate ntamane bo mmelindiwe setlaba bo ntate Ramonati ke kupa ke le gatile ntate Ramonati ke le gata bitsweni ntate Ramonati le bo mme ditakatso he bana mme ditakatso tshweni le ba ba nka nnete go bile monate ka mono ke ya le bo ntate Chaka ntate Mahloko ke le buile gagolo ga monate ya go loka mane ka mo go janeng e motshomo ga tuwa bo ntate Matsoso ke le buile gagolo motsotso ka morao ra ya borobedi ba teng e motshomo ga tuwa ba nyetsweng ka jeno ba nyetseng gona le ba ntseditsweng mahadi ba bamba na ho ntse o shubediswa na ho ntse o shubediswa matsatsinga e ba motho la fua tsa le fela ka nnete ha lukilukiswa nkunyana e ya hlajua mono motho a fua le bitswe ha ba etsa nthweng atanyana tshe ba ile ba boloka e ya ke lela ka letsa mahlonolo bana beso le sebeditse haholo wena ntate velo ka o sonkile ngwana no wa motho tlo mohlokomela o morate kana go tsohle o musireletse wena mme o tlo hlomphe ntate enwa kana go tsohle he o tlo moetse hantle lela ntate wetse mme enwa hantle le sebetsane hantle ditshebeletso di tsamaya jwalo di kene mabotuma batueng velo ka o fapa fapana e ka kanta tsohle matebela ntate a hlokomele he ka dikanta tsohle le mme a hlokomele ka kanta tsohle mme a skalapa ntate a skalapa go tlo mohlokomele o mo fepe a gore a none yona mefela jalo o mo tsholele ntate a je ha monate a gore o mo phele masutsa lo la ha ke etsa valo ke la dingwe di tsentse mo somo ga tua ke re ke di a lele ke di a lele ke di a lele ke di a lele ke te kang ha monate bana beso le bana mmantsha fatsa dikano ke re mo rena tlaletse hantle e letle lebe hantle vele la hlonolo fatsa ke mo somo ga tua o tsebe vele nna se ke hlonolo fa di tse ke ba ile stamp

0: Roman zum Ratua. Ai, ai, ai, ai, what's a radio, what's a radio, what's a radio. A bona o soletsa bopulenyane, o soletsa bopulenyane. Setlhako se ke sa bopulenyane. Ha, a wa tsamaya ntate, wa tsamaya ntate, wa tsamaya ntate. O bua le ntate bohloko ka moka gaborone, o bua le ntate bohloko ka moka gaborone. Ke re ke a ba kenya ka matatile ka mole, ke a ba kenya ka matatile ka mole, sekgobo mole. Ba bohloko ka ofela ba dibedi bale. Ke a ba kenya ka ofela ha bona. Ke re setlhako se ke sa puleng.
1: Motho marito wa e beya ngwane so mo nako o mametse mo nantse ke pheya ke le kompone monna ai wa e beya o e beya re go tlhokomele kore ya tseba o tlhokomele motho wa gago ai tanki ke a leboa ya tseba lentswe leo ke a le ratile haholo ke mona ke nna ke ele mona ngwane so yo mona wa e beya mona e moholo e moholo e motso motho ai wa e beya ngwane.
2: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Le di meta tsa kwa na Bali ha di tshwane di meta tsa Afrika bo ga mona. Ee, ha o meta motho ba li kwana ha o tshwane la mo meta o le mona Afrika bo ga. Ha o mo meta ba li kwana ho tla le moya o phodile. Jola dikiketsa tshwana. Ee, ho ha dikiketsa tshwana. Ee, di meta tsa Bali di meta tsa Afrika bo ga mona. O tla ditaba ke tsena.
4: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paralysis ha ba o tlo eta le Seli FM ya Bali entry ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se
3: Wa sutla fo fane sena sentse se tsho se re a o finya ra sentse re bala matsatsi fetse a re tla kopana ba likwa sentse tshe le shumele metso bora metso so ka mora ra bobedi ke mo ketwa mahala lo sa yefe me re tse thole motso bora tu a wona ndi a tlo go borinyane majaba ja ba nthotse monate a tlo ke fetola ma wa ke sa tsena le kopanya meloko ke itse ke tshona le kgomo ke se kopanya di bo ke nka ba banyenyane le ba baholo

0: rekigina se ponono ke re thelethele ka dilomong ke ya gotla
1: Afrika borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
2: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong mona South African Breweries boikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB sharp Re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
3: Le batho, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele funeral dignity plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka for a habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang. Le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM Kufa Gospel Sunday e kgutlile. Ka Sontaha sa 4 October, All Grace Bloemfontein e tla tlala ka thoriso le mmino o matlafatsang moya. Tobone a Benjamin Dube, Olimpuango, Kaya Mthethwa, Dumi Mkoksat, le ba bang ba bangata. Diheke di bulwa ka hora ya pele motshehare. Reka tikete ya hao hona jalo CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Lesedi FM Kufa Gospel Sunday, tori rori senga mmoho. Re a kufa sela.
5: O rata le nana o la meretito le ka huisa kae ka jeno le jona ha o le kala mona meretito ka mzwaki ho le seri FM fela ke molelo
6: ka nna te mratuwa ke mdeni ka monga petana ga itse ka mo bona tloela tloela minono tloela minono ai Ya itholo ntwa ntate. Le twela ma kimini wa bona wa manentisa. Thank you kimini ngamu ka petana ga.
0: Ai! Abuja muzo DJ ma LTK. Arenge funa wena. Ile ka ufa pusho muzo. Aquí la cofa revolucionaria, bagachinari, afro blue, bagachupuru, Kim Munada Ramarue.

0: moga wa Voice for Change eleng VFC ka bogotsanyane o go ba le seabo sa ona o thagoleng ha leano la dikgetho la moga wa Act ke ka lebaka la obane bobedi mega ena e na le ponelopele e tshwanang ntlheng tse itseng tsa sepolotiki. Modulasetulo wa moga o Tabile Masunyane o go ba ile ba amoela memo e ileng ya etswa ke moga wa Act o tla bontsha tshietso ya bona. Masunyane gore moga wa gabo o ikamahanya le mega eo ba nang le ponelopele e tshwanang le yona.
1: Kgele mokgatlho wa VFC o leng teng ka gare go bonkgetheng ba dikgetho tsena tsa leselegae gobane e le memo e tswang Act ga e amogela gobane mokgatlho ona wa Act o bontshitse lo netefatsa gore ona o tlo ba teng ka gare matšhabeng ebile ke mokgatlho o ikemiseditseng o sebetsa le mokgatlho e tshwanang le ona wa rona wa VFC. Why? Because re share-a kutlwisiso, re share-a botlhoko, re share-a le ntwa e ne re leng ka gare yona e gatelelwe kanakana. That's why re itlile gore ga re tle re support-e Act re tlo utlwa gorena ba di beya jwang taba tsa bona.

tsebele tse ke ratiwang ya lesedi babadiša ba metsotso ke masome a mabedi a na le botsolemong re bogeletse hora ya boropong ke moqebelo weso ka jeno ena kgwedi e godimo ya mphalane e tlhola matsatsi a mararo selemo ke segodimo sa 2020 masome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ga o ketse ka la gao la tshwano letsatsi ka jeno happy birthday gapu-gapu ya matlhogonolo ke eno weso o bone tse dinge tse ngata-ngata mo o fitlhelele tsotlhe tse o batlang o ka di fitlhelela bophelo lombahao ho skae ke se ha di le mofela a o bone tswelopele o bone kholo he go re le ha o hetla morao o rwa tsebale motse ka ofela mo ntse ke ho lateng mane ho ke ba bona hona le mo ke yanteng ya ba ke tsatsa ke na la ka le biso ke dikeleti magaseni re me swa le o fitla ho re nyane ya le shumele meso e medi ha o ka tsaka bisa lady so skin fela he wa petisela we so ka ro motse wa mangawung ka mona ka perenge tso nga Bloemfontein kwa kufaselwa ke back to back gore ho monate mogotsi ka mona ka Meyerton Sports Ground tshebeletswa le se di le yona eteng mono hem ho all white total praise helang monate o mokalo fela he wena mo mamatseng tshebeletswana le sedi ha jwale ho etsa langa bophelo ba hao mogotsi ana o tseleng ana o lapeng ana o itukisetsa ho tswa ka ba o sontso o fitlile mo yango le ba tenga ho tsala mo tsaka ka bophelo ba hao tsubile mo laetsa ho X Facebook Instagram @LadySoulSkin @LadySoulSkin tsubile hele ka mohwa wa WhatsApp no moreng ena ya 079 758 5066 079 758 5066 ha ile ha ntwa tsala ka bophelo ba hao mo go tswaka he

Hopola he hore jelo ka tloaelo metsi yane le tshebele metsi mehlano pele re gitla ho ga ya le shome re tabere kana ho #classicsvaults ke motho ka rona o tuka malaka be wa ditla bolane tsa maobale maobane a tabela tlo tla ho rona DJ my DJ o tswa ka ntse di fe busumbona tsa ditla bolane tse tla hopotsa nako tse fitileng a dibaka tse fitileng abantu ba fitileng hore le se o neng o siyetsa kana go eno tshele ha o sa re qoqele ha o sa nang ha o sa nathaba metsi sengele shume le metsi mehlano pele re kana ho rengyane ya le shume ebe he hashtag DJ booth mix busumbona re tsama le moeketse mafole ya tumeng ka lena la Mexico ya o ile re fam a tsedintsa di EP ya ya pele ebile e leng ya sebetsa hantla ho loka tlasa sasgele sane sa Sculpture Records me o mo beha ho loka moretheto wa Deep Soulful House jo le metsi tsinga mashuma mararo ka bra hora ya le shume a ditla ja fatse mogotsi wake a ho etsa langa bophelo ba hao Ese ba metsi tsinga mashume a mabedi le metsi mina re furaletse hora ya borobong a tsebela tsoke ra tswengela setse

0: Why hashtag classic sport? Atabela tlo tlo hore na di tabola nenga tsa mao ba le mao bane. Ke di fetse tla nka dula hlele dilomong seng ata se fitileng. Pele hetse la pele utsibile molaetsa wa hawe so bana ke a tshomana ke re ke a utlwa le ka ntle ka bona ho wa petisela bane. Wa isa like bo pelo ba hawe bo khosi waka. 086 300 3084 086 300 3084. O di dingwana ngwanana ke di lady magazine ke lady soski. Bra le motswalle wa hawe so hore a le jalo ho jalo. A ona ntho go ba yetsa tshobe. Le se le fa di bela hai.
1: Hello, Lady Soski.
0: Hey, o dumela ga itse diaka?
1: Ah, ke tsapo ena.
0: Ah, ho mona te mogotsi wa ka ntshongwe lengwe dutse bona lengwe bo tshilela.
1: Ke o a di tshola, man, o di tshola.
0: Dia tshoma, dia tshoma.
1: Actually, Lady Soski, o bua le tshintse ya mo spread view, Lady Soski.
0: Ah, ga itse diaka ke le buila ho le ka mona ka spread view o tlwa.
1: Ah, ke le buila ho le le ke ntse le yena ngwana mono o ya hana ka yena Lady Soski.
0: Hey, o bua bua se potla ka ndi nthabisa ma. O bua ntho se nthabisa ba.
1: Ke ntse le ngwana mona.
0: Ah, mo ho se ka ga le bua ba.
1: Mama, mamela hanya ne fela o tsaba kopang.
0: Mm.
1: Ra motho a go ha, ha ka mpapa la fela, mtu fela, mtu masilela fela.
0: Oh du wa tsako bala le mdune ne wa bona bekeng yetlang ka mqebelo pele ho 9 ba ke ntse ho re botshelela le ya borobong mdu tlo mofumana mo mgotswa ka tsa o blella wa bona ho miritsho o tlo mofumana mo tshome mo be a ho lo mzo wake bokello ya ha ya mino ko re tla o sia o yeme ko re o itshwere hloho mgotsi jwale atamela bekeng yetlang nanong la gona le miritsho ba ke ntse ho re botshelela le ya borobong le se FM dibela hai.
2: Where is my baby? Where is my TK?
0: Yes.
2: Where is my TK? Ooh. I need you by my side.
0: Allah.
2: Right now,
0: Allah.
2: Baby.
0: Dire di bye bye. Dire di bye bye.
2: Hello, hi, baby.
0: Hello, hi, Tommy. Who's your mother?
2: Johan. Ke monate wena?
0: Helang. O tsebe ke thabile haholo kore ke tletse matla a matjha.
2: Ha ke re jwalo ka ba ka o patsela ka ona mathama.
0: Ke tsho jwalo manye, want he eh, ma hetle mo.
2: Yes. Mane,
0: yes.
2: Where is my baby? Where is my TK?
0: Uh-huh.
2: Where is my TK? I need you with my son.
0: Au palisa, o ngotla pelo, go ngotla mo. Wa au.
2: Lo ga tsho. Bona, tsho tla ka le di monate yange.
0: Ke a thaba mogotsi.
2: Ha bona ha ke hona mo yanga mamela le se.
0: Ooh, ha se bona o tsikinyetsa zwanga o tshojwana.
2: Yes, andi ke dipile le ka wena. Ebile ke tsoka la le ka wena. Ooh,
0: ha ke. Ha ntse so ha mo go swaka. Tu ga tsela le nne tle bo pelo.
2: Yes, yeah.
0: Ke lo mila o le pali.
2: Yes, Fix Bagere, hello.
0: Hello Fiki, hello Fix Bag. Le se di FM di bela hi.
2: Hey, my darling.
0: Hey, ho jo mo go.
2: O sa bujang tsofi?
0: Ha o le jwalo ho jwalo manyeo.
2: Eh, ha nna ke ka bang ga e tla lava.
0: Oh han.
2: Mm, lava go di bile na go mame, se ja se bulaga mo khathala mo khosi man tsofi man. Ke di tsile na go mame ke to paka mo ha mo nna ke tsofi.
0: Manyeo, ke to o sirile o jwa. Go re mo khathala no ga o thotlhora. Bo sum bona ga o thotlhora.
2: Ke tsoha hanto eno tso ma sa ja bo tlo le ba ona ke o tsi.
0: Ke tla fere.
2: Ke
0: le buila ho le gatla ka ke le buila mosedisi ba.
2: Bye.
0: Ai, tsile se re fa mo yeng ho tso.
2: Tantle le ka se so.
0: Hey, ho ja mo ho tsi.
2: Ha mona.
0: Eh, ya manye yo.
2: Oh. Ba go bo ntse ya.
0: Motho ba o le besi, motho o tsena he ya ke. Mo o tsena he.
2: Mane la se bene tena go nye. Ke re o ntse go amana ke ga tlhoma le de ho ho tla le nana la ho ka te. Ke go tlhoma sa tsela ka le bile monate. Eh ke tswa phisong ya ga gadinwa msa. He ntumo le ngwe tsa me de hand.
0: Mm.
2: Ka utla ha se go mametse ba nna ke mo mametse.
0: Mm.
2: Ka utla o bua ga ha ene motho a ke pika tsa tsela ha. Ka di sirifa nda. Eh o so itse jwalo he wa tsa ka ba ka hopolang ka hopola go go kwana phela ona kitika ka le
0: a o hle
2: impamo ya ha ya ho no tsole pele robala ka khotso
0: a ha robala ka khotso ngwana na hle we ha phumole
2: ke nna le re dinese lekane se re ka a wanya ke di notose nne ka ka

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e balelese di FM ke molelwa.
1: Right, mama di sebe meso so ke le sebe le meso e sile singa pele re kana go renyane ya ya le shume. Me ke le ka o tshepisa hle ka re tlo kana motho wa rona wa hashtag classics vault. Mo no thete a go pantseng a tswa ka ntseng a re hopotsa dintho re di lebetse. Pele ha ke thabila ho lo hle ha ke tsike bona melae sense ke na se tutsana de go ka hano mona tsa tsebele so ya le sedi. Ke se bika X Facebook Instagram ke se bile ka mona ka WhatsApp nga melae sense ke na se tutsana. Tsola pele ho etsa seo mohotsi ke go tlhona wena tsho ka hela mafela ba ke tsena wa sala eng ka bo phela ba ha o fela he ena na kwa go dimela ho re tle re kene ho hashtag classics vaults DJ my DJ bring your play.

bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Lady Soski, Tenet of
1: Hi.
0: Ten. Ke basta fostere ka taban suka mona. Cheza.
1: Ah, ke le bula ho le fasta.
2: Au Lady Soski.
1: Hey,
2: Ah,
1: hey.
2: this is gonna me. Ke mona tshembisa game. Hey, me game ntwe ona ga phisana gore na mochana le malume ke eng. Nna ke a. Mochana ke tabana go yo le. Ausi wa hao ha nyetswe ka bo kgaitsedi ngwana ha ke motšhana ha sa nyala motho ene ke ngwane eno ke leboa
1: kgaitsedi ya ka o e tlha ke sutswe le motho a na ntse a ipotsa gorena motšhana le malomo o rena ke eng a o sa ntse a ikutlwetse gorena ke eng le se FM dibela hae
3: dumela Lady Soski
1: hai dibela kgaitsedi ya ka
3: o shapuza ngwana ngwana
1: go monate mogotsi wa ka ha o le jalo go jalo
3: Aule jalo jalo bua le dia o mo rabane mo na six pet o ntse ntse ga mannate mo tswa kwa sosi
1: Thotse monate nthotse monate tsetse ke re malekere
3: La monate re di yong ana ngwana le le se re go re nyana o qetela ntse go jile ka tsebe
1: Ga ise ya ka bua ha ngwe kutlwa ha bedi Le se FM dibela hai
4: Tantle ka se so
1: Hai
4: Metito ke kopa o mokuke wena ga ka tshibuli o mo kopanya le moraranya ke ka mane ka di plasing tsa pitiri be le ta brand so ke le yena o go jisitse monate o ya mo tsane
1: go re ndezi ha nne o tla fela ke re ke di phaka paka o so re tika ka se mexito ha ntlo jwang manyo o ha nne o tla fela ke re ke di phaka paka au au ndezi
4: Ke le mola te so.
1: Ke le mola o le ga to like.

0: FM ke molle.
1: Ditso ya fatshe mo.
0: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message ba sebentsweli.
2: Ojoalo weso sebe metso tsike mashume ya mabedi le motho le mong go fela tse hora ya le shumele motho le mong. #funnytime. Ke mo kobelo beke. Hello hi.

0: kaya ka fuša bose bona bena ka fela o latela diwe go tshwereng ka teng ke ya uzene ka Newcastle ka mo.
1: I'm a guest ke kommametse ai o senya fela ma guest o tla putwa ka morago mobe then
2: hi seski ke le ka kumokotso ka mo Thembisa kopa botse mochana le malome mochana ke eng ba bang ba re go nna mochana ke ngwane e le goreng ke ga le a shega fane e le gore lesheride fane a se mochana kopa o botsana ke nnete naa.

bašwa ba mabedi le besebetlhano besoso ka morago rra ya lesome le besobedi wa besepoto wa selabolesedi fm ke tlonkela pina mona wena black a coti kapa ke gofi ba metselesedi fm ba re ke mabetse ponto vepe na re mabetse jalo tshebeletso ya lesedi mamedihle o tsebe ga e le mona mo e leng gore e gona teng jale e tla gonya e solota se segolo sela bopogo ya fata makwatsi ya mekgeleng ya igasa ka letlhabathe ya ditlhaba ka dikgolong na ke itse le ganne le lo e kabanya le se e kabanye le dipona gobane ka ditlhaba ya dikgalla moswangkampeng.

0: difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
1: O a ratwa, o a le, lesedi FM.
2: Sehla sa selemo se kene, mme naga e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.

0: Dumela. Sere?
1: A ye le kai.
0: Eh, shapo jo. Ke ba ke sotse tsikae?
1: Ba kholukwe
0: jika.
1: Ba kholukwe
0: ke re tsikae. Smith,
1: eh. Ke re tu mametsa.
0: Mosebetsi ka pala peng?
1: Ke na se.
0: A tsa sile bona ditube.
2: Sere pondo?
0: Eh, ho jo.
2: Ke teng le kae?
0: Ei tsara.
2: Eh, ke le nne le ka go tomotsa ke le khubu ke 90.3. Le ka o tsaya le bo a pondo wa flo.
0: Ei tsara, ke le sere affair, but you may.
3: Hello, podi podi.
0: Ho jo.
2: I'm not going to be able to get the money.
4: Pondo.
0: A ke baka?
4: Otso. Eh, ke ne demo le fiso nopo. Mona anchavi 88.2. Are le buwe.
0: Mo sebe singa pala pe.
4: Eh, ke la pe ke so wa itse ke la pe.
0: E ke le seri af. Sa sile mona ati dume.
5: Eh, pato.
0: Eh, ojo.
5: Eh, mona ka uka mona ke woni ke fa, ke mona ke woni tsa tshuti ane ntho mani. University of Christ Life.
0: O reng
5: re tshutiane ke bona
0: Dux TV o kala ja
5: ke bona se bana go ba metsa mona a tumun
0: a tsa tsi bona tawu
5: eh le nda tsaka ntho wa itse ba ke pa di tabela tre tshubi tumun
0: Dux TV
5: ah I mean life ke pa ke ke bona mona ska tsuwa
0: little life dume
3: ke
0: tlile ka
3: pontong e ritelaga ke tlile ke khone ska utu ka mona ka matlakeng ja tsone ponto ko mana ke 88.4. thank you, bye
0: bye bye. Ke le seri fa mutube le seri. Hello,
2: yesu botu yes ke ponto wa tsene bo a mo le ponto ko ile ka tsene ponto di ka tsile ka mara tsile ke mo rra rantse ba di ponto.
0: Let's see lemona mama re tsebele tswala sedi le ho marang ramba ntse ba ngolla bo mama mello ba mametsile sedi FM empa o ntime sebaka bo wa lenteng a ke tsebe na mametsela kae mabedi ho bohloka hore o tsebise se bohudi ho rena ho kae dumela ke mametsela ke bo go sali ya bana bo ntate phoka mofokeng ba teng hore o dutsile batho ha monate mametsile sedi FM Mr. Serious a roteng Krasmere dumela e ka manka main res VUT Valley University of Technology ba re mametse re sedi FM Carol ke a mmona roteng ka manka protea no fo wa mametse jalo tsebeletso ya le sedi ba re mametse ka re tse ponto tlike ke tsebina go ntate thusuetsa jwa manna ntho tse di buya ka manka Witbank e malahleni Jack Kumalo dumela hle ke o bone ba re dumela ponto ka lesedi ka moo letsatsi le monate la zia dume hojwa
2: mosapo jwa ke batla o bua le ntate ponto
0: o bua le ponto ona jwale tsena o mang o dula kae
2: ntate ponto monna o bua le ntate Smith ka mona ka Bloemfontein ka mona
0: o dula Bloemfontein
2: ka mona
0: o tswa phame
2: o le ka tswele na le motho wa ka ka mona
0: o na le motho wao.
2: Eh,
0: nna la motho wa mosebetsi ka pala hai.
2: Hai ntatwa.
0: Ke kopa bua le motho wa mo. A go re bua le motho wa. E re bua le motho wa.
2: Yo na ntatwa.
0: Eh, bo fe fudu bo.
2: Yo bu.
6: Mela.
0: Eh, la motho wa hai ho jwa.
6: Today.
0: Eh, ho mo nnate la pe mo ja bona.
6: Ke ho mo nnate sa.
0: Eh, a mo etsa hantle ga du le hai, le du le hai. E ho mo tsikatlega o mo tsoga antle o mo tsoga antle o tswa mama o tswa
6: ke mo natlele
0: o mo tsoga antle
2: e ka tsaka ba tsoga
0: e se ka baga le etsa melo ka ofela letsa tsile bona tikela rata le utlwa
7: ah le go tlhoka go tsile tsetsa to aka
0: ke uta
7: ka tsela ya lo ka mmino wa ha o se
0: ke uta ba ka pa bene le seri dume
8: ndade bondo
0: ho jwa nguma
8: ke ndade mo ka tswana ka matatira ka mona tsa tsa ba tsetha
0: ndade mo ka tswana ntse se o le kae
8: go le se pa gela ka mona tsa tsa ba tsetha ka matatira
0: e ke batla utlwa la penga pa bo sebetsi
8: ke tloa mosebetsi ntate ke a ke shebile ka lape
0: ee
8: le jale a ke mpe le bueng gante tlhe a tseba lana tsena le le diburi tsa rona tsena le gore le batla gore re le founele re bue ka gorena go utlwang ebile re bonang jalo ka gantse di bua taba tsena le di-tv le di-radio gantse le bu ntate o a tlatang go bua gona tsena reng o e bone ebileng o tenne tracksuit ape ba lona tsena ebile o ne o ja e botlhola ka tlhala diisa pele ntho tseo palamenteng di afi
0: a tseba motho a bua ka tracksuit o bua ka ntate
8: aa tšhe a kere le nnang ke tla bua ntse ke ipatile ntse ke tlokere ga e tenne le di bua di fitlha palamenteng kapa bo motlhomong ba palamenteng ba di utlwela ba fetisetse
0: ba ba beela tale
8: ga ke mpe le ba jwetseng le bona ke mpe ba gagabe fela ke re ra senyelwa le gouna kapa ebile re ntse re founa jalo ka ga lona le kgona go fitlha go bona le kopane le bona le nne le kgona go ba jwetsa gore bamamedi ba re ntho e ke leke ga e bona go e tsalang ka ntho e bang ga e bonwa ke bamamedi ba ya e lokisa bua dikgethong gona kena ebileng gape-gape bona ntse ba batla gore ba boutele and ebileng ga batho ba mone ba tsamaya ba tenne di-tracksuit ke mametse ntate ntse ke le tla sata ba tsetago ka matatila ka mona ke mpe le be gantle ka moo
0: ke leboa mamedi che ga a tsebe gore na ba dintate bua ka tracksuit university le seri FM dumela
9: Ponto Silwe
0: ba go sele Ponto ba sele bosele
9: Ponto ke re ke tla o shapa wena
0: a ke bua ba kae
9: ke Thabiso Malakane ka mona ka Lady Brand
0: a Thabiso Malakane manyatseng Lady Brand
9: ha ntate
0: e tsara
9: ranta dipedi Ponto eng
0: o na le ma
9: ke munda de ke keta ho sia metha kenze ha ikwana ke ra ka lo ithabisa
0: o mosile thakenze o ga ka thabi
9: ka ka thabi nna ke dilela ha mona ka khoka khoka
0: eke
9: a ile handle nda
0: ke le bua ke le seri ya fa bo dube eja eja ra dube armu ke ba kae
10: bona he bon kona le motho mo se tsheng tsela ga mona a le di tsheng ya na
0: Kona fisha Kana kuena ka 5 password
10: Abo tirala tsira why tola
0: Oh why tola
10: Why tola o kwala
0: Kai na ke tsika pa o thona le boneng yolo ile buang le bona ha ba tswa mo tswa dinga pa ha se ba kwentse ke le bokwa
10: Tonikile
0: ke mokose dadwa twa dadya he fumana motho le motho a thotseng ha ka kunya kunya botlolo nyana tsetha go fela hauna tla ba tlela le mosebetsi yona tla u jwetsa tlisa CV tlisa CV ba hira le se tlisa CV hey ho ba ne nyempa ba thoba no le jwala ho ba ne jwala bo ho ba no ba le ditlamoga o tsempia kana kana ka lebaka la tshebediso ya nnotai mo mamedi ya tshebeletso ya lesedi ka utlwa so thomeso mmona o sothomo mamang ba tlabane o mamang ke dipeto ke ntho tsena ka ofela jo a re ipolokeng ke mafelo a beke e supile metsotso ka mora hora ya pele mameselesedi FM o mametse Ponto wa Selebo 87.7 le bajalo 106.6 www.lesedifm.co.za le thotse boratetso tlo di utlwa kwano be there

amedire ko qabola wa tseba ona le nako engwe ha ke ntse ke sebetsa radiong e nyenyana a tsena tsa sechaba a tsa community mo ke na ke na lo kwa makoma ke ga ke mpa ke nana batho ba ke buang le bona ba banyenyana holo ke kopa eno ya matla o tla ke kopa ntate modimo e ke tse chaba se a wa ka le botse feta tse tharo be ke le se di fela. Jongwe le ngwe ya kgonagala bophelong mona ka selemo sa 2018 ke ile ka tlalesedi mona e le di-workshop re tlile le basebetsi mmo le nna ba metlheng community radio station kwana 2018 2022 2023 ntate thuso motaung is my colleague. Mameditswale ha re tlhomphe ntho tse re di etsang go bana ga tsebe nao sasa di ka re etsetsa eng se ka ba nyatsa se ka ba rena ntho o etsang e kgololo kae e nyana o lo kae o gopola o re o sane ka ba molemo.

ke mashume a mabedi metsotso pele ho hora ya pele. Pina na bitsa ka hore ke Love Wave Fighting for Ashantal. Amere tsebele tsara sedi re tle ratele pele. Ke a tshepa hore le ntse le natifetse ho hlemeleng hore mabetse sebeletso ya lesedi le le hona teng. Mamametse ba le dibakeng tse fapaneng, mo mamedi e mong o mametse a le mosebetsing, e mong o mametse a le lapeng, e mong o mametse a le tseleng. Letsatsi le monate sebetsang ka thata, modimo a nketsetse lona hantle. Ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane, ba batlang mosebetsi ba o fumane. Mamedi ke sentse ke kopa hape hle, ke le kopela polokeho le ya hopola. Ke ne ke bua letsatsing la maobane ke re ebe ke e fetileng mane, ge la ga utlwa ditaba tse bohloko mo batho ba ileng ba hlokahala ka bongata ka mane ka Cape Town, profenseng ya Western Cape, ka mane ka Durban profenseng ya KwaZulu-Natal, ka mane ka Gauteng Carletonville. Dipolao mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tse etsalang mafelo a beke tse ding ka lebaka la nnota ihle. Ha re ipolokeng banabeso, ha ke re tlohelle ntho ena ya hore ha le tlameha ya he ka nako ena be ntse le re le ya hamamang hamamang. Jwale le batho bana ba bo hamamang ba tla be ba rekisa jwala, ba sena le mangolo a rekisa jwala, le etsa tlolo ya molao, le etsa tlolo ya molao. A mametse maponisa ona jwale tje, le etsa tlolo ya molao. A thola batho a tlameha ya he ba ya bo hamamang, tlameha ba ya he wa hamamang hamamang. E batho ba lekeile ba lapei, ba dula le batho ba ba potang kae kae. Kona. E batho ba di-second location. Kona batho ba di-second location. O thwe ntho ke second location mona, batho ba tlameha ba ya hae. Wa thola ba ya hodimo ba tsamaya, ba tloa bo phase four, ba ya bo Motšhitšhi, ba ya bo kae, ba ya kae, ba ya bo Monnahalo, twa ntse ba shaya mo Botswing. A ke leng hae. Ke le shume le mesoro bo mesoso pele ho hora ya bobedi. O renya bobedi ke a tswa ke a tsamaya. Nna la bona o renya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ke a lapeng. Jwale le wena ya hae ngwaneso, ya hae wa tseba, ebile ha o etse hantle o kganna jwala o tauwe. Ke tlolo ya molao, tla lematsa batho bao ba nang le bona, ebile o ka baka kotsi ya pele batho ba bang ba senang molato. Jwale he ha re thabeng ka boikarabello. Re a tseba ke nako yane ya selemo sa boithabiso mo batho ba tswang ba ya dibakeng tse fapaneng. Re ntse re bona gore na beke le beke na ho tlalehwa dikotsi tsa mebileng, ho tlalehwa eng. Jwale he ha re hlokomeleng bophelo ba rona, re hlokomeleng le bophelo.

le ba batho ba bang ke le shomela be se robedi metsotso pele go rapi ke go tlwa le ya di shock and location ena a khona tlo re sebeletsa di science mushumano wa ga impia hulu ina di second location e etsa le batho ba chitang e tsala batho ba cheatang di relationship tsa bona ba cheata ka ga manyalo ka mona ba cheata ke di second location ke le botlanyana ka di second location ha o itse license ya go kwala ke 2 kapa ke 4 ke 2 kapa ke 4 sena se bolela ho ra o kwala ka 2 license of ona ka ya 2 ya hai ba na ro ya ha pontong ene bo be ka mama great bona ko e ka re ke bona be le hore bo be bo lotla ka go hlodutse di mabo ma great wetse ha khona ha ko batho ba jolo ba hlabana mo dithipa mono ko sothwe he mono o hlajana ka dithipa he phone tsa batho kone nga ba jika kae kae kae kae mama ditsetsetse o etsa nga jeno ke sonta tla bo etsa nga jeno 0860003084 086003084 ntetsetsa ka maramo.

086 000 3084. Ke sonta ka jeno meraro ya hao ya letsatsi ye mejoang 086 000 3084.

0: robala te ponto wa selebo batho ba tunka re ke le sedia fa mutume re
1: le ponto
0: re tele ga
1: re tele ponto ka se kule na ke sonta ke le ka tile le holo le na ke a ke re teng ka se kule na ponto
0: na te fela ke tsa tsila ha wa utlwa
1: eh ya ponto
0: a ke uta ba ke le sedia fa mutume re
2: dime la ponto selebo le ga
0: re tele ga
2: Okay,
0: well, come and let's
2: go to the port. Oh, naturally, I'm going to get a game. I'm going
0: to get a little bit of a swag.
2: Thank you, Ponto.
0: Kele seri FM, Dumela.
3: Ponto, a celebrate Dumela.
0: Hey, how many are you?
3: Ke
0: so ntaka jeno ye mejwa merero ya letsatsi
3: ha o ntate ke phumulo fela ke tla kena kwana ka labone kwana ntate
0: wa phumula ka jeno ha ona mo ka ona ntho yetsang
3: e phumutse ka jeno ntate o fitla ka labone kwana
0: ha o ikerekeng
3: ai tshe wa tlo ngwana nne ke tswa ke le kwana Freestata jwale ke mona Mpumalanga ka mosebetsi jwale polelo e bata e le challenging yana jena ha o fitwa dikirekeng mona
0: empa ke rekeng ya o mamela fela ntate na o ka ra o ikirekeng bana o buipuo o ibua mo
3: ei kana ko ngwe ngwana mme monna go nna lo go be thatanyana go to utlwisise go na go thimmo
0: ke lebo
3: ke utlwile ngwana mme o bua ka monna halwati ke utlwa ke ipota gona o e tebelela kae polekene ebitswang monna halatwe
0: a o na lekešene le senang monna halatwe ntate a bona bo matlhagantlheng bo monna halatwe ke dibaka tse fumaneyang gotlhe mo
3: a ebe kgotso ngwana mme modima o etse gantle
0: tsatsi le monate o tswa monna halatwe
3: ke tswa monna halatwe kwana Steynsrese matwantlwang Free State ngwana mme
0: o tsebele bo Bloemfontein kwana pela bo phomolong o na le bo thweng ke bo monna halatwe
3: ke tlala utlwa ngwana mme
0: ngata monna halatwe tse
3: ga ebe kgotso ngwana mme
0: lesedi dibe
4: ke ka le ka Ponto
0: ke bua le mang kae
4: ke mokutu ka mona ka Qwaqwa
0: ee
4: ya nna ka shego ke tlodisa ntlo tsa bana for school ka go bana nna ke tsetsa mosebetsi for manta
0: o ke eng ya bana o e lokisang for school le tshege ka ofela
4: a ke di ntho ke bodi kwa shene ka ofela ke re le dikolo le dikwetse na ba bapala
0: a wa hlatswa moqebelo ke eng a o hlatswa sonta
4: a ne ke theuwe ka moqebelo
0: o no theuwe
4: eh
0: tsa tsile mona ta utlwa Mame sere sere ya FM, tume?
5: A, ne bon.
0: Ye son taka jenu, le me jwanta sila ou?
5: A, nda de ke ale di kire de se, a la kusun ta jana, se ta ta ati.
0: E?
5: E, ki kena kere kere wana mwana le se, di tatu chusha kata ou ya, ou tu a kena kata, nou tu a kata ou ta kito tile ma.
0: O, ye mwa pute ou ya le sere ya FM kanayi?
5: E, anda ate, anda ate, se wola kasta jaga mayi.
0: Oh, really want that? Hello, Shuma, Mr. Super Horror. I have now transferred my secretary to Huang. How was our way? Who are no society to Mushung? Oh,
5: I'm going to go to the house.
6: Bondo.
0: Hey, Tara.
6: Hoto.
0: Hey, Kimanga.
6: I'm not the only one who comes. I'm chatting with one another. Nelly, do you like that? I love rockers. I'm going to take them on training. Kimule. Kimu Catholic.
0: Oh, Catholic.
6: Hey, you're going to get a pair of
0: You're so intense, Hansi.
6: You're
0: so intense.
6: ele yalo se ke tsame le mawa ka mangata yalo o tla ntula dintho go yana ga e khona ka go ya ka yeno fela
0: a ya katoliki mo ke a tse bona la sa bo mologa ona le sa bo oli hona le sa ivele ke sanse ke sa maria
6: se se se sa fita se bua ka tsona se
0: a se sa sa maria magdalena se
6: a ntati
0: all right ke le bautwa
6: a ga ba a ga le bua a
0: re tbe di se tse bo mme ba masanta bo
6: ke mo papa wa bona o tswe ke Benedict.
0: Ke ipolela dibetsa ka tshwabola ka boikokobetso ntate letsatsi le monate o tlwa.
6: Ntaele morena.
0: Ke o taba o tlwa o jwesela lolo fela. Mane Catholic mane o tshwanetse o lo ipolela ke maipolelo dumela.
7: Kgotsole kae?
0: A monate le kae?
7: Kwanto.
0: Ke mang kae?
7: Ke motlatsi diboke ka mona ka Bloemfontein.
0: O Bloemfontein kae?
7: Ke bolong for them face 7.
0: Oh, o dula ka moka di facing ka moo.
7: Kangi ya bu.
0: E ne ke sa gono tsa mamo a timetse ema jolo ka moo pula dina ho lo ka moka face 7 ka moo. Ka pa ke face 6.
7: O bua ka ha bo di gete, e hle di gete ke tsena di thabile. Bona go ha ha ne le.
0: Eh.
7: Re sa sa ga ga to.
0: O ka e bona jola pe nka pa bo sebetsi.
7: A ga la pele le motho a ka hle ndi ri phomole.
0: O ntse li phumele, o modumedi se utlwa.
7: Ka
0: le tlabeletsang ka jeno
7: a ka nnete re tlabentse re tshekatsheka re ikolomakela lapeng mona
0: le tlo hlwekisa lapeng moo
7: ke ngwane
0: natefelwa ke tsatsi la lona wa utlwa
7: tanki ponto
0: mametse ponto wa selabore sedi fm dume le seri
8: alo gari sele
0: a monate le mejwa tsatsi la hao ke mang kae
8: a gidi me ga mona ka tle
0: tek
8: Lekto o pogama
0: kanana. Ah o nintate o kana ha o tlekzo. E
8: o bini kanana.
0: E o kanana o dula ka masakeng ka pa di X.
8: Ya di ya ka mo ka di X.
0: Oh o dula ka di ZM mo.
8: Ya.
0: Wa le bona le bala la bolo mo di ZM mo le bala lo la bolo wa le bona.
8: Ya le bona.
0: Ne ke bapala bolo mo.
8: Ya e o tsena ka mo ba ne le ke maikutlo a ana le mo ana bolo wa ite man. Where is that thing?
0: Oh, ke reke ha o iteng o le CDF. O e mong wa putheo ya le CDF ya mokwa.
8: Hantle jena ntate wa.
0: Letsatsi le monate nate fela ke tsatsi la ha o utlwa.
8: Ya le wa ntate wa le wena fela jwa.
0: Ke o taba, o mametse ponto wa selebo dumela. Tsatsi la o le mejwang?
9: Ponto wa selebo.
0: A ke manga?
9: Ke o mo rabane fixed ya na ponto ga jeno ke tla be di phomoletse fela ngwaneso.
0: Ya wena sonta se seng le se seng o dula o phomotse. Ako ako hlalosetse South Africa sonta se se le seseng ha o letsa go bua ka dikamere go ya letsatsi o tla bo phumotse
9: eh ke tletsa jwa
0: ba hlalosetse bona ba neng wana o tla dilo phumotse nako e ka ofela ka sonta
9: o ba ke theoela bosiu tla mile ke phumola
0: mme a tla lena ke theoetse bosiu tsha ke a kirekeng
9: o hlompha msebetsi wa ka re sebetsi di hora tsela jana go jetsa mihlae
0: ke sebetsa hora tse kae
9: ya khona bo ma 6 na bo ma 12 o ka tsana di malwa
0: o ba lo go gisebetsa 6 hours
9: so ka mile ja ga sta pon
0: e bona le tsatsi le bona dinate fela utlwa
9: lo yena qala that no le monate la sonta go mboe
0: o motho anga nska 15 ya ha ya mosebetsi
9: a ke na munyetla
0: o gatanga o gata e ka ya ka go gata bo mokopu di au
9: ha
0: ke ga tana mapo go ga tana bo o hana wa tshe o tshe ditlhapi ke le botsa tshe bo lata utlwa
9: lo wena qala tsa tsela wa monate mfana
0: yee o ntumedisetse monna bi tswang ka gore ke Thabo Maskans
9: le tawo modumedisa e ya gona tla be tla mothola bo phule mane afternoon
0: eh bo ona le ntate motho ke ntate motse ya go sebetsa correctional service le yena o ntumedisetse yena utlwa
9: o bua ka bana ba ke ba tsebang hantle ngwane se ke tla o dumedisetsa bona
0: ee ke re letsekisana yona ka ofela tsatsi le bonate ke le sedi FM dumela hle
10: Shaponjo
0: ee Shaponjo a
10: ke tsona
0: ee ke mangai
10: ao ke Sefa
0: ee ao Sefa
10: ke Sefa
0: ao si ya le mo di 70
10: ee
0: Eh ho jwa?
10: Ah ke tsone ne go dumedisa fela o tsama ya hantle.
0: Tsatsile mona tsho tswa.
10: Thank you daddy.
0: I love you.
11: Love you too.
0: Cute. Walk the tender. Dumele, listen.
12: Daddy.
0: Ke mangai?
12: Daddy, tete, what is it? So, my khulupi.
0: Liye mi jwan tsa sila ao.
12: Ei, wanti, jala, la, la, li, jalo, he. Tela, liye mi. Usani, kagin. Agi, kire, gen, ke, haso, ari, ki, du, du, kse, kulu.
0: Ei, wano, kwa, jau, tse, isi?
12: Ko
0: bane kuma metsi ndato o ndu
12: bwedene
0: o ri wa kwa di re seng kwa ka ka ka ho
12: re
0: batho ba putho ya ya ya le sedi ke ba seng ke mo wa bona ho ye mo wa putho ya 9 9 a.m. Askis, more sebedise ngantle re pela pele sebedise le sedi a se bale ya tshatsharama ke o khamatla di tsa kopane ke di tsaba empa o thule tsona ka meriti di ya kopana bo mamedi wa monate mana nngwe o hlatla ngola tela sebedise le sedi Africa Borwa. A good morning and a good night.
13: Bakela bakela bakela bye di babali na le seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paralysis. Hai ba utlwa etale le sedi FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwang? Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a kere ekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Yes, shake and say to men sabai. If you're how the papa tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re le bile go ithabiswa mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087-292-7668 me o seke wa lebala go nna o mamela le sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakela.
14: Ditoha dikalaneng ho lesedi FM. Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokela.